0: unaw ang atoang fats o may lisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
1: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
0: Oo.
1: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
0: Maulagi.
1: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidant sama sa DTX 500 o may TC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiyo na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
1: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
0: Palakit lawas.
1: Palakit lawas, no. So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
0: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga-breakdown sa mga food particles. Sa gamit sa DTX 500, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano na to aron matunaw, maproseso, musuyop o mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
1: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
0: Correct.
1: Kaya, sayang na, magsila ka-exercise, wa mo kay kaunon. Niyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell, Sir GP, mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
0: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapaligon ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
1: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma Jord, imong lawas tungod sa pag-aswat o bugat.
0: Mojo, Doc. Pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So, aron aduna kay proteksyon, inom jud og may TC. Giboost ni ini ang imong immune system to give you the chance na sukulan ang bisag unsang impeksyon.
1: So, simple lang, Sir JP, ang tumong nato ini, maadtumang ka atag gym, aron mahimo atong panglawas, himsog, ato na lang jud, tinudon. Inom na jud tag DTX 500 og may si kada adlaw.
0: Absolutely, Doc.
2: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
2: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
2: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Pag-isgutan na to, Dr. Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Maukini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan, tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
1: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sigi sa imong stomach acid. Sigi kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala wala ang imong ganas kaon.
0: Mm-hmm.
1: Usually ang tumor malignan sir GP o mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes o sa liver.
0: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. O kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
1: Mao na sir GP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
0: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao na irason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
2: DTX 500.
4: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
5: Mopali sa mga butika.
1: Musugot kag sa dili ang tao nay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sir.
0: Correct.
1: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Nga ginay mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Ug kung mukaon man gyud, usa ra pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources.
0: Oh.
1: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
0: Correct.
1: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana. Taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gyud recommend sir GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa gyunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naa gyud kay 1.3 million orac units.
0: Pagkataasa na doc.
1: Samo ta jud sir GP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gyapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta sir GP ex Negros daghan kay tagtubo nya mao diha na nagikan ang kwan di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
0: Oh unya dili pa Pinoy nang nakadiscovery doc kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
1: Nahibulong jud siya sir GP nganong sa kadaghan sa tubo ex Negros. Tan-aw ni mustaas nag green lang na wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
0: Wow.
1: Mao ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
0: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug Mighty C jod matag-adlaw for your adequate self-protection.
6: Ang inundan nga no daghan mog sakit kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Naapay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
1: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Saktog yun. Pag human nila gligo, Sir GP, unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga doon ay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. So sa mga gapanima og ilog niya, kinirajod ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
0: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jod, wa tay panahon para mag-exercise.
1: Naay duha ka pamagi sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement og pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
0: Perfect.
1: Ang Extend Food Supplement sir GP naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
0: Correct. Wa jud naay side effects doc. Naay pakapinuon frontal effect.
1: Hello? Tay, pwede ka na.
0: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
1: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
0: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
1: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
0: Kalami.
1: Unya, inom pug kagkuhan ng Extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds, gamoy makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunin po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton, aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami dyan ang feeling nga mintras kakapi ka, Dok, makaibalupod ka, nga makatabang bangkas mga pobre.
1: Maudyod, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
5: Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
7: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Kung tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O binibalik sa normal ang akong pagpangihi. Tibo dyan kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
2: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Rayo Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Jaime Ilusorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
0: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormone nga maumoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
1: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP. Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
0: Pareho ra jud na, Doc, nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
1: Mao sa da, Sir GP, ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
0: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
1: Buot pasabot, Sir JP, diabetes diabetic na ka. Taas na kaayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
0: Ah, ug ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pay kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
1: Makadaot pud ni sa imong kidney sir GP. Ulang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, mas stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
11: Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Mapalit sa mga

0: pagkahurot sa akong tambalikan sa doktor, mo na akong gipuli ka ng inyong produkto. Gainom po ko o coffee mix.
1: Ah, may gainom po ka dito ex coffee mix.
0: Ah.
1: Regarding sa mong fatty liver, kumusta?
0: Okay na yun siya. Wala na ko'y gibati karon. Pero isa wala na ko'y gibati, pero nag-maintenance ko. So lang ito nga mo inong kami. Mau nga, ganaan ka ikong inom, kay ganaan po ko mo kaon, dahil bilang po ko matulog.
1: Ma, wala yung lain nirang gatumbar nira o district bike dito ex coffee sa membro sa pamilya. Ikaw ra?
0: Ah, kung parin po. Mau po akong laban sa iya ah. Murag nadok na ba ako atong gikan sa hospital? Masi po niya atong tungura at sa bulan sa po ang dyan na hospital siya kay ikalit na magsakit ang iyang kilid, iyang tiyan, dayon auto nga. Ipa-check up na mo siya. Pagpa-check up na mo diri, buwan, ang iyan doktor nag-ingon nga dapat po na-operahan siya kay na daw siya bato sa akto.
1: Oo, then?
0: Dayon, auto nga, di pa-admit na mo siya nga. Pagpa-admit ato, na-target na dahil itong nagkuhan sa nung naang iyang opera. Parang na mo sa akong bana, pero naluya manoon siya dito sa hospital. Auto nga, among nahayon na lang sa doktor. Sabi pa, ang target niya nga,
1: pag-ira,
0: amo na lang siyang ipagawa.
1: Pag-inom sa D3 bio sa imong bana, o D-Tex sa banit, kumusta on sa resulta?
0: Okay siya sa Acer. Taloy sa Ginoo. Naulian siya. Oo, kuhan pa lang. Murag, nagyawas na mo sa gikan sa hospital sa Mayo.
1: Then?
0: Dayon, kahantod karong mga bulan na taloy sa Ginoo, maayo na siya. Murag, ako yung kuhan sa iya ha, ang nakita na ko, yung nga talagsik niya, ako yung sanig yung inyong produkto. Oo. Oh. Ako siyang gimintinan sa anak, sir. Kahantod karong, nagpainong yapong ko niya. O, salamat yung gayo, kay murag, nakakuha yung kami, o maayong epekto sa maong produkto ninyo. Nahi akong ipahibalo sa akong mga kauban diri, ngayon din silang mainom sa maong produkto. Okay, mayo yun, mayo ang epekto. Pero, ingon yun ko nga, mayo po taong panalangin sa Ginoo. Kaya unsa yung mga kanang mga tambal, sa yung pangayon sa panalangin sa Ginoo at sa mga ginainom.
1: Yeah.
0: Pero nakaingon ko taong kaugalingon na ang inyong mga produkto, puno sa panalangin.
1: Yeah.
0: Na matakuha yun yung maing epekto.
1: Ma'am, ang sa gani, ngalan ni mo, ma'am?
0: Milagros Orong.
2: Naisi yung Sir JP nga mingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
3: Warning na. So, Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance? Hmm.
2: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin.
3: Hmm.
2: Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
3: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
2: Hmm. Correct Sir JP. Ang ketone nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
3: Sa simpleng istorya, Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
2: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyahan ang limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
3: Oh.
2: Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Inubay banan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3. Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud ato Sir GP.
3: Mm.
2: Tungod kay maulaw mangkas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
3: Na igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni ana nabuoan na juice ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bakterya ug virus ug fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
3: Unya all natural pa jud ni dok kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
3: Taw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
3: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
3: Mm.
2: Salamat kay Nai Extend Food Supplement.

0: isag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefit. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, yung extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud diin na mugkapi, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kapi din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung ni wang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course.
2: DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkapi. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
1: Pero Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta. Lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma o Stevia. Perfect yun ni sa mga naidi diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasalay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: DTX Coffee Mix!
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape, hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas, kag nagdumbo ang akon sugar, kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
0: Ako na sab si Dr. Miloy, atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
1: Akong unahan, Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
0: Tungod, Sir GP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
1: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
0: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa cellula.
1: Don't get us wrong, ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
0: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
1: Nga naman, Doc.
0: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya di ba kasagaran dyan sa ga-diet,
1: muluya.
0: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
1: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio kaayo. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Na pay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
6: Bio. Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga D3 Bio. You know what, Sir GP? Sa una, daghan ko D3 nga gisulayan.
1: Di kolekta dahi katok.
0: Oo, siyempre, kay ganahan ko kong D3. Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000 ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio na ko. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
1: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
0: Nga naman, Sir GP.
1: Kay usay man gud, Dok, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
0: Awayay.
1: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtano na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
0: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan. Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag ditribayo. Mauni, ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan nga mo inom kag ditribayo. Kaya ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna, bisag mag-edad na kag 90, sa gatos, nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
1: Maghimo kag desisyon.
0: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
1: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, na wala sa plain D3.
0: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones o wala na sa plain D3.
1: Mau
0: ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakadabest nga pagkaon para sa imuhang utok, dili-dali magulang ang imong mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
1: Akampiyon!
0: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
1: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa.

0: ka uban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. 98.1
1: BT Radio. Og sakto sa of course ang ato ang mga gipag-interview kay dapat no dili ta mangutana sa Google. Hoy, o dili ta mangutana sa ChatGPT pod. Bitaw eh. Una na sa tabo padayon. Good morning again usab kay nganong gayaw yan ako. Good morning usab sa mga live nga nagtan-aw karong buntaga. So kumusta sa mga naa silang mga katri gagahigda pa. Of course kay health is wellness man so muhan na rin siya kumusupport lagi ko sa mga natulog pa karon. Hoy, pero mata mo, paminaw lang mo. Ana na mo sa katri, tugtog lang mo, paminaw mo na mo, chill lang sa nga na because sleep is also healthy. Sakto ba? Kinanabigod sila ko, okay, kanang proper sleep ko is around 8 hours. 8 hours daily ha, dili weekly. Hoy, kaya mo sila kong assumption, amin ako dapat 8 hours weekly na tulog. Hoy, everyday di ang 8 hours na tulog, di ay, hoy. So, muna siya, chill lang tulog. So, kung mata naman mo, very good. Namahaw na sa gusto pamamahaw kay ana da beta recently di ba sa to mga previous topic dili na kanang pamahaw na kaon na kay sometimes would ba we have to respect people nga wala dili mo kaon og breakfast kay nag-observe sila og proper fasting time so atong respetaran ang mga tao nga dili sa mukaon sa saktong pan sa ilaha pang panahon nga dili pagkaon di ato pugson kay actually insulto na hinuna nila huy bitaw oi sa muna siya good morning di ayo kalimot sa ko good morning sa ato mga kabantay sa kahimsong nga nasa up north of Cebu nga nasa Tuburan og syempre sad of course atong kuyog sad nga nasa Sambuan sad good morning sad so, sorry nakalimot ko sa DYP S98.1 FM and of course sa DYAJ 95.3 FM. Good morning ninyo. Kumusta naman yan ha? So nag-crave na rin ko karon o kuan ka ng... Kaya nagaling ko sa kanila isa to, di ba? Lutawa, pay kape, kinanglan pa kong kape, eh, good morning. Kaya ng Tuburan Coffee, di ba nagpalamba? Uy, Tuburan Coffee, baka naman, o bitaw. Nanginahanglan ako ka ng bingka. Kaya ako sa bingka ka sa Tuburan, bingka dawa. Sakto ba? Oo. Bingka daw. Sakto lagi ko, di ko sakto, edi sorry. Ana, huwag sa Sambuan po. Huwag sabi tayo dili kasi sa Sambuan. Pwede ko ito banggol, pwede i-comment below. Si tip ka sa Sambuan. Bitaw, sa dili kasi sa Sambuan. Di ba, kapila na ko nag-greet ang taga Sambuan. Wadyo ko kay baon sa dili kasi ninyo. So ako na siyang i-research, i-google ko na ron. Kung dili, muna siya time nga para for engagement mo, comment mo nga na sa obos. And of course, good morning, son. Of course, ato ang mga live viewers kani sa Bantay Radio Facebook page nga naminaw gyud og nagtan-aw gyud live nga matag sayo. Thank you so much. Kuyong kita ko 1 hour ha, dili lang mga first 20 or 30 minutes. And of course, maayong adlaw, maayong gabi sa magtan-aw sa ato ang YouTube kung sa ato ang delayed upload. And then of course, we are proud to say nga nanas sa Spotify and we are the leading. Ako siya ginaklaim no botbo at we are the leading health and talk show sa Bismit. Kaya nga no, leading ta, wala may lain, kita raman. So mao na siya oh, kita leading wa mate kompetensya na na siya ibutbuot lang ta bibita oi so anyway healthy reminders na lang sa takarong weekend kay gawan uwan baya no so then again muna siya nila tapag palabig pa uwan then again ang dengue anyway yeah nagsurya na tag dengue recently so then again ato kalimta na katong o sa tong upat katigali oi ato guest ba sa de karon kay mo to nagisgot tag dengue nakahisgot sa to siya upat kati o sa to upat kati mo basa ko kay nakoy kodigongan ni hoy so mo to ang taob taktak tuyo and takib so mo to dapat taob ang kanako ni mga containers ato yung itaob para walay tubig nga mapwedeng makuan ma tapok ato ginasulti no ang mga dengue baya nga lamok ganahan sila magbreed ganahan sila sa mga limpyo nga tubig may pasala limpyado kaysa sa ubang tao hoy then sunod sad kay taktak so itaktak nato ato mga sanina or anything nga asa pwede mo tago ang mga lamok then toyo so everything should be dry kay then again bisa gali ka ng garahian or ka ng something lang nga na ay tubig pwede lang yun sila mo breed sa yun na and of course takip so kung na may mga tubig nga limpyo kay then again ganahan ni nooning mga lamuka o limpyo nga tubig dapat ato yung takuban so kana lang and uso-uso sad karon ang flu-like payabod kitungod sa probably sa 101 sad nato so gana ginmusod ang ka na fluid lang hydration is the key proper rest so muna kung gahigda pa karon tulog-tulog lang sa agita pero paminawa lang ko. Kuyugi ko sa next 1 hour. Ha? And of course, engaged sa below. Engaged sa below? Engaged nga na town in town. So anyway, balik ta, October na. Kanagaman ako taas akong intro. O, di ba? At least, di ba? Nakikchika ko ninyo. Kaya nabi ako istoryaan matag Sabado sa buntag. Huy! So kung wala pa ni Sulti, pag-amping mo karong weekend mo, Sulti na ako nagpag-amping. Huy, bitaw eh. So anyway, October naman karon. So nakabantay mo pagsugod pa lang sa October. Nakakita mo mga gasol, ubog pink, no? ana. Because kung October man, ganyan na musulti, it's a pink, amon mo lang, na pink nga ribbon, probably nakagibong mga business establishment or nakagibong government agencies na mga pink, mga poste or mga pink campaigns because ato man ang isod na it is pink October. So, nganong pink October man? Because pink ato na siyang i-equal sa Breast Cancer Awareness Month. So, mo na siyang gi-dedicate na to ang ato ang October for us to be more about aware about breast cancer. Pero of course sometimes mas maayo yun dili lang takutob sa awareness, dapat appeal sa ng action, di ba? Unsay mga maayo natong buhaton if ever naaman na siya aside sa awareness, dapat muhatag sa tag-serbisyo para more will be aware about breast cancer and for our people also to know kung nabas na yung breast cancer or wala, kay di ba? We always believe in all, di ba? Nisulti na magita nga, prevention is always better than cure. And of course, gana sa ito nahibawaan sa nga, of course, early detection good would give good prognosis. Kung in other words, kung sayo na ito mahibawaan, mas dali o masaktog yan ang pag-address sa ato ang mga sakit or ato ang kondisyon. So, mo na karong buntaga, wala pa sa title mo, change na tingali na karon or na natingali na siya nga ni. O kung ibasa na mo sa caption daan, na nasa sa caption. So, atong topic karong buntaga is about, di ba, mubasa na di icon, no? Kaya kalimut ko sa kong title rong buntaga. So, in anyway, it's about Pink October. It's about mammogram. So, unsa din yung mammogram di ay? So, unsay gamit man ano niya? Probably, we would know more about it. Pero, di na ko dugay-dugayo na. Kaya, para siya na yung mutabang o explain. Kaya, mura ganina na ko gayaw-yaw. No, gikambuya na magpaminaw na ko. So, di na ito dugay-dugayon. Ato nang i-welcome ang Executive Director sa City Hospitalization Assistance and Medicines Program. Let's welcome Sir Richie Lomongo. Good morning, sir. Oh, sorry di ayako na tigig.
2: Hello, good morning everyone. Sa to ang mga listeners and viewers, no, for both online no.
1: Yes.
2: Daghan kay salamat Doc no for dinot to gito more. Pwede naman tigig kumuli kina explain naman nimo about sa Pink October. But anyway, so sa tanong katong mga uban nga nakakaroon lang nakakita nako, but I was a previous guest.
1: Yes.
2: Oh, yes. Murag ako nakalimot po. Well, I was, and then I would really love to come back here anytime to share good news about mga services no coming from the government representing the Cebu City government through the City Hospitalization Assistance and Medicines Program, or we all know nga kanang CHAMP.
1: No. So, mao na siya una ka mupadayon mao tata. For those who haven't watched it, mana to ko patanawa to ninyo eh, joke lang. Pero yeah, dapat mo tanaw mo for more discussions nga to kung unsa gyud ang CHAMP. Pero mao tana na lang sa gyud, so unsa gyud yung purpose gyud yaling ano na tay CHAMP gali gyud here in Cebu.
2: Okay, ang purpose sa CHAMP is mongahatag og medical assistance for outpatient, inpatient services, no? Mm-hmm. Kay kanimang good ang atuang gusto nga mahitabo para sa siyudad sa Cebu nga healthier Cebu City.
1: Yeah.
2: Then namang gitan no nga mga ato ang mga kaigsuunan diri sa siyudad sa Cebu nga hikahos pod gamay sa uno medyo tight yun ang budget.
1: Tight, oo.
2: Nga makalimta na lang ang panglawas.
1: Agree.
2: Then kanang di na pwede para namo. No, nato no, for
1: yes,
2: the government, no. So ato gyud tabangan. So that's why we exist, for to provide inpatient and outpatient medical assistance.
1: Yes, agree.
2: And for those who are eligible kanang individuals. No? So ang sama na to pagkibaw nga i-delay eligible ta, number one, nagpuyo ta yun no, sa Cebu City. Mm-hmm. Ikaduha, we are a registered voter.
1: Mm-hmm.
2: Secondly, kung depende sa ilahang kuan unsay serbisyong gipangayo sa atong opisina, mm-hmm, if it's going to be outpatient, na ay dapat magbitbit na sila sa ilang medical certificate, mm-hmm, nganong gipangayoan sila o kanang either laboratory or diagnostic.
1: Mm-hmm.
2: And then the quotation. So that's for the outpatient. Now, for inpatient, kin, padong na mugawas, final bill, of course,
1: mm-hmm,
2: and then the medical abstract.
1: Okay.
2: Okay, kana siya.
1: So thank you kay di ba na explain. Wala ko na ko tan na. Gisulti naman niya. O sa mga kuan, pero ako lang ibalik daw na mention na nimo earlier para actually pwede ra gyud niya scroll back no. Pero mga tan na lang jud kog balik kay murag mo gina siya question. Kinsa gali gyud pwede maka-avail sa CHAMP gali o kanang mga kinsay considered qualified beneficiaries? Muna, say, but anyway, that's what the requirements. Muna muna siya. Kinsa na lang ma-qualified? Ano na
2: qualified for all services na lang yun, no, para sa CHAMP. Kaya di lang na ito i-concentrate ang peak October. Ang qualified yun is ang katong nagpuyo, yun, no, resident, no, sa Cebu City, nga, then of course no, secondly would be those residents nga has kana a voter kana who will be able to provide voter certification.
1: Okay,
2: so I really wanted to explain nga no, pero nga no, na needed gid siya, pero karon sa mandato manggod nakabutang gid nga dapat voter certification abit biton usa sa mga requirements.
1: Yes, okay. So do nang utana na ko ani before kay gisis gid for sizes or reaching nga dapat voters, just in case kung dili pa siya voter kay dili pa man siya 18 years old or dili pa siya ka vote, ang ato adadon kay
2: kanang kung minor, of
1: minor,
2: course.
1: Yes,
2: kung,
1: minor.
2: Dapat lang ang gamito na itong requirements would be for the parent.
1: Okay.
2: Either ng either the mother or the father.
1: Father.
2: No? Pero kung hopefully nga either the parent, no, nga kagyan na i-voter certification, kay unfortunately we cannot extend kung lola na or lolo.
1: Oo.
2: No? So, parent kita.
1: Parent lang yun. So, direct, kanadyan direct parent yun siya kung bali.
2: Yes.
1: And, last na lang, though you've mentioned on pwede na tumaabag, no, she's good about mammogram or whatsoever, pero kung musunod yung buta sa champ, mainly usually hospitalization, yun dahil yun ang musunod sa atong utok. But what are the other forms of medical assistance galing atong pwede mahatag again or healthcare services for
2: in plain, you know, kanang, in to make it more simple, kung unsay mga serbisyo nga makuha nato sa kanang mga kanang what you call this?
1: OPD
2: departments, okay. No? Or even so kaning
1: diagnostic centers
2: okay. Laboratory diagnostic centers, and especially from the hospital, unsay mga serbisyo na pwede kayo ta.
1: Okay,
2: for as long as they will accept our guarantee letters.
1: Okay,
2: so we have active kano mga partnerships, no, sa itong mga hospitals. Ang currently nga mudawat sa ito ang mga guarantee letters from the hospitals. It's number one si Chongwa Fuente. We have St. Vincent General Hospital na anta dol na to dili, no, si Adventist Hospital.
1: Yes,
2: of course, since we own CCMC,
1: yes,
2: we have Southwestern University Medical Center.
1: No? Nice.
2: So mudawat yun sila. So these are the five hospitals.
1: Okay,
2: nga mudawat. Then we have also partners nga mga
1: diagnostic centers.
2: We have Advanced Health, we have Health Check, Anchor Laboratory, and just so recently, it's not really in a hospital setting, but we're very proud to say that we already partnered with Chongwa Medical Mall. O, diri na ginanap mo first na nasipya.
1: O, sige. Thank you so much. Diba, ngayon ito yung mga
2: matarang
1: dito sa ko, diba?
2: Yes.
1: Thank you so much for sharing. So, oh, that's so nice. In other words, so, kanha na ito may bawa nung, in other words, dili lang yun hospitalization, even outpatient department, or man, na diagnostic care yun, or diagnostic test, pwede lang yun siya makoverage sa CHOP
2: because,
1: as long as, yeah, motona.
2: Yes, because the thrust manggod karon po, okay, we don't need to, we want to prevent diseases before.
1: Agree.
2: But na magyay time nga dili ma-prevent kay nanagin siya, so di na makasod gyapon me.
1: Yes.
2: Pero ang atuag yung tuyo ug tumong karon sa ato ang programa is to make sure just before the things get worse.
1: Yes.
2: Makuha na dayo.
1: Oo, okay. Mosa na siya. So okay, I would like to say this kan di ba kapila nga episode na to ginasuya in any topic like from dental, optical or internal or whatsoever, pedia unsa pa kanang, always bagyo na to gina-emphasize, no, prevention is better than cure.
2: Yes.
1: And regular check-up yun.
2: Yes.
1: So muna siya, dili maghuwat nga na ay gibati o na magpa-check-up.
2: Yes.
1: So if ever you feel a little bit something wrong, of course, matu ka sa doctor, kay I think it's part one of the requirements, right? Para maka-avail sa kasa CHOP nga, para at least you could go to the diagnostic center.
2: Yes. And we have to recognize po sa doc, no? Ato lang yun sang tanaw. Basically, recognize na ito nga, daghan yung tao, mahadlok mo itong doktor.
1: Agree.
2: Pero, kaya diliingon kay makaibaw silang sakit. But ang pinakauna, yun lang concern is, unsay amo ikabayad.
1: Pilay bayaran na, yes.
2: No? Naman tayo mga government hospitals and even kinu-functioning man itong kasagarang mga health centers. Ang mga doktor is libre ang consultation diha.
1: Oh.
2: Kung namang ginipangayoon na mga laboratorio o diagnostics, pwede matamudangop sa mga government agencies.
1: Mm-hmm.
2: We have, of course, sa Cebu City, no? We have CHOP. And then, kaning sa, kung national agencies itong pag-isgutan, na may DOH, na may DSWD, na may PCSO. O
1: wow,
2: kung sa inyuhang mga local government units, no? From sa Cebu Province, o sa lahing dapit diri sa, sa Visayas, nga makapaminaw ani nga program.
1: Yes.
2: Pwede gud mo mangutana sa inyo local government unit. para makibakuna
1: mo. So yeah, mo din probably yeah, we are inviting Sir Richie for Chang for Cebu City. Mm-mm. But probably wag itaw kanang paminaw lang gid mo because unsa niya madunggan here. Probably naa siya murag duplicate or naipiriha ra sa yes. Sa inyong own government. Pwede ra sa gyud makatunan from here. Or just in case you are part of the government or whatsoever or kana something, you can even suggest kung unsa gibuhat kini sa Cebu City, pwede sa gyud mabuhat kana sa inyo ha.
2: Mm-mm. True,
1: so,
2: true. Yeah.
1: So anyway, balik na ta sa Pink October. So kay mo na to ang main topic karong buntaga. So akong first question na lang yun. So diba, aside from wearing pink, mag-wear mo na to pink karon o nakalimot ko na.
2: Kung ganun lang ako, gray ko.
1: Gray ka. Diba? Sa'yo mo kayo buntag ko, wamikanda mo siya na hulbutan ako makong gisulob. So anyway.
2: Well, actually, wala ko kalaba kay gahapon na mga activity sa pag-Friday. Yeah, yeah. So, mag-pink Friday. So,
1: usari pink. Plus na ako, share lang yung kibaw. Anyway, for those who are following kibaw, yung kanagaling ang kusulubutan ng blue rag yun. So, kumusulting galing mo gila yung color, kusulubutan sa'yo, fablood ako, kaya ng problema na ako, kaya mga ikay, jugug, kalit. So anyway, unsa mag yun ang pinaka-importanting action? So aside from wearing pink, so what is like unsa pinaka-important action or kanang unsa good gyud sumarag? Why do we have to have this breast cancer awareness? But so ngano dapat ma-aware mag yun ang tanan ani?
2: According to studies,
1: yes.
2: ang daghan mangug na kuano worldwide mm-hmm. kasagarang mga ma-diagnose o breast cancer it happens to fall on October.
1: In fairness, kuya mag-una siya, na ako nakatunan.
2: Na. Then na yung mga kanang mga certain celebrations bitang about sa certain cancer na specific kasi di na sa mabawaan kung kada din nga month mostly but in October it's really where mostly probably because of people would want to wear kanang sorry siya want to raise awareness
1: yes no?
2: But simply saying na lang yun is dili sa tamaguhat ng October na lang sa una mo niyo.
1: Yes.
2: Kaya widely lang siya nga ina-celebrar ang I wouldn't even say no kung wagka-cancer kayo have to celebrate. But somehow ipa-aware na to sa tong kaugalingon nga at this time pwede tang magpa-check up sa tong kaugalingon.
1: Yeah, agree.
2: And then ang atuang medical assistance kay existing na magin siya.
1: Agree.
2: Ang kaning mammogram gyud nga programa gyud sa amo ang opisina doc no. Is not new program. Would like to stress that out.
1: Sige.
2: No? Kay dili nice. Ningon bag-o. Existing na gyud ni. As a matter of fact gyud doc, tanang mga serbisyo nga katong mong giingon nga inpatient outpatient for as long as mo dawat ang mga partners o guarantee letter, pwede gyud makapa-check up ang tao.
1: Oh.
2: So this year alone no, kanang statistics wise kay listen mo kay manghuam ta mas gikan gyud sa ato ang datos. Ang datos sud namo is ang naini duol namo didto mga individual.
1: Oh, so this is really localized gyud
2: yes, ang data. Among gyud sa data. So ang among data nga na assist namo gyud sa champ gyud doc is na nagi diagnose nga 390 katao with cancer.
1: Oh.
2: No, lain-lain sa sakit na kay pamalandungon no. Gamay yes. sila nga representation sa mga nasakit pero kung may cancer medyo dreaded na mangyud
1: kay yes, pamalandungon. Yes, yeah, it would matter if ever di mo magwat ninyo ng family member.
2: That's right.
1: Kaya siya mo matter.
2: Oh. And then ang natabuan ni sa cancer sa kuan nang no I'm looking at the data here mm-hmm. with me no. Sa kuan nang ana sa 390 ang 159 anak kabuok actually kay breast cancer.
1: Wow, so in other words, so more than half.
2: More than half, right,
1: actually.
2: Correct.
1: Ikaw 359, but technically it's half, yun. Oh.
2: Pero nakaninot man good, kay doon na naasilaan ni Kwan, pero they're mostly survivors.
1: Oh yes, agree. Oh.
2: So, even so nga na Kwan, it's never going to be the end of the line kung may
1: natagpapuan.
2: Nakaninot man good, kasakto tayo mag-ingon ganyan na early diagnosis leads to great prognosis.
1: Agree.
2: Kung may itong prognosis mga kaisipan,
1: yes,
2: no, mingan, ang pagpaayo.
1: Mm-hmm. Go. Okay lang, give.
2: The dry.
1: Yeah, dry. Wala. What? Sige, game.
2: Ang kinitabo, kay, kung nikuan man siya, no, daghan mang tao niya, nikuan na ni, karoon lang Oktubre, amo lang intensify ang amuang tinguha sa opisina, nga mas daghan pa magpa-screen. No? But before sila magpa-screen na,
1: okay.
2: Mag-self-breast examination sa sila.
1: Okay, good. So, Mayroon sa kumakutan na later, happy kay Kuya Sir Richie yung i-share daan. Sige, go share it.
2: Oh, diba sa, I'm not the expert regarding it.
1: Ano man
2: mas masindot man, magsugod, good nga. Kung dili mo komportable nga na mo hikap lain sa inyong kalawasan, better nga kamo mismo. Agree. So, naay mga videos nga available sa YouTube, sa TikTok, kung saan pagbuhat na ng breath self-examination. Nga nung mang dapat. Labi na katong mga babae nga nagaedad o from 40 to 50 because this age group are vulnerable to the kono sa disease. Ngano nakaimtag 40 to 50. This is not only according to study but mausan nimo na notisan nga na diagnose sa amo ang kuan doke sa amo ang opisina. Pero nao ni mga bata mas bata pero bata mga bata-bata pag yun nga na kuan pero relatively most of those who went to our office no being diagnosed with breast cancer is 40 to 50. Okay. I could not dig deeper because I'm not the doctor by profession.
1: Yes,
2: but I am here advocating.
1: And you know already, you know that it's happening and you know that it exists. Ug unsa sa gyud ang data karon gyud? Which is yeah. Thank you so much. Moto. Pwede nimo i-share lang more kina sugdan. Mautana na sa ako. So yeah, would you like to share more how to do the self-exam sa?
2: Yeah. To my knowledge lang.
1: Yes, yes. Kasi since we're here naman, basig na yung nagawa, at least tanaw na lang mo karon, at least that's na, if ever ganahan pa mo i-verify somewhere else, i-verify na lang yun. So, yeah.
2: Just disclaimer lang, mga kaigsunan, I'm just a nurse by profession, no? I would like to, kung ako lang i-explain sa ako ang naibawaan, nga ang saan siya. So, mura siya, imong ikap, maghigda lang tingali ka.
1: Okay.
2: No, kanang imong i-feel, imo dire, hikapon imo may ilok, yeah, then, ikuan ni mo dapit sa ase mong suso, no? Ito yung tuyok ni mo siya.
1: Yeah.
2: Matod pa sa katong lay forum na mo last October 2, kung di madaga ni ipahikap sa banadyo.
1: Bitaw, kayo marag basig sila may mas familiar. Hoy! Pero anyway,
2: ganadyoke rin ang mga kisona na, pero ito na mo tanga na kayo marag makakuan ba, marang para dilisan mo mahadlok ba.
1: Yes, agree. And actually, I would know, mo to yung magisulti nga dapat around 40 to 50 years old. But if ever, yako tanang babae,
2: and even it was possible. Labi na kung may bawaan gid no nga naantay ka pamilya no labi nitong ito atong lola baron or nakita mo inyong mama na matay about it or imong mga auntie better na lang gid nga mag-screen lang ta first no the first step would be breast self examination.
1: Yes.
2: So ano na lang para safe lang kita dok no dili ta mabase ba ko no kay na better na lang there are a lot of kind of videos that you can see online no sa Blue App and Facebook, YouTube,
1: YouTube.
2: There are a lot of you can explore more of that. Now, next step is if na ganito yung ma-feel, no? Na-feel na gani kanang gamay pa gani ay huwatag mo na ko.
1: Agree.
2: No? So, kung nanamoy na feel, dangop na yun, pa-check up natin sa doktor.
1: Agree.
2: Okay. Di masad mo makakuadto o kanang mga hospital nga nag-offer o mammogram kung wala sa referral gikan sa doktor.
1: Agree.
2: So, I know, again, no, medyo concern anagin ang pagbayad sa doktor. Pwede na gita mo ato sa health center para makapangayo tag referral.
1: Okay.
2: No, medical certificate
1: candidate. That's good.
2: So, once you do that, nanamo, niya, kung mo proseso mo sa mo, pero onya lang kung mo discuss about the, how the process goes.
1: Yes,
2: But once manggani good nga, makakuha na mo, ana, ma-check na mo, okay, one of the preferred nga diagnostic procedure to detect breast cancer is mammogram.
1: Yes.
2: No, then confirmatory na lang ang biopsy.
1: Mm-hmm.
2: Pero at there pa lang yun, makita
1: at sa mammogram makita na gyud ayon so unsagli ang mammogram oni siya ang pag
2: it's a diagnostic procedure nga medyo a little bit uncomfortable
1: do. Yes.
2: Mato dis mga nakasulay. Of course, na may mga lalaki mga pwede magka-breast cancer very minimal.
1: Very minimal, though.
2: Kaya they get no negligible yung number, no? Once in a blue moon, kundi sa it. But,
1: kasi it exists, no? Just in case for you to know.
2: Kanyang i-kuan yun na siyang
1: i-press. Yeah. So, more siyang i-photocopy. Photocopy man, oy. So, yeah, it's an examination yung marag i-press kasi para makita yun if ever there is inig-press anak niya so marag makita yun na yun kung nabay something lang or nabay mga outgoats ng hanggapita lang sa
2: yun. Yeah, kung na ganyan makita ayaw lang panic.
1: Yes.
2: You better keep ka ng composure lang, i-maintain ang ninyong composure. Kung baga, ayaw lang sa panic. Agree. Kaya though, ang ato anang buhaton na ginani is, kung makuha na itong resulta, ato tas doktor.
1: Agree.
2: Better man good mas maka-explain further ang doktor. Kay kung unsa pa yung mga needed nga mga other things.
1: Yes. No? Anyway, mo na, kanin mga nasa yung man, musulti na lang ano, kay mo to, number one, mahadlok matug doktor, kay mahadlok, mahadlok pilay bayranan, kay mugin yung first concern. Nasa yung uban, dili magpa-check up, kay dili gusto makibaw kung unsa ilang condition, di ba? Ay, dili ta, kay mo ato ta, makibaw, kung nagtag sakit-sakit, na marag, ha? Actually, mo na yung maayong purpose noon nga mo ato ta para kay bauta kung unsay condition nato kay para kay bauta unsa atong condition ato sa gidayon siyang ma-address right away.
2: Yes, malatagan ta sa unsay atong mga agree. Options.
1: Agree. No? So mo na kung makibaw na mo nga ah okay na adet kay for example if ever na adet kay cancer or na kay condition. So in other words kay bauta na gidayon ka unsay buhato nimo, what are the probable options ay sa gisulti nga para nindot mo to nindot ang pag-manage kun di man siya ma-treat maan maayo ang pag-manage at treatment na lang yun or unsaon nimo nga marag yes, mas comfortable lang imo pagpuyo na forever. Kaya yun, Ana.
2: Pero, naman sa gaya na, ang nakuha na ito, no, Doc, kung na may makita, dili ta na makita, bati.
1: Agree.
2: No? So, muna, better good nga, ayaw lang sa tao ka balaka, better good nga, muatog yun ta sa doctor for agree. Further management.
1: Agree.
2: So, no?
1: So muna, matog yun ta doctor din. Muna, mabalik sa kong balik sa kaya, ang doctor siya, yun yung makahatag og sakto, dili mato sa silingan. Nga, muna niya, akong na-feel mo, nakita niya, muna sila, muna man nag-ibuhat sa mo ang anak, muna nag-ibuhat sa kong mama, mana siya? Di wow.
2: Oh, ayaw lang sa town, no? Di lang ta maminaw aning mga storya sa uban. Kay mas maka, ano, makapahamak na na, no? Okay. Kay, kung doktor na inyong silingan, so much the better, no? Pero kung dili mga nagdoktor-doktor,
1: pwede ka magsilingan. Kung doktor yung silingan, pwede di ka makapahamak.
2: Kay, of course, kinaba yung silingan dito mga doktor po, no?
1: Sakto di ay, kung doktor yung silingan, pwede.
2: Kung silingan sa di mo nga, tanaw ni mo gani nga, dili, for lack of better words, kadi katuhuan yun ang ilang pangkuan nga, kana tuo-tuo lang sa dangila habang mo ni no but ayaw lang sa no ang inyong huna-hunaon is inyo ko galingon
1: yes agree.
2: Ayaw huna-huna ang unsa ikasutis uman adto gyud sa eksperto
1: kay musulti na sa tali gyud ta mahadlok if ever tambal or whatsoever kay naras sa gyud gihapon ang champ no if ever needed na to ang treatment correct
2: oh, yes definitely we will kind of part of the navigation I would really want to discuss it further here but yes. It's kanang ang kuan magud atong patient navigation yun nato is quite a little bit kanang complicated to discuss
1: agree.
2: Just with the 2 hours
1: agree.
2: But kung kita lang doting ali we could appreciate that but a lot of people might be confused
1: on mag-ibog na hinoon sa aon
2: pero yeah. Ang atuan lang yung tuyo tumong sa ato ang presensya karong buntaga no sa tong tagapaminaw o sa nagtanaw is we are encouraging no? We are intensifying our efforts for all of our constituente ring to take care of yourself.
1: Agree.
2: And then one of which is guadto ta sa doktor kay karon ping peak October
1: man, no? Okay.
2: Kay October so kung na mo na feel dili ko sa kung may na feel mapapa-check na lang pod no kay handog mo sa tema mahuta sa tabi budget
1: agree
2: pero kung na gani na feel ba tan-aw ninyo vulnerable mo as that's the time you seek kanang medical not medical assistance yet but kanang medical advice okay. No, sa doctor kung unsay possible niya pwede pagabuhaton
1: okay.
2: Para ikaw mismo kampante ka dili gani ka mahadlok no kay once people start talking about when they hear about breast cancer, even so, wapas sila ni undergo o kuan mammogram, hadlok no dayon ko, di lang kuan na, oy kay ako may bawa niya na ako. Sige lang, yun ni atuan nang i-open nga possibility niya, possibly na atana.
1: Oo.
2: Pero ang pagkibaw na to is we should take steps. But just like you said, don't take steps.
1: Know your status kung
2: bakit. Know your status first. Kung unsam na ba wala kung wala
1: really,
2: well and good. Pero kung naa, dili na ingon nga, that's the end of it. No?
1: Yeah.
2: Napagay pwede nga.
1: Okay, so tingnan po tag very good, kibaw ka sa imong status, so at least kibaw ka unsay maayong buhaton.
2: Yes, and then proven good nga mga, kung ano, mga treatments.
1: Yes, so muna, moderetso na ko kay dila para, so muna siya, di ba? Moderetso na, so yeah, mo to going back kay, muna siya, so, unsa ito pagkibaw nga naa kayo, since you mentioned naman yun about a mammogram, so, so since peak October, of course, muna awareness about breast cancers and yeah, locally gali, local data gitu that probably sila na check up here or sa to ang nibisita sa champ that probably out of 300 around 159 or around half yun
2: yes.
1: Is actually breast cancer. So muna mas better kibaw gitu sa tong status, kibaw na sa tong condition. So muna kung naman kayo na feel or paminaw ni mo na agyog ka, so di tamahadlo kay wala ragyo tayo bayranan, di ba? or at least ba siya sure yun ta. So we have
2: a little plug lang siguro, no, kay kung natay PhilHealth, no, kanang kwan na magunay Z benefit, no, kanang
1: so sa Z benefits at sige ko thank you
2: more kanang I cannot really discuss about it, but and in passing lang, should you be diagnosed with breast cancer, kung na kay PhilHealth, I believe na Z-Ben, and if you're qualified also for the Z-Ben, and I'm gonna certain parameters na gina-consider, no, ang sa Z-Ben. Kung once okay ka with Z-Ben, marag na yung allocation, I believe, for about 1.2 million or million na siya kapay, no, for the treatment of breast cancer.
1: That's
2: so,
1: nice.
2: Ayaw lang magkabala ka.
1: So, mo na siya. If ever kibaba mo mag-suyat about it, so comment down below kay para mangutan na tas taga-PhilHealth kung unsa na siya. Diba? Because it's a very good topic also.
2: Yes. We're hoping that you can invite a representative from PhilHealth.
1: So, actually, kaya nag-imi plano mo invite yung taga-Yakap. Pero maybe ito siya delayed, pero yes. Probably both sides. But sige lang, pangitagin itong pamaagi where we can talk about from PhilHealth, about Yakap, and probably about that two more also.
2: I do have a little knowledge about Yakap, but I don't want to preempt anything.
1: Yes,
2: okay, what we are trying to offer today is awareness for the breast cancer, and then promoting all of those vulnerable kanang women. Pwede mo said men, kaya may ubat ko na may ma-feel, pwede mo said na mo submit ang lalaki. Pero kung kasagaran yun nga for Pink October, it's the women, no? So from 40 to 50, have yourself checked. No, yearly as much as possible.
1: So kaya na may ubat niya
2: bugon, makita niya, pero dili na din sila, pero every year lang ipatanaw sa doktor nga, surveillance lang ba? Pwede ba nagyon?
1: Pwede mo regular check-up, dili maghuwantun yun niya naagyon. So, moderate na kong balik pangutana kayo.
2: Okay,
1: feel ako, mugin nilang iatangan. O excited na sa jig ko mangutana actually. So, since we mentioned naman nga karon for this October, which is very good news, so happy jug kayo kung naagyon taaning, of course, we have champ right to assist. And actually, mas happy gali kung musuggest na kunaan no nga, thank you so much actually for this type of program nga hopeful gali tagabuan na ay murag certain programs ano that would probably catered or more specific siya more pero sige o yan ang tanakon na istorya nung ano istorya na makukaroon
2: pero alaga bala ka kay we are open to that to those who would like to collaborate with us we would want to pero regardless if there's collaboration or not no ani na to worry kay ang amuay is nilita maghuwat nga na certain programa nga gi-offer
1: para
2: market kung basta kaya nang gisibya din na lang tatasad mo liho kaya kung na nagani mo'y na gipamati at mo sa doktor pwede rin mo mato sa opisina then kung naamoy mga for as long as ang servisyo ma-provide sa hospital nga partner na mo then or ang mga other facilities then we will help.
1: Okay.
2: No?
1: So mga tanan na lang ko diretso yun. So regarding sa kaning free kaya sulti naman siya libre
2: yes.
1: Libre
2: okay.
1: Di ba ang mga Cebuano, so halos kita tanam basta nabi mo something free, libre, so sa 200 din na to, which is really good actually. So, sabot pa sabot, aning free mammogram program karon ninyo sa CHAP. Yes. Kinsay pwede or kinsay pwede ma-beneficiaries ani.
2: As we have mentioned no on the earlier conversation is number one dapat ang taga Cebu City no kanang nagpuyo diri sa Cebu City because we will be the documentary requirement for that secondly is the voter certification nga na sila from Cebu City and then kung after pagpa-check up nila sa doctor na certain kanang na medical certificate and then after na yung medical certificate is mo encourage me nga mo adto lang sa opisina sa mo akay na may duha ka current partner na mo nga dito siya pwede i-perform I cannot just discuss it here but I'll probably sa comment section later
1: comment na lang
2: sa comment section lang neto
1: yes
2: kay baka I wala bito di ko previous sa kanang mga sa certain laws
1: okay pwede ba siya isolte or whatever agi medyo ko yes
2: so pero sa kwan lang sa comment section
1: ipo sa kung sa mga yunog asama sa ginasila
2: para aron hapsay ang may tabu is kay dako dagang we're expecting a lot mga god no especially kani dagang kay mga listeners so magdasok yun. So ato ang gibuwag no ang Norte Distrito ug South District.
1: Ah, okay, that's good also.
2: So once na gani na kompleto na inyong mga requirements, mahangi lang ni no gamay nga pagsabot nga kung kani ang atong mammogram by schedule gid siya.
1: Oh, of course.
2: Para dili magdasok
1: which
2: nito.
1: Is very for me lang sa no mas lindot magyud schedule kay dili schedule mo linya kang ato kapoy kaayo pud ba dili magata.
2: Chance nga mainan yung kabalik lang.
1: Oy, balik daw makik. Oh, syempre.
2: Cut off na, loy,
1: cut off na niya. Syempre.
2: Ang nakanindot nato is kung once na nimo adto nga mag-request sa tuwa niya among compiler nun, amo kami mismo amo transact dito sa ato ang
1: facility. Center, yeah, facility.
2: So, sa facility, and then afterwards, ana, then mo-confirm sila, mohatag sila sa ilahang times, date and time slot, uh-huh. And then kami mismo ang opisina mo'y mutawag.
1: That's so nice. Oo,
2: para organize, organisado.
1: Sakto,
2: sakto. Arong dili ingon nga.
1: Magdasok mo nga ito tanan. Kaya ako for me, yan, yun na may, maglinya mo nga ito, may initan pa mo, roon sa ba,
2: magutman. Abog na ba
1: sa sorry di ay.
2: Pero oh, the waiting magutman, time, yun, yeah. Magutman, ka na lang yun.
1: Magutman, kaskin yun kayo mong oras yun.
2: Kaskin siya. So, ka na lang amo.
1: So, muna mo tanan lang ko. So, for those who are listening and probably musulti yun niya qualified ko. So, sa ito'y qualified yato, of course, you have to. Dapat tayo edad, certain edad again or something?
2: Well, actually, ang atong, kung ano, atong ang gina, kung yun, promote is for those ages between 40 to 50. Mm. But ayaw lang sad kin na nagin mo na feel ayaw sad mo one town maghuwat nga. Yeah. Unya na lang ko mag inig 40 na lang na ko pero okay. Na di ay so you know cancer could happen to anybody at any age.
1: Okay.
2: Pero ang ato lang is kung tanaw gin na mo na feel even wala may labot sa 40 to 50.
1: 50 years old.
2: Namot na.
1: Ah, okay, that's so good.
2: Pero ato lang yung gi-promote is 40 to 50.
1: Encourage lang yun na ito nga. Actually, kung around 40 to 50 mo, go na. Pero kung tanaw ninyong naana or...
2: Naana or kung wala ganis, dili lang yun nga kuan, of course, kung wala mo na-feel, kay nakabaw mo nga na-feel mammogram.
1: Muli yan lang sa mo.
2: Ayaw lang sa town.
1: Yeah.
2: We give way. Yes, we give way to those who really need it the most.
1: Yes.
2: Okay, magdasok na nung dito, nanayuban yan, ano, ma-discourage.
1: Ang mga mas lang ginahangla, dili na yun hinoon sa siya. Kaya you mentioned earlier also, na ang resources, ito sa lain in which para ginunta to nila po yun.
2: Yes.
1: So yeah, going wala, back.
2: We just want to stress, no, libre kini, walay participation or on sa mano ang agikan sa inyo, ha?
1: So obvious gito ha, wala mo yung dapat ipagawas yun, libre yun ni siya tanan yun.
2: Play titingong sigari, tingali.
1: Amusay naman sa tingalisan, no, ana, piti or lakaw na lang sa yun.
2: We might not know, no, kung pwede mo, kung gusto mo, no, nga mo, add to sa inyong barangay, nga gusto mo nga ka ng grupo.
1: Tingob,
2: okay na.
1: Oh.
2: Nga, organisar mo na. Kaya, you know, any kind of ways nga, kung gusto mo, nga magkahugpong mo, no,
1: yeah.
2: Masinot man sa niusahay, no, nga natin mga barkada, mga
1: kuyo po. Kailan na mo na kay kakarelate.
2: Kailan mo na siya karelate sa basa yung
1: situation. Let's go.
2: Pwede kayo na. Oh. No, pwede na kayo na mo, ana. No, entertain ta na.
1: Ah, that's good.
2: But first
1: good.
2: Long as nga kompleto na inyong mga requirements. Oh. Then kung gusto nindot no nga barkada mo or kanang kuyog mo ta na.
1: Oh, padungan mo. Agree.
2: Padungan sa dang inyo ang kay pag submit niyo sa requirement. Oh. May bawa na mo
1: ikaw sa sorry sa compare notes mo. Kumusta man ka? Kumusta mo yung notch bash
2: ka? Oh, yeah, kuyog sa ay jackpot din niya.
1: Congratulations. Going back so at least nasulti na ito nung Amorag o kasi qualified. So just in case kung qualified ang naminaw na turo sa ito mga naminaw karon or nagtanaw karon yun nisulti, uy, I think qualified mag yun day ko ani. So can you please walk us through or unsay yung marag ka lang step by step, yun, if ever kinahanglan how to get the schedule for mammogram.
2: So step one is of course secure all the documents needed. As mentioned, of course, the medical certificate indicating possible ba to rule out breast mass or to rule out breast mass or kung unsa may ibutang sa kanong
1: si doctor
2: to doctor nya yeah. Then of course this is an assumption hanga nakakuha na quotation. Quotation.
1: So wait lang sa. So unsay but pasabot gali ana quotation sa?
2: Ang kanang quotation nato is kanang base na siya sa presyo nga madawat dito from the facility kung asa mo ma-assign.
1: Okay.
2: But prior to that, buat to man sa opisina para mag referral slip. Pero okay, this is an assumption nga kompleto na ha.
1: Okay. So unsa ti kompleto na to again?
2: Ang katong medical certificate, the quotation, the barangay indigency, no? Dilig ingon nga indigent yun mo ha?
1: Yes.
2: For as long as nga we are able to secure that certification from the barangay, kompleto og sakto yun ang details ninyo dito ha?
1: Agree.
2: Including the middle name or hindi magbalik-balik.
1: Agree.
2: So kung wala yung middle name, okay na, pero kung naging middle name, dapat mag-declare.
1: Yes.
2: Then ang purpose sa barangay indigency will be for CHAMP assistance lang.
1: Okay.
2: Doon, ang second, the fourth one nga requirement is the voter certification.
1: Okay.
2: Now once mahumana siya, pwede ito mo tutong sa opisina kaya na pa may nalipirmahan nga social summary case, no?
1: Okay.
2: Kaya para once na din ma-issue ang supposedly issuehan mo na ang LOA then kamong usually unta magbitbit pero this time kaya kami may mag-control sa
1: schedule.
2: No? So once after na muhuwat lang ta og ato ang schedule tawagan mo na mo kaya kami man ang mo bitbit adto dito sa hospital surrender.
1: Oh, so di ba pamuwa na mo effort yun. So in other words, after getting adto din nato isubmit sa CHOP, CHOP tayo mo adto sa itong facility center. I-contact
2: but this is just specific for this time lang. For this karon lang.
1: For this program.
2: For this program lang sa Kitungod, we don't want nga we don't want nga kamu taas inyong paghuwat. No?
1: Okay.
2: At least for the time nga ma-confirm na nila dito ang ilahang schedule, buhato na lang nila is mutunga na lang dito. No? Magdala na lang sa ID. Kaya mabutang giingon sa atong facilities nga once confirmed na ilang schedule na maabot sila dito for their verification is government issued ID para ma-verify sila gito ang naka-schedule for that.
1: Kanahin nun, mangutana na lang ko. So just in case, or probably, mangutana na lang ko para at least you can suggest or say mga ways, kikinahanglan mo na ang valid ID. Just in case doon na may tumag na, ikaw rin pwede na may tumag na sa notary na ko. So just in case, kung wala siya valid ID, unsay pwede lang ipapangita galit na to?
2: E-gov, ka-up galit, katong sa online, kaya na may e-IDs dito para ma-verify lang ang, kuan, ang identity. DC,
1: kisa ang person in mismo.
2: Yes, okay. Nag-abutin nyo sa hospital, mangayong mag-ID, no? Pero kung wala, katong lang ipakita, I believe they will accept that. It's not about nga, kung nakuhao ng ID just to verify the kung naman
1: kayo. Okay, mabaya na yung problema bayan na ito, di ba nga? Lisod kayo ipangita og ID, kaya ang ID pangitaan pakilaing ID na po. So, asa naman yung tamo kuhang ID, ate? So, yeah,
2: anyway. Pero kung naman yung proof of identity ng kanang kay i-verify mo na sa
1: kanya. And mabalik na lang sa kung nga, if ever you are a voter, actually, kayo, well, that is one of the requirements probably. So, that's one of the requirements. Good. So, usually, halos kitang tanan, if ever, pwede lang yun ka mukuha og voter's ID po yun.
2: Yes.
1: Kana siya. So, and muna siya, actually, ang sunod na kong pangutana imo nang slightly natubag pero mangutana lang yun ko. So in other words, after na mo og submit na mo gid mo appeal ko, so ikaw man nila submit sa ilang requirements.
2: Wait, before anything else, Doc, pwede na gikita mo submit.
1: Okay.
2: No, kung na atong mama or atong mama kay it doesn't have to be the patient for as long as nakumpalta na ng mga requirements.
1: So,
2: pero close kun ha ato lang nalantay somehow disclaimer.
1: Okay.
2: Dapat yun kabanay.
1: Kay mo na bitaw ko, so pwede di for example pwede pag umangkod kanang ana.
2: Yes.
1: Okay, mo lang so
2: tapadala lang og authorization na to just to establish na.
1: At least that's it. So,
2: si in other words, imo take advantage ba si bako no nga imo take advantage nga mga fixer.
1: Ayaw town. Ayaw. So at least now we would look in hand authorization. Back in my mind, but is pwede ka, for example, anak ka, na kay mama, na kay auntie, na sa galit kay lola, probably, na tanaw ni mo sila, sila sa feeling lang, right, naa sila. At least, kausara mo ato, ipinira ko sa kaanak or apo mo ato para madana lang yung tanan. Sakto?
2: Yes. So, yeah. Pero mailhan man sa yun na kung tiunay yun no, nga mama, papa, yan, I mean, not papa, mama, lola, ate, anak ko, pare-pareho o apelyado.
1: Sakto po.
2: Pero pwede rin ganyan, lain ang mo transact on our behalf for as long as immediate family or family member lang yun lang. So, anya. Nawa ko.
1: Oh, yeah. Siya. So, ako lang yung tanong. So, how would they know if ever confirmed na paghatag na mo, no? So, paghatag na mami. So, how would they know?
2: Depende na sila kung once ma-confirm na ang ilang, once so, madawat na mo ang...
1: Yeah, so how would we know our confirmation ka? Pila ko kadlaw maghuwat or unsa ba? So, diba?
2: That we wouldn't be able to, kung okay, we are still in the first phase pa mag-gudong okay. Yan, nag-guan pa documentation. But ang naitabu ro na to is, kanang, as much as possible, kung daghan na mo kuan, mo amang goal is per facility is amatong ma-refer is 30 per day kay
1: okay.
2: Mas kay 100
1: sa pelo lo isa kay facility sa litan ng pamba
2: so 30 lang sa mga accommodation kana 30 ko naabot ng 30 amo da ka nang ang karong adlaw na ini adto sa opisina butang ta lang na may opisina karon na ini adto pag nakuha na nakumpalan mong 30 din na mo i-surrender dito then
1: once
2: okay na dito na receive na dito ang atong letter of authorization then na log na nila sa ilang system dito sa hospital nga to be performed at this time na then that's the time we will be calling no ma'am money mong adlaw but as much as possible 2 days notice para makapitara mo lang ginangan mo okay this is super surprise
1: o lagi ka na ma'am karoon yung schedule so in other words it would be the facility ang mo
2: confirm adili kami ang mo kuan mo kami ang mo tawag sila ang mo hatag sa schedule niya kami ang mo pahibaw
1: okay so in other words kay mo na akong question kay saon lang pag hibaw kung confirm ba mag-atang rama sila and slightly
2: ayun, no need to ka nilang buhaton lang nila an instruction will be provided after the interview kay dili man namo i-release ang LOA kay kami may mo transact once mapapadawat na namo dito then ihatag na schedule
1: itando ko
2: muli na lang sila
1: o sige lang LOA gali di ay
2: letter of authority
1: okay
2: kana siyang usually guarantee letter na siya na ang doc. Mo na siya.
1: So, kaya in other words, okay, ang sunod na kaya mo ito, nahilom ko kaya na ng utana na tubag na sa limo ang first pauta na utana ka na. Yes, ako na itubag. Kaya first pauta na yung mga city, Cebu City residents na bagay na ang pwede maka-avail. So yes, unfortunately.
2: Oo, unfortunately. So, pero but, what I know is na sa uban nga kaya ng kwano, you can always approach DSWD, DOH, okay. PCSO, or sa inyo ha, mga local government units.
1: Okay, so yeah, muna. Or I think PhilHealth ba na siya? Di kayo patubag.
2: What I know is if member ka na kay Yakap,
1: okay.
2: Then part of the cancer screening pod nila. And then it's the Yakap doctor will be assigning you kung asa pwede
1: ng
2: facility good. For the cancer screening for specifically for breast cancer.
1: Okay, that's really good. Okay. Muna ko sabi. And though you've mentioned mautan ako kay namangguy nang utana sa to ang mga viewers karon sa do para ikaw lang sa gimutubag. So you've mentioned there are two facilities pero mura gi-divide naman siya pero tumaga na kay nang utana lang nga pwede ba kun no sila makapili sa preferred facility nila date and schedule or sila ba gi-assign na lang sila.
2: Ang sa kuan ang sa mo lang you know, as much we really want to accommodate request, but considering that the situation calls for nga kung sa North District and South District lang amo lang gibahig.
1: Okay,
2: para
1: that's good.
2: Kanang dili mag number one preference ra bitog na sa no.
1: Yes, kay
2: lang feel pero ang hangyo lang may nga di lang sa ato ang preference ato ang kuno pero kay para dili magkaguliyang
1: para
2: hapsay. So ang katong mga nasa North District to ari lang ta sa kuan. Ari lang gyud ta sa natoy usa
1: no. Yung facility sa North then
2: nasa
1: facility
2: sa South.
1: Okay.
2: Sa preferred time and schedule, di lang sa may kakuan kay among giagad ang sa facility manggod,
1: yes.
2: No? Hopefully no nga kung ma-accommodate ba ana pero kung dili ingon ko makahatag na sa schedule, tuyoon lang yun nilang dili adto then mo request og another schedule kay baka madilatar ang screening.
1: Agi.
2: Hangyo lang mi gamay.
1: Ako lang for me sa bitaw para maka-accommodate tanan though sometimes busy sa yuta na tay lain-lain nga schedule.
2: Muna mo buhatag yun mi og at least 2 days notice para makagahin sila oras kung maatlan ang ting lunch break, tingali naatlan ting trabaho niya lunch break. Ilahang ko at least maka-excuse siguro, no?
1: Yeah.
2: And then, pwede sa tingita kahangyo sa tuang mga employers, no? Nga, pwede sa ma-excuse
1: pwede ka ma-excuse lang sa kanyo kay schedule lang karoon pa-check up. Pwede naman sa tingali na uwi.
2: Ang nakanindot magod is, it would be somehow, there will be, of course, kanang leeway siguro kung nakahatag ang kung institution yan, yun sila nga, rather the facility yun sila nga, dapat alauna image na akadiri. So, at least, you will adjust mga, you can allocate 2 hours lang siguro, no? All the time. Pero not much to wait. So, kung mayroon tag 1 hour, so, I want 1 hour, alauna imidya, ang gihatag ng schedule, ato lang tayo dito, mga alas 12 imidya siguro, no? Mm-hmm. Or ano?
1: Before
2: lang. Oh. Yeah, di lang sa kay, masisod bang na, good. Kay, di man na ito ma-preempt good kay, ang unsa gay, kanang average handling time
1: age ba kaya unsa gyud gidugayan sa pag-check up niya
2: pag-check up
1: okay. Ako if ever naka-schedule no makarelate magud ko na same as were as ba mga dentista or manang appointment kay doctor nga murag we would always suggest that you arrive a little bit early on time kay kung sayo din na humanos maayo ma-accommodate dayon ka pero sometimes ko imong appointment alas 10 it doesn't really follow nga alas 10 gyud ayon sa imong appointment so sometimes mo sabot na sa likyo tagamay because probably the patient before you needs more attention

0: pagpaitan.
1: Oh, maganda pa ng kanina date. So, that number two, also, kanang at least, kanang na, nasuti sa ganina nga around 30 or 30 good kabuk per facility sa accommodate. So, narasag yung limit. So, in other words, kung puno na karon sa sulunasan nga ugma and so on and so forth.
2: Pero
1: so,
2: even, we just have to inform everyone, no, it doesn't mean nga, kuan nga, in the atong i-commoditanan within October lang. Uh-huh. If ma-extend siya to December, why not?
1: Okay, kung daghan mag-submit, di ba? Which is very really good. Happy. I think the purpose of this for this October month is actually for everyone to know that this this service exists actually. Yes. And for everyone to be marag dapat magpa-check na lang sa yun sila. And for that, kung nakasubmit na mo.
2: Kung nakasubmit na, the wait lang tayo sa itong schedule. No? Pero ang ato is, once manggani nanan inyong schedule, ato lang kita.
1: Yeah.
2: Then kung daghan manggani ang makarehistro, aning nga programahan, no? Well, actually, nga ka na, tinguha na lang yun.
1: Yeah, okay.
2: Existing naman siya. So, okay, amo lang i-intensify. Kung once manggani managhan, at least we would know that the awareness is there. Nga, na ay existing. So, ato nga lang kita puhon. Kung di man mausood sa October, at least na pa makasibog ta hapan til nga mahuman gid na.
1: Mahuman ta na. So, at least asigurado lang nakasabit na kas requirements, yes. What na lang kita sa to ang schedule. So, kana siya. So, anyway, sunod na kong question na lang kay nababakay something would you like to share more about this services na lang, about this particular service?
2: Na lang siguro ko no kay na may uban good nga dili kay familiar kung asa sila moduol.
1: Okay.
2: No, of course we are partnering, no, the Cebu City government is partnering with the hospitals itself, but there's an NGO that is currently a well-meaning, you know, ladies, they're very well kanang kano maayog kini sila mga tawhana. I Can Serve Foundation. Pwede na sila. Kani sila.
1: Yes.
2: The I Can Serve Foundation has their own pink room. No?
1: Yes.
2: Kung pwede mo mo
1: add to,
2: kanang pwede mo mo anto sa ilaha, I believe it's SM Seaside and SM City Cebu.
1: Okay.
2: Kung na may time, pwede mo dito, mo karon ma-assess mo dito sa ilahang mga volunteer doctors.
1: Oh, nice.
2: Then, once na dito, at least, dito na makuha ang ilahang kanang usali siya. Ang referral, no, nga needed dito.
1: So, again, ang I Can Serve Foundation, makita na sila karon sa SM?
2: Na sila sa SM, kinakalimutan yung ko kung
1: sige lang i-comment na lang
2: sila na lang sa comment section.
1: Naa sila ba everyday or unsang orasa ba?
2: Kanang murag, I think in the afternoon man ata magsugod ang ilahan. But just to be on the safer side, ato lang ibutang ang ato lang schedule sa comment section.
1: Or probably also you can also probably visit the I Can Serve Foundation page. Probably nasa sila announcement actually.
2: Shout out to Tita May.
1: Yeah, we would like to, ato na pa si Dunggan yun ang mga organizations sa yun ni Tabang sa yun. So yeah, if ever you can visit also the page of I Can Serve Foundation, because probably for the whole month of October they have a lot of activities also.
2: Yes.
1: So yeah, actually like as information, probably we can also invite you, probably we can interview the ngan hino sa kayo sa Katilingban. Yeah, actually magstorya lang
2: next week na lang siguro
1: pwede tanaw na to schedule. Sige, wait, salamat kayo daan hoy bitaw for everyone to know.
2: Actually mga buwan may akin sila, no?
1: So yeah,
2: kung wala mo kibaw kung asa nga mo ato nga doctor para ma-assess, better mo pwede mo ato sa ilahang activity.
1: Yes.
2: No? Sa ilang pink room.
1: Okay.
2: No, kung dili man gyud pwede paghiapo, dili man gyud madasad adto ninyo dito, daghan sad pod pwede kadtuan ang ato ang barangay health center.
1: Okay.
2: No, ang barangay health center kay na may doktor gyud pod. Kung dili pod gyud pagdana, naman sa CCMC, naman sa City Health Department.
1: Sakto.
2: No? So, I just have to be point blank about this, no. Wala gitay rason yan. Kay adi lang sa ako, kay dili ko kuha ko itay mo ato sa doktor. Ang ato mga doktor dito, daghan tag doktor.
1: Oo.
2: So pwede ra gitay magpa-check up dali.
1: Oh, so kana siya usa ko kay
2: options.
1: Guilty ko and the my. So in other words, no, kana di tapid mo sulti kung panglawas gali, di tapid mo sulti nga wala tay time. Ato gyud na siyang buhatan.
2: Gahinan din ato, ma'am, yes. Mga ma'am, no. Kay labi na crucial maguni good ang kuan good, the earliest possible nga makit-an matagaan tag kuan option nga kanang lesser expensive option, no. Again. Kay earliest stage pa man dili kay na nakamahal, no.
1: Oo.
2: Kaysa kung ari na ta sa advanced stages of the cancer itself, no. Medyo mahal-mahal na gyud, no.
1: Yeah.
2: Dina na mo mausab ang atong perspective sa itong kinabuhi. Dina na mo huna-huna, uy, marikwao na mong kuni Lord. Okay. Dina na na, lisod kayo.
1: Oh.
2: So, pero muna, ayon aron dili ta magkain, maabot ang nga puntuhang mag-aburido atong utok. So, karon take action.
1: Agree. So yes, kaya kung hindi ka mo take action, so kanus apaman, di ba? So take your action now. So papakabana na in town karon ay paghuwat og something mahitabo kay

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlin Dapalabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Ignorimo, kaway at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, ikasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Ignor. Ipipe ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, dipong juk ko, nga di ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may gikaon ko nga nilumais, kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Nga, silab, nami kaon. Kaon di ko, anak, ubay-ubay. Nga, mauna to, nga, nawasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga, lain lang ko tukuto, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Tatay Lois, lechon manok lechon bali ogre liampo. Lagi ba ibutang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store na nahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Kapoy na sa gigali mo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una o para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM.
3: Ang

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pagmay rakaf, lupod mo.
1: Ukal ang bagtog na problema, afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Naproxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, ang kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
8: And it's starting business, ana.
6: Rexino Forte!
8: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
6: Rexino Forte!
8: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: Rexino Forte!
8: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
6: Rexino Forte!
9: Mas paspas banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
12: 90s, 80s, and now
13: the home of real music.
12: 98.1
14: DTV Radio.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla, so niya kanya akong ginawa na po. Firmi ko, gutom, gutom ipalit ko. Naulian lang akong kapuyo niya, bahay na kaya akong mga lawas. Salamat ko aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Paminaw ta ang testimonya sa Nature's Gift. Purple Corn Coffee.
6: Ako si Cirilla, kami lagi na kuyo sa Provincia, Poblacion, Lunturan. Ako masulti sa Nature's Gift Purple Corn Coffee. Maayon lang akong pagbawas. Bukad na nag-igamit ko, bawas ko every morning sa mga kaigsoonan nga nakapaminaw ka ron. So paggamit mo o Nature's Gift Purple Corn Coffee kahit tig-tibo ka siya.
5: Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga maka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwa? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-2252757 or 0948-0818814. Pwede sad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
3: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
8: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
9: Lactopuffy.
3: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
10: Bring health into your home.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
13: Ang magsige man jud kag balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
14: At siyempre, naayaw man jud akong anak. To hasta nuha na ko kaabo. Muna ni sarig jud ko ini Lolomasyong Tiki-Tiki kay mao gini himpit nga kaayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamangguran nga bisakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong ipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan sa tiyan, gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong nga naa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM. O kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
13: Taga-asa man ka, sir?
14: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
13: Ay, daghang salamat, sir.
14: Thank you, salamat, sir.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Kugihan ba?
1: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
15: Kargado!
1: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
16: Kargado!
1: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
15: Kargado!
1: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
17: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
19: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
20: Ang discarding bisdak, ana.
15: Rexinoforte!
20: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
15: Rexinoforte!
20: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
15: Rexinoforte!
20: Maunang ang discarding ako, discarding bisdak na to.
15: Rexinoforte!
21: Mas paspas banat sa upat!
22: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Boom, boom!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmayrakop na pud mo.
1: Ukal ang bagpong problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Mayrakop. Unilab quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Mayrakop. If symptoms persist, consult your doctor.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
4: 98.1
6: BT Radio.

0: 101.1 BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ampal

0: Azul.
1: Genila, niño. Windows de sa Maria Cristina, Ilian City. Niño, Netflix capsule. So, mag-gulungol akong karana, mga braso, buk. Kanin mga tudlo sa kamot, mga lapalapastiil, mag-murol, maraktos lukog dagong, gaminod. Pagamit na po sa Nerflex, ma-alibyo ba siya, sir?
0: Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Vitron, subok na!
4: Sarita, Mendoza Garcia, Barangay Mati, Caguay, Sorga del Toro. Ang ako nakuha sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko. Ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya, kuya, kusog na mukaon niya. Makatog na siya, may na siya mukaon.
5: Okay.
4: Abtik na siya muli. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
3: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
7: Gigutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
8: Deliwok Grill and Restaurant.
7: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings og special occasions. Gusto kag sabaw? Naa sila manok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ginahan ka grilled? Sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, napod ang mga best sellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lami na, affordable pa. Og syempre, ang ilang mga pagkaon gi-curate ni Executive Chef Fry para masiguro ang quality ug lami sa matag putahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts o gym, perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lami, solid ug quality food ay mong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuburan, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Gipanag-iya ni Ma'am Tricia Tabutabo.
9: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
10: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group. Produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imnonimo. Gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit. Kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauno naman ko nga, magkabatin ko sa tenu sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may ikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuway diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, pukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtong problema. Mati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmayrakop na pod mo.
1: Ukal ang batong na problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
10: Kugihan ba?
11: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
12: Kargado!
11: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
10: Kargado!
11: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na dunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
12: Kargado!
11: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
2: Unilab Quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: 90s, 80s, and now
15: the home of real music.
14: 98.1
16: DT Radio.

0: 101.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ngayong hapon ay,
3: may nga po sa ni Jose.
2: Kasi yan itong pangalan?
3: Itong pangalan, yun ba palang ita.
2: Hila naman na itong edad ay,
3: stay 4 to.
2: Usa man imuhang ikasulti sa itong apong dokto ng lulumasyong tiki-tiki.
3: Ako, kasulti sa inyong group, ang dokto ng lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imnone mo, gawin akong lawas kaysa unang panahon, malipong kong galit. Ito sa kaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung inon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Kanya, di ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may ikaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nagdali kong inong lulumas yung tiki-tiki. Kanya, kung tuto, lang siya ay kapitik-pitik. Kanya, kasapaon ko. Dugay-dugay, gisoka, ginako, ang tanan akong kinaon.
2: Tapos naulian ka?
3: Nalibang ba dyan ko? Kalibang ginako, so kalibang kukubon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Ngayon, pahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Sulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, pukutuhawan. Niya, silab, nami taon. Ang kaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko.
2: Kung sa mga ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon.
3: Ah, maayo yun. Ang namati karon kung may basa sila, ang lain lang kutukuto yung marilang malipong, yung ilang kabuhi ko, no? Gusto kayo pitik-pitik? Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna, lipad yung kamkaon. Ang akong tayo na babuntat, lipad kong kaon. Giinom din ko, anak, lipad kong kaon yun sa iyong mata. Mauna akong ginainom.
2: Sige, grabe yung kipikibo atong produkto na eh.
3: Oo, lami
2: yung kipikibo. Salamat sa pagsalig sa atong lulumas yung kipikibo atong mga produkto. Mausab, kinsa atong pangalan?
3: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Okay, daghang salamat.
3: Daghang salamat, sir.
0: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: Nilinaw ng Department of Agriculture o DA ang mga inihahandang alternatibong trabaho para sa mga magsasakang maapektuhan ng matinding El Nino ay hindi magiging katulad ng street sweeping o paglilinis ng mga lansangan sa ilalim ng programa ng Department of Labor and Employment o DOLE na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupat. Sa isang National Security Forum na ginanap sa Villamore Air Base Golf Club sa Pasay, tiniyak ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na ang mga ibibigay na alternatibong kabuhayan ay direktang nauugnay sa kani-kanilang kasanayan sa pagsasaka at farm mechanization. Mahalaga kasi na kahit hindi makapagtanim ang mga magsasaka dahil sa El Nino ay hindi pa rin mapababayaan ang kanilang mga lupang sakahan. Ayon kay De Mesa, layunin ng hakbang na ito na masigurong magagamit at mapakikinabangan pa rin ang kaalaman ng mga magsasaka sa sektor ng agrikultura habang nahaharap sa banta ng tagtuyot ang kanilang mga sakahan.
1: Yung mga magsasaka na hindi makakatanim, pwede silang priority program natin sa tupat. At ang gagawin nila, hindi sila magawalis po ah. Sila ay magtatrabaho pa rin sa bukit, ayos na kanilang mga, kung tawag nito, ilapin, salamat po, magawalis sa kanilang mga makinarya. Lahat ng trabaho sa bukit, so pwede nila bayaran, o hindi pwede magwalis na. Para maging productive na yung kanilang gawain, at saka yung kanilang bukit for them.
0: Yan ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa. At evacuation center na nagkakahalaga ng 54.6 million pesos itatayo sa Magallanes, Cavite, ayon yan sa Office of Civil Defense. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Pinangunahan ng Office of Civil Defense at Department of Public Works and Highways ang groundbreaking ng evacuation center sa Magallanes, Cavite. At tatagpuan ang pasilidad sa barangay Kaluangan na naglalayong palakasin ang kahandaan ng komunidad sa mga sakuna. Ayon kay OCD Calabarzon Regional Director Carlos Eduardo Alvarez III, magbibigay ito ng ligtas at maayos na matutuluyan sa mga residenteng maapektuhan ng kalamidad. Nagkakahalaga ang proyekto na mahigit 54.6 milyon piso at itatayo sa lupang may lawak na 3,270 square meters. Ang multi-purpose facility ay magkakaroon ng floor area na mahigit 1,445 square meters at may 300 araw na itinakdang panahon ng konstruksyon. Target na kompleto ang proyekto sa Hulyo 12, 2027 bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na mapalakas ang disaster preparedness at resilience ng mga komunidad sa Cavite. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
5: To bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
4: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
6: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
7: Ampalaya!
8: Ampalaya!
7: Kumakain kayo, ampalaya!
4: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
9: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
7: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan. Okay.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan, Usaping Legal with Attorney Danny Galang, dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Magandang magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, October 10, 2026. At syempre bukod ho ngayon ay October 10, 10-10. Ayan ho, bukod ho dun sa mga usual na mga discount ho sa mga online shopping platforms ha. Ay ngayon ho ay nagsiselebrate din ho tayo ng World Mental Health Day. Kaya ayan ho, World Mental Health Day, ibig sabihin ho ay dapat hong isipin din natin no yung mental health ng ating hindi lamang ho ng ating sarili ha, pati ho ng ating mga mahal sa buhay. So ngayon ho ay kamustahin ho natin ng ating mga mahal sa buhay, mga katrabaho, kamag-anak. Ayan ho, kamusta naman ho ang kanilang mental health. At syempre ang dami hong nangyayari sa ating bansa, pati na rin ho. At ang dami hong stressful na pangyayari. Kaya ayan ho, dapat ho talagang kamustahin ho natin ang isa't isa ngayong World Mental Health Day. At syempre mamaya ho tatalakayin ho natin ha. Syempre sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito kahapon ho meron hong tumestigo na forensic financial expert. At nagsabi nga ho na di umano ay meron daw hong unexplained wealth itong si Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa na abot sa higit 800 million pesos. So higit 800 million pesos, halos 1 billion na ho yan. Ay ayan ho, tingnan ho natin mayamaya, pag-uusapan ho natin yan na paano ho niya nasabi nitong expert ho na ito na meron daw hong ganong kalaking halaga ng undeclared assets or unexplained wealth itong si VP Sara at ang kanyang asawa. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Eto, paano nga ba makapagtanong sa ating programa? Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa Usaping Legal natin ngayong araw sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isiniwalat ng isang forensic financial expert na aabot di umano sa higit 800 milyong piso ang unexplained wealth ng mag-asawang Duterte. Ito ay pagkatapos ng ikumpara ang mga records sa SEC, sa BIR at ang SALN na ipinasa ng Vice President simula 2022 hanggang 2025. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, ano ang reaksyon mo sa di umanong unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte na aabot sa higit 800 milyong piso? Ayan, ulitin lamang ho natin ha, ano ang reaksyon mo sa di umanong unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte na aabot sa higit 800 million pesos? Ayan ho, mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At ayun nga ho, syempre kahapon ho, ito ang huling witness na nga ho netong prosecution dito sa Article 2 nga ho, no, doon sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Alexander Cabrera. So siya ho ay isang CPA lawyer katulad din ho ng inyong lingkod. Siya ho ay chairman ng PricewaterhouseCoopers o PwC, no. Isa ho doon sa mga malalaking accounting at audit firms dito sa ating bansa. At ayun nga ho, pinakita din ho yung kanyang kwalifikasyon nga ho, no, nag-aaral ho siya sa Ateneo at ayun nga ho, at nag-aaral din sa ibang bansa. At syempre yun nga ho, ang sinasabi ho niya ay inaral daw ho niya itong mga iba't ibang dokumento na binigay ho sa kanya ng prosecution. So katulad na nga lang ho nung sal-in na ipinasa ho ng Vice Presidente, ayan ho yung mga records ho ng kanyang mga kumpanya sa SEC, Securities and Exchange Commission, kasama na nga din ho yung sa BIR, yung mga ipinasang tax returns sa Bureau of Internal Revenue. At yung mga bank accounts din ho, bank records. Ngayon ho, ang ginawa ho niya bilang isang forensic financial expert ay ito ho ay sabi nga ho niya ay tinitingnan ho niya yung bigger picture, ano, bigger picture, at pinagtahi-tahi ho niya kung ano yung mga laman ng mga dokumento. At yun nga ho, ang sinabi ho niya, from 2022 to 2025 ay meron daw ho hindi na ideklarang yaman itong si Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa na si Manasseh Scarpio na nagkakahalaga ng 817.8 million pesos. So ayan ho, from 2022 to 25. So ganyan ho kalaki, 817.8 million pesos ang di umanong hindi ho nila naideklara sa kanilang sal-in. At sinasabi nga ho na unexplained wealth. So ayun nga ho, sinabi ho niya, binangga ho niya itong mga balanse ng mga bangko, ng mga bank accounts niya ho, ng mag-asawang Duterte doon ho sa kanilang isinumiting sal-in o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. So doon ho sa kanyang pag-aaral, meron ho di umanong 817.8 million na hindi ho na-deklara. So ang malaking parte daw ho nito ay galing ho doon sa bank account ng kanyang asawa na si Manasseh Scarpio, at meron din ho siyang kasali naman ho doon sa kanyang bank accounts, no? Sariling bank account at pati na rin ho doon sa kanilang mga joint accounts. So ayan ho, from 2022 to 2025, medyo malaki ho yan, 817.8 million pesos. Ang hindi daw ho, di umanuan, na ideklara nga ho sa kanilang sal-in o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. So nilinaw din ho nung ating forensic financial expert na hindi pa daw ho kasama dito yung kanilang mga cash on hand. Kasi hindi naman ho niya syempre malalaman yun, no, kung ano ho yung cash on hand nasa kanilang bahay, nasa kanilang vault. Ayan ho, pati nga ho yung laman ng mga kanilang mga e-wallet, syempre hindi naman ho kasama dun sa naideklara. At syempre wala din ho, no, yung mga foreign currency denominated na mga bank accounts. So hindi ho yun kasama. So kung isasama pa ho yun, eh baka lumaki pa ho yung 817 million pesos. Kasi ho, yun lamang ho yung mga bank balances na meron ho silang access. So ayan ho. Kaya ito ho ay syempre ipinasenta pa lamang ho siya kahapon, no, nung prosecution. Siya ho ay ipapresenta ho ulit for cross-examination naman. Ito ho, sa Lunes, kung hindi ako nagkakamali. Sa Lunes, i-cross-examine naman ho siya ng depensa. At syempre, ito naman ho ay mga allegation lamang, pero ho, siya ho isang forensic financial expert na di umano, syempre, ay mas merong hong biyasa, may biyasa ho, may expertise dito sa ganitong mga larangan. So ayan ho. At syempre kinumpirma na nga rin ho ng prosecution kahapon na kanila hong idadrop na ho, no. Ibig sabihin hindi na ho nila ipepresenta yung Article 3. Ito ho yung may kinalaman naman sa bribery o di umanong panunuhol ni VP Sara doon sa mga official ng Department of Education noong siya ay kalihim pa. So sabi ho niya ay sabi ho ng prosecution ay sapat na ho yung ebidensya ho nila doon ho sa mga naunang mga artikulo, katulad na nga lang ho ng confidential funds, ito ho tong unexplained wealth, para daw ho ay makonvict itong si VP Sara dito sa impeachment trial. So yan ho yung aabangan natin, titingnan ho natin. At syempre ho, no, ay Magkomento ho kayo sa ating tanong sa bayan, ha? Ano ang reaksyon mo sa di umanong unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte na aabot sa higit 800 milyong piso? Ayan ho, babasahin ho natin ang inyong mga komento maya-maya lamang. At syempre sa pagbabalik ho ng Usaping Legal, pag-uusapan naman natin ang inyong mga katanungang legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment ng inyong mga katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Sumangguni at pakikinggan mga

0: Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fishery sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
1: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last, ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
0: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
2: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So, inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala ta rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
0: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
3: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpapump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
0: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
4: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para pumatulungan yung mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi mas mabali ang trabaho natin eh.
0: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot. Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdidesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.

0: Kaugnay nito, ang Paxilica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paxilica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang Presidential Broadcast Service,
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko,
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita.
5: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang. Dahil dito, Sagot Kita!
6: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, batiin muna natin ang ating mga nandito sa ating live stream. Nandito na ho si Nestor Arenas Claveria, Frederick Maguire, Marge, Gemma Rosacay Villafuerte, at Arvin Beliesa. Ayan ho, happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre, maraming salamat ho sa ating mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy na nagsishare ng ating programa tuwing Sabado. Syempre, Radyo Pilipinas Bontok, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Gingoo, Radyo Pilipinas Baguio. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre, pwede ho kayong magkomento ng inyong mga katanungan o mga pabate. Ayan ho, nasa live stream ho tayo sa Facebook. Hanapin nyo lamang ho Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. At syempre, Facebook page ho ng Radyo Pilipinas. Ito, first question natin. Galing kay, ito, anonymous ho, no? Ito, sir, good morning ho. Paano po kung may utang po kami sa bangko? Hindi po namin mabayaran kasi po matinding hirap po ngayon. Pwede po ba kaming balikan ng bangko at makulong? Ayan ho, common ho na tanong ho yan ha. Paano kung kayo ay may utang tapos hindi ho kayo makabayad? Ay syempre ho, sa hirap ho ng panahon ngayon, hindi naman ho imposible na hindi ho mangyari ho yan. So dito ho sa ating programa, lagi ho natin sinasabi no, na una-una ho ay wala ho naman nakukulong sa pagkakautang. So yan ho ang una-una dyan. Wala ho nakukulong sa pagkakautang maliban na lamang kung kayo ho ay meron na hong elemento no, ng panluloko o fraud nga ho o deceit. So, halimbawa ho niyan ay sa estafa, no? Sa kasong estafa kung saan kayo ho ay nanloko. O di kaya naman ho tinakbuhan niyo ho yung inyong pagkakautang. O di kaya naman ho maaari din ho kayo mademanda kung kayo ho ay nag-issue ho ng mga worthless checks. Ibig sabihin mga checks na o mga check na tumalbog and ho bouncing checks loan ho natin yan, BP22. Ayan ho, maaari din ho kayo makasuhan at makulong. So, ayun ho, yun ang ibig sabihin ho niyan. Maaari lamang ho kayo makulong kung hindi ho kayo makabayad ng utang kung meron hong elemento ng panluloko. Ayun ho, panluloko, kayo ho ay in bad faith at oh, kayo ay nag-issue ng mga cheque na wala naman hong value o worthless checks nga ho. Katulad ho ng sinasabi natin at ito ho ay, tumalbog kinalaunan. So anong gagawin niyo ho doon sa pagkakautang ho ninyo sa bangko ay hindi ho kayo makabayad sa ngayon, ay huwag niyo ho tatakbuhan yung inyong pagkakautang. Syempre makipag-ugnayan ho kayo doon ho sa inyong bangko para naman ho mabigyan ho kayo ng mas maayos na terms nga ho, no? Pwede hong repricing ng inyong loan o di kaya ng inyong interest. Ayan ho, ay maaari ho kayong yan, lumapit nga ho sa inyong bangko at makipag-ugnayan. So sabihin nyo lamang ho din na talagang ang hirap nga ho ng buhay, hindi kayo makabayad, etc. So ayan ho, so baka naman ho yung bangko ay magbigyan ho kayo, no, na mas mahabang terms yung period nga ho. O di kaya naman ho, i-waive na yung mga interest. Depende naman ho talaga yan eh, dun sa pakikipag-usap niyo ho sa bangko. Pero yun nga ho, para sabihin ho na ikukulong ho agad kayo na hindi kayo nakakabayad, ay hindi naman ho yan mangyayari ho sa inyo. Basta kayo ho ay huwag niyo tatakbuhan yung pagkakautang ho ninyo. At huwag ho kayo mag-i-issue ng mga cheque na wala naman hong laman. Yan ho yung mga bouncing checks law, yung bouncing checks law natin BP22. Yan ho ang wag na wag yung gagawin, mag-issue ng mga cheque na wala naman hong laman. Alam niyo hong walang laman pero in-issue niyo pa din doon sa bangko o di kaya doon ho sa inyong mga ibang pinagkakautangan. Ay ayan ho, pwede ho kayong makulong ho dyan. So ayan ho, ay sana ho kayo ho ay mabigyan ho ng maayos na tugon ng inyong bangko at inya ho, sana ho ay mas makabayad ho kayo kinalaunan doon ho sa inyong mga pagkakautang.

0: At syempre pinag-uusapan pa rin ho natin na kanina yung allegedly na tagong yaman nga ho, no, unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. At ayun nga ho, ito daw ho ay doon nga sa pagsusuri ng ating independent financial expert, no, forensic financial expert. Ayan ho, si Attorney Alexander Cabrera. Ayun nga ho yung sinasabi ho niya na meron nga daw hong mga unexplained wealth. So, ayan ho. Kung kayo ho ay manunood ng impeachment, eh syempre medyo madami ho mga terminology doon na hindi naman ho ginagamit sa pang-araw-araw, no? Ng isang ordinaryong tao. Pero yun nga ho, ang sinasabi ho doon ay meron ho mga balance doon sa kanyang banko, bank statements na hindi ho nababangga doon sa SALN or Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. So yun nga ho, kasi ho, ang mga opisyal ng gobyerno, kahit ho yung mga ordinaryong empleyado ng gobyerno, dapat ho sila ay magdeklara ho ng kanilang, mag-file ng kanilang SALN, no, as of the end of the year, December 31. So actually, pagpasok ho sa gobyerno, kayo ho ay pagpa-file na ng SALN. Ayan ho, every year, cut-off ho niyan ay December 31, kayo ay magpa-file din ho. At syempre, kayo po pag aalis din ho sa gobyerno, kailangan nyo ding mag-file ng SALN. So ito ho, sabi ho ni Attorney Cabrera, hindi daw ho bangga doon sa kanyang SALN yung mga bank balances na nakita ho nila. At yun nga daw ho, nagkakalaga ho ito ng 817.8 million pesos. So ganun ho kalaki, di umano yung hindi bangga doon sa SALN. At syempre nininaw nga ho niya, hindi pa daw ho kasama dyan yung kanilang mga cash on hand. So cash on hand. At syempre kung meron ho silang pera sa bahay nila, sa vault, pera sa bulsa, ayan ho, hindi ho kasama, pati nun sa mga e-wallets, diba? Hindi din ho yan kasama, pati ho yung mga foreign currency denominated accounts. Syempre wala ho silang access ho doon, no? So meron ho tayong batas na nagpoprotekta doon sa mga foreign currency accounts ho natin. So wala din ho silang access ho doon, yun sinasabi ho niya. At syempre sinabi din ho niya na ayun nga ho, hindi pa ho kasama yung mga firearms daw ho. Ayan, yung mga ibang personal assets pa, no? Kasi o dito sa SALN nga ni VP Sara ay wala hong cash na nakalagay. So ito daw ay nandun sa others. Sabi ho nung depensa noong mga unang buwan nga ho ng impeachment, nandun nga daw ho sa others. So kaya ho hindi ho talaga ma-verify din, no? Kung magkano nga yung cash on hand, cash on bank ho niya, kasi nilump nga niya doon sa category na others. So kaya ayan ho yung mainit na usapin ngayon. At syempre may mga sinasabi din ho kahapon na nag-i-issue din ho ng mga manager's check, no? Manager's check naman. So ano ho yung manager's check? So kapag kayo ho ay may malaking pera na gusto hong i-withdraw, no? O ibayad sa inyong pinagkakautangan, sa inyong babayaran, sa inyong mga supplier, ay dahil nga ho, halimbawa, syempre may malaki hong halaga ho yan, ay kukuha ho kayo ng manager's check, no? Sa inyong bangko. So, ibig sabihin ho, itong check-in na ito, ito yung ibibigay nyo sa supplier ho ninyo. At hindi na ho yung mismong cash. So, hindi na ho yung mismong pera ang ibibigay ho ninyo. Nagkataon lang, ang naobserbahan daw ho nila dun sa mga manager's check, ay ito ho ay hindi naman daw ho binibigay sa kahit na sinong supplier o kahit na sinong tao na pinagkakautangan. So, ito nga daw ho ay nakalutang lamang. Nakalutang lamang at babalik din yung balanse nung yung laman ho noon doon sa balanse doon sa bangko. So paano ho yung nangyayari? Nung sinasabi ho niya ay maaring kumukuha ng mga manager's check para ho at year end mabawasan yung balanse sa bangko. Kasi ho, kung kinuha niyo na ho yung pera, nilagay niyo ho sa manager's check na di umano ay ipambabayad niyo sa inyong pagkakautang, ay mawawala na ho yan sa balanse ng inyong bangko, no? At year end. So syempre sabi ko kanina, December 31, kailangan i-report yung mga balanse, di ba, ng bangko ninyo, ay mawawala na ho yung balanse ho na yun, yung pera ho na yun, kasi nandun na nga ho sa manager's check. Pero kung hindi nyo naman ho ito ibibigay sa kahit kaninong tao, kahit kaninong supplier, so after 6 months, 6 na buwan, magiging ho yan still, so yung balanse ay babalik din ho doon sa inyong mga bank accounts. So ang naging kaibahan nga lamang ho nito ay hindi na ho na i-report yung balanse na ho na iyon sa inyong SALN o doon sa inyong bank records at the end of the year. Kasi nga ho, ito ay naka-allocate na dapat para sa ibang tao. Pero kung hindi nyo ho ginawa at hindi nyo ho ito ay binigay naman sa inyong supplier, wala naman ho talaga kayong babayaran, ibabalik din ho yung balance na yun after 6 months. So yun, kaya ibig sabihin, hindi ho siya naka-count doon sa bank balances at the end of the year. So posibleng matago ho siya, posibleng lumutang ho siya. So ganun ho yung sinasabi ng ating forensic financial expert nung kahapon nga ho, no. At syempre sinasabi din ho niya mayroong mga halagang nasa 41 million pesos nga daw ho ang isang withdrawal sa isang araw. So ayan ho, medyo hindi nga ho yun hindi ho iyon usual, no? 41 million pesos ang withdraw mo sa isang araw. So medyo malaki ho iyan. At syempre nakita din ho natin na yung syempre mga empleyado ho ng Bureau of Internal Revenue na tumestigo din nga ho, no? At sinabi ay binigyan ho nila ng letter of authority upang ang Vice President at ang kanyang asawa para ho tingnan ang kanyang mga i-final na tax returns. So, ito hong letter of authority, ito binibigay ho ito sa mga taxpayers, sa mga negosyante. Ayan, kung kayo ho ay nagnegosyo, familiar ho kayo dyan. Ito ho yung letter of authority na nagsasabi na meron hong kapangyarihan o otoridad ang inyong mga revenue officer ng BIR na tingnan ho ang inyong mga, at tingnan at suriin ang inyong mga libro para ho ibangga doon sa financial records o doon sa inyong income tax return na i-final nga ho ninyo. So, ayan ho. Yan ho yung ibig ho sabihin ho niyan. At syempre, meron ho silang letter of authority. Ibig sabihin, i-investigahan na ho yung mga i-final ho niya na mga income tax return. So, yan ho, ibig sabihin ho niyan. Kasi may mga sinasabi din ho nung isang araw na meron daw ho nga legal fees. Tumanggap nga daw ho ng legal or professional fees na mayroong ilang milyong piso na yun nga ho daw ang tinitingnan ho nila. Syempre ang Vice Presidente ho, isang ho government official, hindi ho maaaring mag-practice ng kanyang profession. So saan ho galing ang legal fees na sinasabi ho nila? So yan ho yung titingnan pa, no? At syempre i-cross-examine pa naman ho itong si Attorney Alex Cabrera ngayong darating na linggo. Yan ho yung aabangan ho natin. At syempre yung depensa, sinasabi naman ho, yan ho yung side na lang story ng prosecution. Ay meron din daw hong side nung story naman ho ng depensa. So yan yung aabangan natin kapag sila ay nag-present na ho ng kanilang ebidensya. Paano ho nila i-dispute itong sinasabing 817 million pesos na unexplained wealth di umano na mag-asawang Vice President Duterte at ng si Manasseh Scarpio nga ho. Ito, magbasa lamang ho tayo ng ilan sa inyong mga kasagutan sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Ano ang reaction mo sa di umanong unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte na aabot sa higit 800 milyong piso? Ayan ho. Ito, coming from cellphone number ending in 3358, ito ho, suki na ho natin ito. Hindi natin alam na sapat na may katiwalian laban ni Vice President Sara Duterte's unexplained wealth. Ayan ho. Ito ho naman ay side pa lamang ho ng prosecution. Siyempre ho, meron pa hong side yung depensa, no? Para ho ma-dispute itong figures ho na ito. Pero ito ho yung sinasabi noong forensic financial expert na expert witness ho kahapon doon sa impeachment. Ito naman ho, from cellphone number ending in 2594, sa totoo lang po, attorney, dapat po yan ay ma-impeach na. Sa dami ng ebidensya na kinasasangkutan niya at dapat makulong na rin yan sa dami ng kaso niya. At ang isa po, attorney, dapat matuloy ang tsa-tsa para matuloy ang magagandang proyekto ng Pangulong BBM. Ayan ho, from cellphone number ending in 2594. Ayan ho, yung prosecution pa lamang ho, yung nagpapresenta ng ebidensya, at nakita nga ho natin, syempre maraming ho ebidensya laban sa Vice President, no? Pero abangan din ho natin, paano naman ho yung sasabihin ng depensa, no? Paano naman ho nila pasisinungalingan itong mga ebidensya ho na ito? At syempre, yung mga senator judges lamang ho ang may kapangyarihan na para ma-impeach nga ho ang isang impeachable officer. So titingnan ho natin yan, ang sinasabi ho ng spokesperson last time, December 16, bago daw ho mag-recess itong Senado, ay magkakaroon na raw ho ng desisyon, no? Kung may impeach nga ba ho, o di kaya naman ho mapapawalang sala si Vice President Sara Duterte. Kasi ho, patapos na ho itong prosecution sa kanilang presentasyon ay tinanggal na ho yung Article 2, no? Yung Article 3, yung bribery nga ho. Ay, kaya mas bibilis na ho. Kaya sabi ho nila, sapat na daw ho yung ebidensya na ipresenta ho nila. So tingnan naman ho natin yung pagpapresenta ng depensa sa susunod, masusunod na araw. Kaya lang ho, syempre, meron hong budget deliberations at mag-recess ho uli ngayong October itong Senado. Kaya mapuputol ho uli itong impeachment trial. So ayan ho, mag-text pa rin ho ng inyong mga opinion na 0917-626-1169, 0917-626-1169, hanapin ang ating live stream, Usaping Legal Facebook page at Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
1: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin yung mga nanonood sa ating live stream. Ha? Nandito na ho si Marje. At syempre, nandito na rin ho si Fatima Muñiz, Jacitan, at syempre Jovi Muñiz watching from Chicago, USA. Happy viewing ho sa inyong lahat. Ayan ho.

0: Ito, kumuha na lamang, naman ho tayo ng question no, sa ating YouTube channel. So meron ho tayong YouTube channel, Usaping Legal. Attorney Danny Galang YouTube channel. Siyempre napapanood din ho tayo yung mga past episodes ho natin dyan. Ayan ho, napanood din ho tayo dyan no, yung mga past episodes ho natin. At siyempre maraming salamat ho sa ating mga subscribers sa YouTube. Higit 20,000 subscribers na ho tayo dyan. Maraming salamat din ho dun sa mga nanonood ng ating mga videos. Siyempre ho yung mga interviews ho natin sa mga resource persons natin. Ang ganda ho ng mga bilang ho natin. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Ito ho, tanong ho niya ay, Sir, legal po ba na gawing alternate ang pasok ng mga regular na empleyado? Dahil po ang reason ng kumpanya, walang gawa at walang kinikita ang kumpanya. Ayan ho. So yan ho, ang tanong ho niya ay kung regular ba na gawing alternate lang no, yung pasok ng mga regular na empleyado. So yan ho, kinikilala ho ng labor code no, yung tinatawag ho nating management prerogative. Yung management prerogative ho kasi ito ho yung konsepto na kung saan ay iniiwan ho ng mga korte ang pagdedesisyon tungkol sa mga tungkol sa pagpapatakbo ng isang negosyo o ng kumpanya doon ho sa management o doon ho sa may-ari, doon ho sa employer. So ibig sabihin ho, kung nakita ho ng korte no, na hindi naman ho labag sa batas itong mga ginagawa ng itong employer, ganito ganyan, ay hindi ho nila papakailamanan at irespeto ho nila yung management prerogative na tinatawag ho natin, na syempre ho kakayahan ho ng mga employer na patakbuhin yung kanilang sariling negosyo sa kung gaano nila, kung paano nila gusto no, basta lamang ho hindi lalabag sa batas. So ang question ho kasi dito ay regular na empleyado sila, ginagawang alternate ho yung kanilang mga pasok no, dahil nga daw ho hindi kumikita at wala na nga daw ho kita na lulugi itong kumpanya. So sa ating mga batas ho, sa mga desisyon ho ng Korte Suprema ay kinikilala naman ho itong mga alternative work arrangements na tinatawag. Halimbawa ho yung paglalagay sa floating status. Ayan ho, kinikilala ho yan. At kung sa kaso ho ganito yung mga alternate work arrangements no, na sinasabi. So dahil ho ito sa pagkalugi. So kung ito naman ho ay may sapat na dahilan, halimbawa ho yung floating status, ito hong pagkakaroon ng work schedule ng mga regular na empleyado. Kung meron ho itong sapat na dahilan, halimbawa ho, mapatunayan ho talaga na nalulugi yung kumpanya. So kaya ho nila ginawa itong mga alternate work arrangements ho na ito dahil nalulugi yung kumpanya, wala silang kita, ay maaari ho nga sabihin natin na legal ho ito, no? Legal ho itong mga bagay, legal ho itong mga arrangement ho na ito. So, ayan ho. So, kailangan lamang ho talagang patunayan ay talaga nalulugi yung kumpanya at hindi ho ito para ma-circumvent yung mga labor laws ho natin o ma-circumvent lalo na ho yung pagbibigay ng tamang benepisyo sa ating mga empleyado. So, yun. Kung ang ibig sabihin ho niyan, kung talaga naman ho nalulugi ang kumpanya, hindi ho sila in bad faith, ayan ho, mapapatunayan naman ho talaga na hindi ho talaga ho nalulugi sila. At legal ho itong mga alternate work arrangements ho na ito. Kahit nga ho itong floating status eh. Kasi maaari ho kayo malagay sa floating status sa loob na 6 na buwan. Kung talaga ho may sapat na dahilan, basta ho bago yung 6 na buwan, ay kailangan ho kayong sabihan na ho ng inyong employer kung kayo ho ba ay mananatili sa floating status o kayo ay matatanggal na sa trabaho. So yan lamang ho yung kailangan gawin. No? Pero legal ho yung floating status, basta ho may legal na basehan. So yan ho, sa nag-message ho sa atin, sana ho ay maging maayos na ho yung inyong work arrangement, yung inyong pasok, sana ho mas maging regular na ho no, at yung kumpanya nyo ho ay sana ho ay makaluwag-luwag pa no, at makabalik ho sa dati yung work arrangements ho ninyo. At wag ho kayo mag-alala kung meron naman hong bad faith yung paglalagay ho sa inyo sa ganyang alternate work schedule. Maaari naman ho kayo magreklamo sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission o NLRC para ho masawata itong maling kung mali man yung practice ho na ito ng inyong employer. So, ayan ho, magsumbong ho kayo sa DOLE at NLRC kung sa tingin ninyo ay hindi ho makatarungan talaga. At walang basihan itong ginagawang alternate work arrangement sa inyo ng inyong employer. Siyempre, ayan ho, pinag-uusapan ho natin, ha, yung impeachment pa rin ni VP Sara Duterte. Ano ang reaction mo sa di umanong unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte na aabot sa higit 800 milyong piso? Ayan ho. Siyempre nga ho, napakalaki nung 800 milyong piso para maging unexplained wealth nga ho, no? Pero ayun nga ho, ito ho ay base lamang doon sa testimonya noong forensic financial expert. So, titingnan pa ho natin yung cross-examination ho niya sa dadating na linggo, no? Kung paano niya ho ito mas maipapaliwanag ng mas malinaw nga ho. Siyempre, kapag siya ay tinanong na nung kabilang panig, ay mas maipapaliwanag ho niya. Pero yun nga daw ho, base nga daw ho ito doon sa kanyang pagtingin, no? Pagtagpi-tagpi noong mga negosyo nga ho, ng mga papeles sa SEC, yung mga i-final ho sa ating BIR, Bureau of Internal Revenue, yung i-final na sal-in ng mag-asawang Duterte at Manasseh Scarpio, ayan ho yun na conclude ho niya na mayroong higit 800 milyong piso na hindi maipaliwanag na yaman, no? Hindi ho naisali doon sa final ho na Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. So kaya ho, maganda ho ay manood ho tayo ng impeachment. Kung di man ho tayo makanood ng buo, ay panoorin ho natin doon sa mga balita, no? Halimbawa dito sa Radyo Pilipinas, panoorin ho natin sa balita para ho malaman ho natin kung ano na nga ba yung nangyayari dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At syempre lahat ho tayo dapat may interest ho dito, ha? Kasi ho, siya ho ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno. At syempre, siya ho ay nagsabi na ho nakakandidato sa 2028 bilang Pangulo. Kaya ho dapat ay suriin ho natin ng malinaw ito ho mga ibinabatong alegasyon, ito mga ebidensya ho laban ho sa kanya. At syempre matatapos na ho ang ating programa, pero pwede pa rin ho kayong magkomento ng inyong mga komento ho dito sa ating Tanong sa Bayan. Hanapin nyo lamang ho ang Facebook page ng Radyo Pilipinas, Facebook page ho ng Usaping Legal, at syempre sa YouTube ho i-upload din ho natin yung ating mga episode. So maaari pa rin ho kayong magkomento sa ating mainit na usapin ngayong araw. At syempre, dyan ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Sir Arnel Villamor, Sir Mark Bukiron, at syempre nandito rin ho si Ms. Tess Ramirez at Ms. Isabel Silang. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.

0: time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: PR1043, now boarding.
2: Hey, that's us!
3: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
4: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
5: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
3: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
2: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
5: Leave all your worries as we soar over the clouds.
3: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
5: They'll be shooting stars through time and space.
0: Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang maalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Broadwatch, iwas disgrasya tip sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
1: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
2: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
3: Maing udto Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, lakip na sa tibuok kalibutan. Pamaagi sa tong Facebook page Bantay Radio Cebu o sa I Love Project Facebook page. Madungog sab ta sa to ang naka-hook up nga mga local radio station, ang 98.1 DYPSBT Radio Tuboran. Nadya silang Sir John Mangubat, atong station manager, Sir Renel, Sir Roland, atong kaubanan sa station, 95.3 DYEG One Heart Radio Sambuan. Nadya si Sir Alan Rosite. Ah, may ngunto ninyo diha mga Sambuanon, no? Noga Tuboran, atong mga ka-ILOB member, may pagpaniod to, may paniod to ninyo diha. Ah, mga sakop sa equalizers, uban pa na itong mga kaubanan, uban na itong mga pilalanggang mga mag-uuma. Maing pagpaniod to ninyo diha tanan. Adlaong Sabado, Pizza G's nasbuhan sa Oktobre 2016. Mag-uban ta, ani atong usa ka oras nga programa ang gabay sa kalambuan. Maghisgot ta karon kabahin aning ato ang kaning saging, no? Kaning banana cabendes, no? Kaning mga local name, ani nato murag tumok. No? Kaning monigi gamiton og paghimo og ketchup, no? Kay kaning nga klase sa saging bidos Mindanao mao ni ang para export ni para Japan o China, kay inigbalik diri mamalit na tas ketchup na nahimo nang ketchup ang ato ang saging nga gikan diri sa ato sa Pilipinas, no? Pero sa di pa ta maghisgot diha, no, di pa ta maghisgot og mga maayong balita nga ipadungog nato sa tong mga kaigsuonang nanguma. Ato sang pasalamatan ang nagpasiugdan ng atong programa. Way lain ang ato ang former board members, 30 Distrito Sugbo, og CEO sa ASI Laboratories Incorporated, og sa Lacto Biotech Worldwide Corporation, Engineer GJ Sanchez. Inubanan usab sa ato ang VP Admin, Attorney Michael Sanchez Sabalero. Ako sab di ay gihapon karon ang iyong kauban, William Rasmuyet. Oh, bani ko ninyo ning atong usa ka oras nga programa. May naot nga namoy mga ginagmayng makuha, ano, gumikan ning ato ang programang Gabay sa Kalambuan, pamaagi or additional nga kahibaw or mga teknik sa pagpanguma. Ano niya ang ASI Laboratories Incorporated, Andam ug Tagana sa I Love Project nga mo support ngadto sa mga local na to nga mga farmers nga mga mag-uuma. Bisag unsa inyong ipangtanom diha, nya nagkinahanglan mo sa mo ang advice or tabang nga ginagmay para sa unsa man nasakit ba or nabay gipangkutkot nga mga labi na karon nga timpong mag-uwan-uwan, no? Mag-uwan-uwan, usay way uwan, init kayo human bubunok ang kusog kay nga uwan. Mao na bantayanan kay na atong mga gipangtanom karon, labi nag nakapamuso na na, nakapamunga na na, nakapamupo na mo pagsugod, oh? Inaot nga inyo ha maagapan diretso or naka-prevention daan mo sa itong mga produkto diri sa ASI Laboratories Incorporated. Okay? Inya, ato ang mga produkto gikan diri sa Lacto, ang ato ang Lactoplan Biofertilizer. Muna ato ang mga produkto na ito diri sa Lacto Biotech Worldwide o sa ASI Laboratories Incorporated. Natay Insumo Plus para sa pangpawa sa mga baho sa itong mga binuhi ng mga kahayupan, no? Mga hugaw sa itong mga binuhi ng kahayupan. Natay Lactobet, pangpahimsog, pagpadali, pagtambok o pagpadagko sa itong mga baboy o manok, uban pa na itong mga kahayupan nga ipamuhi. Ang ato ang Antica nga fungicide and bactericide. Mao ni ang kinahanglan karon, no? Nga ay naot makaprevensyon daan, no? Matirahan nyo daan mientras wa pa makasud ni mga dangan kung unsa mga klase ang atong ipangtanom karon. Natay Icon nga organic insecticide, no? Kaning mga organic insecticide kadtong mga itlog pa lang ron sa mga insekto nga naa diha ang iya mauwanan, mabasa, mas dali silang mahimong makadamage diha sa ato ang ipananom. Hala, isprehe na og icon mentras wala pa na mupusa kana mga dangan nga nada sa yuta or nada sa ilawom sa dahon sa inyong gipananom, no? Natay icon nga organic insecticide. Kuyogay sa na ninyo og ani nga to ang Tracy sticker. Kay kaning Tracy sticker na to usa ni nga makapakupot or mopilit, makapapilit diha sa dahon baron, nadaron da sa udlot or nasa putot nga nakapamunga na ang inyong mga taong or mga batong palya. Kung unsay atong gipang-spray nga mga liquids, kinahanglan ta og Tracy sticker. Ha? Huh? Tracy sticker gamay ra kay tagamiton ni ani, no? Sa usa ka backpack sprayer 5 ml ra. Nya available ra ni, no? Dire sa tuang Shopee og Lazada. Pwede mo mo purchase mo nara dire sa tuang link dire sa tong program. Makita ninyo ang link sa Shopee og Lazada. Napoy TikTok, no? Kung kisa ganahan mag TikTok, hala, makita ninyo ang produkto dito ni Asil Laboratories Incorporated. Pili mo kung sa inyo ang gipananom karon, makita ninyo kung sa inyo ang gikinahanglan. Natay gasa nga suwel melorant, maugin eh ang usa sa mga granules ni, no? Ibutang diha sa punuan na to or nag-uso or nag-mapaypaig seedling na to ron. Isagol tani dito sa seedling bed na to, no? Seedling tree. Niya maghingita mo tag mga maayong ayuta kay adto na to paturukon tong liso. Isagol ning usa ka kilo sa usa ka balde nga yuta. Mao na imuhang paturukan diha sa imuhang seedling tree. Gasa soil ameliorant, no? Mao ni ato mga produkto diri sa Asil Laboratories Incorporated. Siyempre ang ato ang Lacto Puppy food supplement. No, gihutoy na ba ang tanan? No, nakatagamtam na ba og mga gilok-gilok tutunlan? Sige, ato ning i-maintain lang ang Lacto Puppy food supplement nga ato ang support, no? Pang dipinsa para dili kayta dali-dali nga masudlan diri sa mga viruses, no, nga musud diri sa tong panglawas. Inom ta og Lacto Puppy kani mapalit ni sa atong mga nagkadaiyang mga pharmacy, no, lagi mga local pharmacy nyo des kalungsuran. La, pangita mo diag Lacto Puppy, nara na Lacto Puppy. Og Namo City, Tanang Rose Pharmacy, 360 Pharmacy ug uban pa nga mga local pharmacy na to diri sa Cebu City. Nara na ang Lacto Puppy food supplement, no? 30 ml, 3 times a day. La, inom og Lacto Puppy para himsog permi atong panglawas. Okay, anya, maing balita, no? Natay ibalita karon na mapakita man is pictures na to diri sa to ang partner diri sa Picas Lawak si Buskinon Sinisa. Kaning tupad equalizer community garden diri sa pinumungahan, no? Okay. Ikapila na rong harvest. No, ikapilang harvest nila, ikaupat. Oh? Ikaupat nga harvest dire sa Tupad Community Garden ato dire sa pinamungahan niya. Primerong harvest nila kani kay duha man ni kay station. Station A, Station B. No? Ang primerong harvest sa ato ang Station A or Station B dire sa Tupad Community Garden or Equalizers Community Garden dire sa pinamungahan. Nara ni sa pila man ni, no? Naay 40 ka kilo ang na-harvest nila. Pag ikaduhang harvest, 96 ka kilo. Pag ikatulong harvest, naay 140 ka kilo. O niya, pag ikaupat ng harvest, naay 127 o ang station 3, ay station 6A, naay 40 ka kilo. Sa ito pa, nakataghan na gini sila o na-harvest sa ilang mga, sa ilang gitanom nga taong. O, niya, kini, pamaagi ni sa ito ang I Love Project nga may nagpa, kuan yun, nagpahimo o kaning pagpang-supply or pagpagana sa ito ang mga kaigsuunan nga maupayin tao ni, pagpanghinay-hinay o bugwal, pagpanghinay-hinay o kub-kub sa yuta nga bantok ayo. Ya, karon wana, naka-harvest na yun ni sila, no? Atong pasalamatan ni silang Rosmar Castillo, no? Silang Sir Edgar Bayhante, no? Kini silang Sir Ma'am Sharon Bayhante, Ma'am Alicia, uguban nga mga kaubanan diha sa community, Equalizers Community Garden des pinumungahan kay dili lang kay sila ray nakakaon. Ang uban pod in taon nga kasilinganan, oh, nakakaon or nakapalit og anang presko nga taong unya organic nga mga gipanggamit nga mga fertilizer or mga fungicide. Ang ato ang mga unsa pa ay katong ato ang gasa, no? Gigamitan po nila og gasa. Gigamitan nila og Acel BioF, no? Katong atong biofertilizer. Gigamitan sad ni og katong unsa ni? Atong antika nga fungicide and bactericide o katong atong atong Icon nga organic insecticide o 3C sticker. Mao ni ang gi-support gikan nato diri sa I Love Project ni Ma'am Gigi Sanchez, no? Atong pasalamatan si Ma'am Gigi Sanchez nga mao gyoy ni wagay kaduha-duha nga pagtabang niya sa atong mga equalizers community garden. Labi na gyud sa atong gobernadora si Gubpam Barikwatro, no? Okay. Mao sa ni siya po'y nag-auhag ni sa uban natong mga kaigsuunan nga mao pa'y pagsugod-sugod o pagpanguma nga mangumata, no? Mananom ta ning atong mga tugkaran nga mga bakante natay mga dagko nga daruhan nga gipamiyaan kay dili na muturok kung ilang gusto nga itanom. Mangita taglaing muturok niya ng mga yuta sa imuhang gibiyaan nga yuta nga dili na muturok to imong gusto, no? Kay kita tanan nagkinahanglan man ta, nagkinahanglan tag utanon, nagkinahanglan tag bugas mais, nagkinahanglan ta og pwede na nato makamuti atong ikamuti. Karon ang ubi baya, no? Grabe ka trending, grabe ka dako kayo og kaning usingan ni balyo ang ubi karon. Sa una ang ubi dito sa mua wala ra, nananom rag ubi gyud, ibutang ra spinsa. Ano, niya paliton lang tag 10 kilo o 5 kilo, 10 kilo. Karon grabe nang kagamitan sa ube, no? Tanan nga mga ipangbuhat siguro nila nga mga unsa man eh, nga mga ube, ube jam, ube unsa man eh, mga inana gigamitan og ube. Ube powder na gidanas gawas nasod. Oh, ang gikan diri sa Pilipinas, gipatanom ta, gihimong powder. Human gidanas laing nasod ang ato ang hinaguan diri sa ato ang diri sa Pilipinas, no? Sa yung pagpananom og ube. Muna nga, ang itong mga kaigsuunan, nga naay mga dagko, nga mga luna, kunya, waganahe mo ang uma, ato nang ipag-uma sa itong gaganahan sa pagpanguma pa karong mga panahon na. Para magamit ang yuta, no? Dili na ito iktihik ba? Kaya ang nahuna, araba, ikaw ray makahimosan eh. Di man na mao, bahinan man na. No? Bahinon man na, naman ay kasabutan nga pilang tag-iyas yuta, pila ang nanguma, niya, ang abono o ang mga fungicide, kisa may mag-purchase niya ni, ang tag-iyas ba yuta o ang nanguma ba, na ay kasabutan. No? Kaya ron, hapsay, inig-harvest, na-harvest, bahinay, niya, ang bahin sa tag-iyas yuta, bahin po sa mga grupo o mga associations nga nag-uma o nagbugwal. Kara-harvest, bahin na yun, no? Niya, katapong mga adunahan nga na yuta diha, dili po tayo nga kamura, bahasag din akong yuta, di man na malata. Mao maginay kasagaran. Mao na kasagaran nga utok sa tuang mga kadagkog luna. Basag din na, huwag mo lihok diha, basag din. No? Kamu, nakamatikod mo sa itong mga kaigsuunan nga dagkog yuta. Huwag yun na istorya. Dili nila ipahilabtan ilang yuta. Human, kuralon na yun. Kay dili pwede pasudlan og tao. Anala, ana ilubong ng imuhang kuko diha sa imong yuta, no? Wala nga kita karon atong gihangyo mismo gyud ang I Love Project kung namoy mga bakante nga dagko nga yuta unya wa moy di mo kursunada manguma. Ang team sa I Love Project pwede nimo ma pwede mi makigistorya nimo para ang associations or mga community garden moy mulihok niya nang mong yuta ya na atay mga kasabutan nga pagabuhaton. Aron malihok or daghan pod makabenepisyo pa anang yuta nga nag-standby nga wala gamita diha sa imuhang area, no? Wala nga kita mga dagko, no? Kamong mga dagko kayo mga yuta diha nga tawaga lang may dire sa imuhang opisina o pwede mo mo-comment ni ato ang programa, no? Dire sa Gabay sa Kalambuan, dire sa Bantay Radio Cebu o guban pa na dire sa Acel Laboratories Incorporated, pwede mo mo-send, no? O message dito para masabutan, maanha na to. Kanya, maghimot ang kontrata. Pamaagi niya na. Okay? Kanya, lain nga balita. Oh, dire si, dito kang Sir Marvin Patiluna. No? Naabot na dito yung tarong tataod, atong tawagon to si Sir Marvin Patiluna. Ang ato ang rice derby diha sa Department of Agriculture Region Field Office 9 diha sa Labason, Zamboanga del Norte o diha sa Titay, Zamboanga, Sibugay. Unya na po'y sindangan, no? Wa pa ni mahuman man ang ato ang tagaan na ni pangayuan na tuog insakto nga mensahe gikan ni Sir Marvin Patalona kung unsa na yung mga sitwasyon ni ani karong mga simana. Sa di pata mo tawag ni Sir Marvin, maminaw sa taog mga mahinondanong pahinomdom.
4: Digid sa yun ang pagpananom.
5: Ato kinahimuong sa yun uban sa Lucky Plant, ang mismo paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot na kini sa inyong palawas o palibot. Basa sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganism sa Lucky Plant magka-half-size magtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Buabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% ng tubo sa imong maani uban sa Lucky Plant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga binipisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant.
6: Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong giginhanglan? Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic. Matrako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug abtik ang imong mga manok panabo.
7: So, free-ranging pa lang, igamitan na naman Mayo ang ilang tanawang reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun.
6: Sa Lactovet, sure winner ka! Bring health
8: into your home. Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo-neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bacteria. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lactopuffy matag-adlaw, 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into
9: your home. Grow, grow, grow, uban sa Puffy Grow.

0: Ang imong giginhanglan, Lactovet. 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic. Matrako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug antik ang imong pagmanok panabo.
1: Makitaan nimo ang ilang 100 kanang alayan. Dili sila dali-dali mo musaw. Ana, mo'y akong napatigdan. Mas taas ilang endurance.
0: Sa Lactovet, sure winner ka.

0: sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz, Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas!
1: Balik tayo sa itong programa ang Gabay sa Kalambuan, alas 12.21 no, sa Kautohon. Mamasa sa taong mga mensahe, no, dire sa to ang Facebook page Bantay Radio Cebu na dire si DYEG Sambuan, maingod to Sir William, Sir Kinon, Ma'am Gigi Sanchez, lanog-lanog na ta dire sa Sambuan. Dagang kayong salamat ninyo, ya, taga Sambuan. DG Noy, no, dire si DG Noy, maingod to Sir William, no, watching from Tuburan Cebu. Dagang kayong salamat dia Sir DG Noy dia sa Tuburan. Ya, shout out ko ni Bro Alan Rosite sa 93.5 One Heart Radio Sambuan. Oh, may nguntun nyo dia, Sir Alan Rosite, si Sir DJ Noy. Apo dire sa I Love Project na to nga Facebook page na dire si Ma'am Marilyn Gallarde. May nguntun sa tanan, watching from Tuburan. No? May nguntun sa dia, Ma'am Marilyn Gallarde, no? Dia sa Tuburan. Dagan itong monitor na itaga Tuburan, no? Ah, may panood to ninyo diha sa tanang taga Tuburan. Niya ato ang ato ang founderon sa I Love Project na dire sa may Asturias, no? Na ato yung mga farmers association diha sa poblasyon na naapod to dito sa tong uban, no? Lain nga mga area diha sa Asturias nga kauban nato si Sir George Kaayon. Niya labi na gyud dire sa poblasyon kay imbitado gyud siya ni Vice Mayor, no, atong Vice Mayor dia sa Asturias, no. Muna, pasalamatan na Ma'am Gigi Sanchez kay bisag kagahapon gikan po ni nagbiyahe diri sa norte. Karon naa na pod, no, paingo na pod diri sa 3rd district. Oh, way ko ka luya gumikan sa iyang gipangunauna nga mga atong mga pinalanggang mag-uuma nga maabot gyud kung unsay ilahang gusto nga mahatag gikan pod diri sa atong probinsya Sugbo. O gikan pod personal sa ato ang I Love Project nga ginagmay nga maayuda or matabang nato sa mga mag-uuma. Una nga karong adlawa, murag tulo to ka associations ang ma-meet ni Ma'am Gigi Sanchez, ha? Atong pasalamatan ni Ma'am Gigi kay kani wag ko angay na untang mo pahuway kay kagahapon perting layo ang biyahe. Karon buntag sayo na sad, biyahe na pod paingon dito Transcentral, paingon dito Balamban, Asturias. Aron paghimo og mga mamahimamat mo ng mga kaigsuunan natong mag-uuma diha sa 30 distrito, no? Kanya karon atong tawagon to si Sir Marvin Patilona kay kaning sa Labason, Zamboanga del Norte og sa Titay, Zamboanga, Sibugay naghimo ni og rice derby. Kanya ang ato ang gi-intra dito or gi-hatag nato ng mga products or mga inputs nga gipang spray dito sa ilang mga humayan ang ato ang Acel BioF o kaning gasa nato nga soil melorant nya nasa tay Lactoplant nga biofertilizer. Sir Marvin, maingod to.

0: Sir, may ngunto, sir? Sir Marvin, may ngunto?
1: Hello, sir, may ngunto?
0: Ah, yes, okay. No? Dungog ka na mo dito, sir. May ngunto, sir? Kumusta man diha sa Zamboanga area?
1: Kar sa pagkakaroon, sir, maayo ang kwaron. Ang weather na to di karon na maulan na yung kwan. So, bago lang punta na human sa ato ang activity, no? Sa ato ang mga field day sa intrahan na to. Pasugdahan sa Region 9, Department of Agriculture.
0: Yes, sir.
1: Bago lang human, kahapon, yes, kwan sa area sa Titay, Zamboanga, Sibugay, sa Labason, Zamboanga del Norte. Tuduha ka sa'yo ang nahuman sa pagkakaroon. Yan. Kuan. Field day.
0: Yes, sir. Sir, mangutan na ko, daghan magiging, daghan maning pictures ba? Sa pictures nakita na ko nga imong gisend diri sa mua. Daghan kay ning mga mibisita sa ato ang boat diha kilid sa Basakan. Nya, unsa man ni mga taga Titay sa ni tanan or taga Zamboanga Labason ra ba ni tanan ang nangatin na. Okay, taga-asa mo sa ni mga mag-uuma, sir?
1: Actually, sir, kanang mga kuan, kanang mga attendees na to diha, dili laingon nga nasa local ano area na napoy gi-invite an actually nga mga neighboring towns.
0: Mm.
1: Kung dito sa first Labason, nag-invite dito sa Liloy, Salog, napod sa Sindang, asa kuan sa Pulangko, mga nasa mga 9 ka mga towns nga mga nag-participating ng mga farmers sa rice, no? Gi-paate na to, gi-pa-invite para musaksi sa ato ang gihimo ka when technical day or derby sa rice. Pakita dito kung unsa ang mga resulta nga gigamitan sa ato ang mga produkto sa ASI Laboratory, no? Isa man tanga gi-paapil, which is ang ato ang mga produkto nga gikuha dito, gi-showcase is ang lactoplant o katong ato ang gasa. So, dito atong gi-explain kung unsa gyud ang kahinungdanon sa paggamit niini. Kay ang isa gyud sa objective karon sa DA or sa Region 9 is nganong gipapil ang mga biofertilizer o ang mga soil ameliorants like sa gasa. Kay next year, actually, isa gyud silang concern. Kay actually, sa amo ang naisgutan dere, kauban po sa mga taga, mga staff nga sa focal person sa DA, Region 9, is ang ilang concern gyud is ang kanag yung granular nga abono, no, which is pir na gyud kamahal na kayo.
0: Okay.
1: Dayon, next year, maglisod na og purchase. No, kay tungod sa mga conflict sa international conflict ba mga gira ana. May budget pero dili ka access og palit. So karon ang isang gihimo is naghimo og technical demo or derby gamit ang mga biofertilizer og kining ato ang ameliorants kay para og unsa to ang projected nga paliton next year, himuon na lang 50% dayon, gamito na lang dayon ang mga soil ameliorants o biofertilizer. So, manang ni-intra kita na kay isa yun na isa sa objective nga magamit na lang taog sa isa kaektarya nga humay nga itong ibasap, magamit na lang o 50% nga imuhang kanhi nga gigamit nga abono. So meaning nagamit ka og lalo kasako nga abono, magamit na lang ta, so ipakita man ang kuan ang result karon, gigamitan yun og 50% na lang sa less sa abono, dayon gigamitan og lactoplant o gasa. So para makales sa abono nga ang kuan gamiton, no?
0: Okay. Sir Marvin,
1: una ang isa sa objective karon.
0: Sir, sa pagkakaro yes, sa nangagi nilang cropping, pila may mahurot nila nga mga inorganic fertilizer sa usa ka ektarya diha dapit sa example kaning sa Labason o sa Sibugay.
2: Sa Labason sa Sibugay.
1: Sir, ang actually ang sa Labason is ang pinakakuan gyud din ha, pinakadaghan nga gamito nila na sa 7-8 pasako.
0: Mm.
1: No, kanang Labason area kung hybrid niya kuan, so 8 pinakakuan yun ang 8 dayon din na naman sa Titay, actually sa Titay gud kay pirikuan yun na diha, hybridization yun na diha. Actually, ang pinaka gamit yun diha nga number of sacks sa abono is 10 to 12 bags per hectare.
0: Per hectare?
1: Pasta mo. Muna ilang kanhig yung gagamit.
0: Oh, lauma na yun dahil.
1: Practice. Even karon.
0: Grabe na yun. Oh,
1: pwede na yun ang bihala.
0: Kanya, kana, tanaw ni mo na sa una, okay. Kanang may gamit o gwalo o may gamit o dosi sa titay, pila man ka bags, no? Pila man ka tons ang makuha per hectare nila aning hybrid rice?
1: So far, sir, ang pinakakuha na, pinakataas yun kung hybrid yun ang gamiton, so, naragod sa pinaka-minimum, makuha rin lang ang minimum, ana, ang kuha, kung sa, anang kalamgod ba sa kuha sa yuta, na, kanagid, kailangan nagid gamitan na para maabot ang
0: minimum yield.
1: Minimum, maabot sa 7 tons, pinakakuha na. Oh, minimum yield, 7 tons. So, isa sa objective na lang karon, gihimog yun, nga, gikuan yun, gipangusgan yun aron sa Department of Agriculture, nga, kanya nga, mga area ha diha, magamitan na lang yun, o, plus sa kanyang ginagamit. So, moto, nag-intra yun po, gamitan na to, o, lacto-plant, biofertilizer, gasa. So, ang atong entry actually karon, so far, na, kuan pa man, gifield day pa man to, naapa ang standing crop karon, yan next week, balikan to for crop, kuwaan o kuwan, mag-crop cut na, may kuwaan po sa data actually, sa titay, mag-crop cut me dito. Pero, kung makita man nyo sa pictures karon, guwapo gid ang kuwan pod, ang iyahang, yield niya,
0: okay.
1: Ang iyahang mga uhay, na agyan, i-perform gud niya. Ngayon, dito sa labasan actually, nakuha ng crop cut, nakuha ng data, so, kana nakita ninyo diyan, na nai-picture na ko, nata sa top 1 diyan, karon sa pagkakaroon, kaya napamay uban nga hilaw, so, nakakuha tayo data sa pagkakaroon na, initial data na to, nata sa top 1, nakakuha tayo 9.4 tons per hectare, kana nga result.
0: So,
1: Okay. Yes, sir. Oh, ayun, proud na ang gigamit ana nga kuan nga variety is SL na SL 39.
0: SL 39.
1: So, gigamit na to sa atong technology sa. Yes, sir. Oh, mao na ang iyahang variety niya. Ang iyaha ang ato ang kuan na gigamit na to last abono dayon. Gigamitan sa to ang lacto plant. O gasa, so muna ni gawas ko yung data nga nakuha is 9.4 tons. So, direkuhan kayo.
0: Dako kayo
1: nindot kayo ang resulta.
0: No? Dako, nindot ang resulta.
1: Oh.
0: Dako kay increase niya. Gamay ang nagawas nga puhunan ni Parma.
1: Yes, sir. Mao gina itong ipangusgan dito during meeting. Ito yung ipanghinambog yun. Nga, proud yun. Kaya nakita man yun. Naaman yun po lang dito. So, nahinambog yun dito sa mga neighboring towns ng mga farmers nga ni tambong nga to si Istobilib nakita gyud na to mo kailangan gyud to nga dili na mo gyud kinahanglan og daghang kay abono kun magamit lang gyud ta og lacto plant kaya gasa no so na gyud amazing kayo ang result
0: okay no nya sir ang tan-aw nimo kaning naaman pud ni dire sa may unsa pa ning unsa sindangan Sir Marvin unsa naman po status ni ani
2: status ni
1: kanang kuan po sir, very kuan po kayo na. Very interesting kayo ning sa sindangan po actually kay kanag yung kuan na yun, area ha di negative yung kayo na sila mo tanom di o hybrid. Puro gina sila inbred for.
0: Mm.
1: No?
0: Pero karon hybrid na
1: sa karon nga na ay i-conduct di actually mga na around mga 160 hectares na di gi-demoan for hybrid.
0: Mm.
1: And then at soil ameliorance o kining mga
0: biofertilizer.
1: Kung ato yun ang tanawaron o makita man akaroon sa 13 or sa 12 kay magkuhan man na, mag-crop cut na hindi haagad ang na-amaze yun ang mga tao kana kung kuhan. First time yun na nila ron ka nakita. Ngayon nga na kanindot ang humay diha karon nga area nga gidimuhan. So ang mga labay ko diha nga mga farmer gikan sa laing mga lugar, muhunong. Muhunong kay mutanaw, ma-amaze kay nakita yun. Nga nindot kayo
0: ang
1: yield karon standing crop. Makita na naton karon pirta 3C mag-filter ta diha karon mag-field day na pod diha ang pinakala. So una sa around sa karon nga kuan nga derby nga site mao na ang isindangan ang pinakanindot nga standing crop no. Kung nakita po ninyo ang picture diyan akong gi-post karon, kung kanang ako ang plot sign, dako man ang plot sign. So wala pa na kayo, naapa na sa 30 days, makita pa kayo ng plot sign karon, dili na makita.
0: Nathapit matap ni.
1: Natabunan na.
0: Natabunan, no?
1: Oh, natupungan na, natupungan ko na
0: yun. Ang sama niya klase, Maura Gyapon, SL, SL Ragyapon ni nga variety?
1: Actually, kanang atua karon nga gikuan sa sindangan, entryhan is, kuan na siya, Biganti Plus na siya.
0: Lahi na po nga variety.
1: Biganti, dayon. Ang ato ang, oh, ang treatment, mauna, ato ang treatment na.
0: Yes.
1: Ato ang 50% yun na. 50% less abunog yun ang gikuan na. Bigante. Manang maamis yun, pangusgan yun na mo karon nga ma-feel day yun, maka-invite ta o mga farmers nga lain-lain lugar para i-witness yun punta nga 100 pakbol yun nga 50% lang yun. Nga dili na kailangan o daghan pa nga abono. Basta mo gamit lang yung biofertilizer lang. O, magilaan mo ang pangusgan karon nga 3 sites yun, 50% less sa abono mo perform gihapon. No need na nga magdaghan pag yung abono di ay. Mo na itong pangusgan karon nga punta na ang mga piling o ato dyan i-puan dyan. I-convince sila.
0: Kasi ipaabot yun na ito sa...
1: Dili, kailangan nga daghan na kong abono ganitong.
0: Okay. No, nindot
1: kayo na nga. Mo na ang kuhan yun karon itong pangusgan.
0: Okay, malipayon kayong mga mag-uma. Labi na yun nga natumong sa tuang... Ato ang partner, no? Ang atong farmer's partner, Sir Marvin. Anya, kani sa... kani bang ato ang mga pil, no? Kani naadya sa imong atubangan, iniglicture ni mo. Daghan ba po ni silang pangutana kung saan yun paggamit ang produkto na to, ang labi na yun sa biofertilizer o gatong gasa?
1: Oh, yes, sir. Ang kanang mga kuana, kanang programa, ha? Ang pinaka... Kuan yun niya, pinaka-objective is ang basic good information among ihatag nila giun sa paggamit. So, among tudluan, nga, gikan pa lang sa taguran, ya pa lang sa binhian, ato ng amumahon, ato ng isprihan ani atong produkto, nga lactant, dayon, ato ng mga products for protections like sa Antica, Icon, nga pang insecticide o fungicide, bactericide ng Antica, mo nang atong i-spray diya sa taguran pa lang. Itong amumahon. Dayon, pag dayog ibot, madala na niya itong mga protection, dali siya makarecover inig tanom. So, dili taas ang stress niya nga mo-recover dito sa pag-transplant. Dayon, pag humanog tanom, dapat 10 days gikan sa pagtanom, isprihan na pato otro sa atong lactoplant. Dayon katong-atong gasa o mag-abono na ta sa granular nga 50% less sa recommended rate sa abono, mo to i-mix ra nato dito, dayon atong i-apply. Dayon first application to, pagka second application 30 days. Now, mura gihapon nga pagkuan nga dosage lactoplant 100 ml per tank load. Dayon ang gasa i-mix sa abono, so, makita na rin ang result nato diha.
0: Okay, daghang kaayong salamat Sir Marvin Hanya. Advice nimo sa naminaw na to
1: karon
0: nga. Naminaw na to karon sa tuang program. Labi na gyud katong nananom og humay, katong tanom og humay karong sunod nga cropping. Unsa may imong advice para nila Sir Marvin? Yes sir, Sir Marvin. Ano murag minus ang signal ni Sir Marvin, pero nasabta naman to na to, no? Nadungog na to na to ang iyahapong gipangbuhat dito gikan diri sa ASEL Laboratories Incorporated nga ang ato ang Rice Derby. No, imbis kay lulimang kagmuhurot nagwalo kasako ang usa kaning sa Labason, unya kaning sa Titay Sambuanga Sibugan.
1: Oh, sir. Hello.
0: Yes sir.
1: Signal.
0: Advice nimo sir sa ato ang mga suking tigpaminaw labi na kayong nagplano og pagpananom og humay karong sunod nga cropping. Yes sir. Wala no, putol-putol no, putol-putol na, sige lang. No, kaning balik nako kaning Labason Sambuanga del Norte. 8 kasako ang mahurot sa usa ka ektarya sa hybrid rice nga pagpananom hantod sa pagka harvest. Unya kani sa tita isang bangga si Bugay, muhurotog na po ngatos dosi kasako. Lulimang gana. Tagpilang sako. Tagpilang sako. Butang ta sa complete. Butang ta sa ubang kaning 0046 or kaning uban na to nga ipang gamit ng mga putas. Tagpilang sako ni ana. Unya mo gamit ka og 8 ngatos dosi kasako. Kinahanglan yung kag-apas, no? Kinahanglan kag-maayo og tubo nga maapas ni mo ang imong nagasto sa usa ka hektarya nga sa abono pa lang, no? Sa pagpatambok pa lang. Kintay, masudlan ka og kaning mga borer. Kay kaning borer, good, usa ni nga mga makakunhod yun, no? Maka-reduce sa harvest ni mo. Kung masudlan og steam borer na imong humayan, dakot ni nigipikto. Inigsugod na ganig-uban-uban anang imong humayan. Inigsugod na ginigputi-puti ang imong humayan. Wana. O di ba, pusugod ni kapua, no? Kani mga blight, bacterial leaf blight, naguban pa nato nga mga masud yun nga dangan din sa itong humayan. Basta masud lang dangan. Piligro, maalkansi ka. Labi nag nangabuno ka o daghan kayo. Dako kay kagpuhunan sa buno niya. Wala pa kay pangdepensa or prevention para sa ito ang mga para ani mga dangan nga mukalit rag sud no madas tubig oh lana ba daan diha sa imong basakan nga nya inig timpong ting mabdo sa humay bugawas ni nga dangan lisod na pag lisod na kayo pag sumpo ni ana mo na nga naay protocol ang ASEL Laboratories Incorporated nga sa di pa mo tanong di ba sa di pa ta mo transplant gilimpihan na daan na to ang basakan. Gikuhaan na nato, ipapatay na nato ang mga itlog nga angay mo daot diha sa to ang mga humayan. Inya, pasalamat ta ni Sir Marvin Patiluna kay kaning Region 9 karon pag yun may makasood niya ni. Inya, karon no, ang ilang 7 tons nga gipanghambog nga mo gasto sila tag 8 kasako. Karon 4 kasako na lagi palit. Onya ang produkto na to sa ASEL Laboratories Incorporated mo gi-add-on. Onya, pilay maabot sa bana-bana pa lang karon sa tuang Department of Agriculture Region 9 Field Office 9 diha sa Zamboanga maabot og 9 tons kaping. Pilay improvement no, pilay increase yield nga nahimo. Onya, pila ka percent sa imong gasto ang na-reduce kay upat na malang kasako sa 8 kasako nimo nga gigamit nimo sa una nga nangaging cropping nya mo harvest kag 7 tons. Karon 4 kasako plus lactoplant or ASEL BioF atong gigamit plus soil ameliorant na to nga gasa. Pila na may gasto nimo na? Pila na may per liter na mo ni ana, no? Pila ra mahurot nimo sa usa ka hektarya? 2 ka litro nya 3 ka kilo nga gasa. Moro ginay ma-add-on nimo sa imong 4 kasako nga giwa. I-add-on ni nimo ang idili ni add-on, ipuno ni nimo sa imong 4 50% katong 4 kasako nga 50% sa bags ni mo nga regular ni mong gigamit, upat naman lang imong ipalit, plus duha ka ASEL BioF, duha ka litro. Ug usa ka tulo ka kilo nga gasa nga soil ameliorant. Pila ra gasto? Unya, ang resulta miabot og 9 tons ang harvest sa atong farmer nga na diha karon sa Zamboanga. Asa ni Zamboanga Labason, Zamboanga del Norte. O dire po sa titay Zamboanga si Bugay. Nya klabi na gyud karon na nanapod diri sa sindangan. Oh, mag crop cut karong October 13. Ato ning tanahon kay mas maayo nindot ang dagan kung gamit lang tahan ni mga produkto ha, sa ASEL Laboratories Incorporated. Nya mutuman ta sa ato ang unsay protocol ba? Unsay gihatag sa ato ang mga technician labi na lang Sir Mark Rosima, ilang Sir Marvin Patiluna, ilang Sir Archie Irag, nilang Joji Misa, uguban pa nato nga mga kaubanan no na sa mga field area nga mo dalaw or mutanaw diha sa inyo ang mga ipananom. Tumanon lang nato unsa ilang gisulte. Total ang product di man ni makadaot kay mga organic man nga produkto nato diri sa ASEL Laboratories Incorporated. Kung dinaghan sa inyong i-purchase, daghan inyong gamiton kay dako kay mog mga basakan, why problema? Local rata manufacturer. Cebu based rata. Dali ra pag-abot diha sa inyong area. Dali na magkagsambuanga, nakagdabaw. Basta suod lang kas Pilipinas. Huh? dali ra pag-abot ang produkto gikan na mo diri sa ASE Laboratories Incorporated. Alas 12:44 na. Oh, maminaw sa tao mga mahinundanong painom-dom.
3: Kipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. May isa doon, oy. Aron mabadtog na siya. Oy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hukaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yanap, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayon naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, anak, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay ng mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai, sa baboy, o kiti sa manok. Insumo,

0: show mo na kitang tanan.
1: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili-kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo ay hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement na gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.
2: Bring health into your home.
3: Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
2: Bring health into your home.
4: Ako si Bubi Fernandez, AC trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na lang akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto og protektado, Lacto Puffy, sekreto sa mga champion.

0: baliktas ang atong programa ang Gabay sa Kalambuan, alas 12:46 na sa kauntuhon. No, ato ning pangtiwason og basa ning nagchat na to diri sa ato ang Bantay Radio Facebook page na diri si Sir Archie Irag, no? Maingod to ka I Love Project. Boss William Rasmuyet, shout out sa atong mga kaubanan diha sa Kinawahan Farmers Association da San Remigio, Cebu og ang mga tupad Beneficiaries Farmers Community Garden nga nagmeeting karon diri sa San Juan, Tuburan, Cebu. No, maingod to niyo diha taga San Remigio. Atong mga Farmers Association diha sa Kinawahan, atong mga membro diha sa San Remigio, Cebu. No, maingod to, magpagpanood to niyo diha. Ato ang mga Farmers Community Garden diha sa Tuburan, no, na diha San Juan. Oh, nagmeeting ron na diha sa Farmers sa Sanchez Farm na diha sa Tuburan, no, diha sa San Juan. Ya na diri si Sir Big Swico. No, nindot kayo ang atong produkto, sir. Nakita jud ang resulta sa atong community garden. Dili ikalalis, okay kayo. Dagangang salamat Sir Beck Swico, no, diha sa ato ang founder sa equalizer, no, ato ang chairman sa equalizers diri sa ang iyang mga community garden, no. Na diri shout out sa atong mga mangkanor sa Tuburan, ang among farmer sector representative sa Tibok District 3 diha sa Cebu Equalizer Sectoral Incorporated. Sir Nolan Tulod, og buutan ambungan kayo, no, og si Engineer Gigi Sanchez nga buutan kayo nga mang gihatagon, no, maing udto og maing hapon kanyo tanan diha. Salamat kayo Sir Big Swico, no, kay kani Sir Big perting kugihana, no, bisag asa ni ingon kag moadto ta og asang bukiran ni, basta na ang katuyo para sa mag-uuma. Huwag yun ibalibad, no, huwag yun ibalibad pag-indursar, no, paghatag og mga maayong mga ideya, maayong mga pamaagi. Dili lang kay ingon nga kanigod, no, example lang kaning tupad siya gyoy naka mugna ani ba kaning dili ta manilihig, oy magbugwal ta, no, siya gyud, oh, Sir Big Swico kanya karon daghan kayong nakabenepisyo, no, pag human nilag bugwal, pila na ka panahon o pila na ka sige na pang harvest kapila na. Ato pa, maayo nga ideya nga nahimo. Dili ang kaingon, kausara, pag-awat sa 5,000, wag tang na, pagkaugma. Adto da yun sa shoppers, no? Adto da yun sa, ang singanan ni, ato mga suking adtoan nga mga department store, hudoy na yun, no? Wag tang na yun. Wa nila na gibuhat. Ang ilang gibuhat, nagbugwal. No? Nananom. Sa ato pa, nadawat ang 5,000 kapin sa tupad sa napo kadlaw ni mong pagpangbugwal. Dili lang kay kana ra. Kada harvest, magbahin mo. No, magbahin mo sa iyong abot. Nindot kayo ba? Salamat, Sir Big Swico, o sa ato mga kaubanan, mga grupo, no? Grupo na to de sa community garden, labi na gyud kaning Equalizer Sectoral Incorporated ni niya, nahimo ning Equalizers Community Garden nga si kamulo na pagpang-harvest, no? Naapod gani diri sa may Station 2A kaning sa Harden, Toledo City. No? Niya ikatulo na nilang harvest dai sa ilang mga taong, ilang mga gipananom. Kada iya naman, lain-lain naman ilang gipagtaong, okra, taong, batong, unsa pa. Niya ang I Love Project po niya na, napon may ginagmay nga idea or mga unsay atong mapalambo or mapatubo nila ang ilang matanom, no? Gikan sa ASI Laboratories Incorporated. Okay? Alas 12:50, alas kuntuhon, aso nang tawagon si Sir Mark Crucima kay kabahin aning ato ang kaning saging ba? Kaning kabindes. Yung unsa may lain nga mga local name, ano, no? Kaysa diri Dabaw ni. Tumok. Niya, pang-export ni. Muna dalhon dito Japan, China, pagbalik dire kitchap na, no? Gikan na to ang saging dire gikan sa Pilipinas. Kani ang ASI Laboratories Incorporated na boy para saging, no? Unsay mga sakit sa saging nga masumpo ni aning maong atong produkto sa ASI Laboratories Incorporated. Mao na ma-explain na ni Sir Mark Crucima. Bisan dito sa na dito sa Dabaw kay siya may suhito dito sa Dabaw, siya may naagyud sa tubangan jagi saging. Mao na ato mapaminaw siya kung unsay mga pamaagi nga unsaon pagsumpos dangan nga musud sa sagingan. Sir Mark, maingon to.
1: Ano sir, maingon to? Makakawa ka ba?
0: Yes sir, maingon to. Nakapanood to na ba ka? Diha?
1: Nakapanood to na sir.
0: Okay, no? Karan, kumusta mang sitwasyon sa panahon diha karong mga oras ha?
1: Karon, dyan ang buntag, init kayo, karong hapon, pwede hindi ko mamula na yun na so, at karon nag-filter dari sa sagingan, kinay gusto mo trial, mo testing sa atong maprodukto sa asil, no? Sa kanyang Cavendish nga saging.
0: Okay. Anya, unsa may, ikaw na-explain ni Anis, Sir Mark, kay murag dili kay ko haniti aning saging ba? Kay dari saging sa mua, pila ramay taong kapuno, ane, anya, matupas ramanig init kayo, pero naam rin ang sakit saging nga maigo ni nga itong produkto sa Asil Laboratories Incorporated. Usa man ni nga klase nga sa sakit, labi na good kaning sa Cavendish nga saging, Sir Mark?
1: May udto dahil sa tanan sa mga tigpaminaw dira sa I Love Project, Bantay Radio o sa Asil Laboratories na page. Narita diri karon sa farm sa Kuan, kaning isa sa mga pinakadako na farm diri sa Kapatagan, upland na mga saging. Atong ato ang i-size-size karon kung unsay gamit sa produkto ni Asil, unsay tabang niya sa production sa Cavendish na saging, gikan diri sa pag-land prep, padulong sa dahon, sa bunga o padulong sa gawas kay kani mga saging nga dito ni gina o si tawag na ito ng ginabaligya. Gina-export ni siya sa Japan, Spain, o China. Muna, kita may number one ana. So, atong i-explain kung saan paggamit ang produkto ni Asil, no? Sa mga saging. So, magsugod ta sa ginatawag na ito, icon. Sa wala pa kabalo, ang saging na ano siya mga insekto or dangan nga kanang muna siya nagadalag sakit dahil po itong nag-cause o sakit. Ang nagadalag sakit mo itong mga vector kasagaran na niya mga leafhopper. So Nepotetix verisins kanang gikan sa ubang mga planta na yan ay sakit na dalon lang sakit tre. Kanipong isa muna siya ang kanang ginatawag na ito o kanang siya ang host jud sa sakit. Siya jud mismo ang nagabuhat sa sakit. Muna siya si Trips. Common jud na siya basta nang nga diba? Tanay bunga niya maklaro na ninyo ang yung dahon-dahon ay kanang tawag na fingers may tawag na sa mga fingers ang tawag na sa mga so ang ginabuhatan na niya ang kanang hands pag maigo sa trips ginakuha na siya ginabangagan niya mauna ang rason nga kanang makabantay mo kanang ginabaligya ang mga saging na itom-itom may bangag-bangag mauna siya iagi sa trips.
0: Okay.
1: Puno siya agi sa trips, ang matabangan na sa itong produkto si Icon is i-appeal na to siya sa bad injection. So, si bad injection, nga siya murag ka ng fire range nga dako, nga ang kumaagi, 45 degree, itusok ninyo din sa puso. Pagtusok ninyo sa puso, dapat dili pa siya abri ang babaw, dapat close pagit siya. Pagtusok ninyo sa puso, inyong hot doon ang 120 ml nga dose sa Icon plus water plus gitawag na to o insect fungicide kay kagasagaran sa isa ka dose na siya Icon napuno siya fungicide o napuno siya water so probably nasa 10 ml kada isa ka puso sa saging so inig-inject na to na siya ha mapila ka adlaw makita na to ngayon inig-abri na to sa kanang bunga hand sa saging wala siya damage tungod kay naprotektahan siya sa Icon sa gagmay pa lang siya, sa bad pa lang siya, no? So, muna siya pamaagi sa Icon. Si Antika Pod, ang purpose ng Antika is para sa sigatoka. So, ang sigatoka, mangita tagsakit mo sigatoka, Dresser, kay basin wala na kabalo ang ubanon sa sakit.
0: Sigatoka. Sir Mark, balik sa ko katong sakit nga masulbad sa Icon nga i-inject na puso. Inigpanit sa saging na itom-itom ang bunga?
1: Hindi, sir. Kanang itong dako na ang saging, sir.
0: Oo.
1: Kasagaran mong good sa gina-export, sir. Hamis, jud.
0: Yellow. Green,
1: jud. Kanang ginabaligya.
0: Okay.
1: Kanang ginabaligya sa carbon nga ng itom-itom. Gamay lang ang itom-itom, sir. Damage na siya sa trips.
0: Reject
1: na. Mo na ang pinaka-crucial. Pinaka-crucial o pinaka-lisod na control ang kaning bad injection kay kung dili ninyo siya makontrol sa buds pa lang sir, madamage na ang saging. Sayang inyo gipabot na pila ka bulan. Ingani ang dapat nga pag-apply sa cancer sa tawag itong bad injection ingani. Kanang dapat ingani pag yun ang dagoy wala pa naka wala pa nakita iyang kanang kamot-kamot bitaw sa sipi.
0: Puso pa lang.
1: Ingana pa lang gitsyag puso pa lang sir, kanang buo pa lang gitsya.
0: Okay. Mintas.
1: Tapos okay sige sir, paren sir.
0: Okay, tapos kon sir, injection na asa man sa tumoy puso or ana gyud punuan puso?
1: Ang among kasagaran na sir 45 degrees jud. So ana siya sir kanang murag takil ba pa triangle, diri gina siya sa tunga.
0: Okay.
1: Dapat sir ang technique man na kay nakatrabaho man ta og field sa saging sa una. Ang technique ana sa kanang puso sir. Pag inject nimo atong murag naman na siya sa syringe kataas, pag mukuto na naang katong murag dagom sir, mo na time ti mailhan nga pwede na nimo i-press.
0: Okay.
1: Ang kuan. I-press ang syringe. So based diay sa recent trials ni Icon, siya ang nagdominant. Kay namin gi-trial sa Moncayo sa AIR Farm, no, kami kaaba ni Sir Titing magduwa. At 72 hours nga pag-observe sa trips, mas dominant si kuan, mas dominant tay si Icon kaysa sa ilahang karaang mga produktong igigamit, no. So si Icon nihatag siya og 98% nga clean. So it means na lang siya duha ka puntik nga itom dito ra pagyud sa babaw nga part. Unlike sa ilahang gigamit nga na ay 67%, mas daghan jud siya itom-itom kaysa sa Icon. So dito na muna ingon na mas dominant kay si Icon, solo to siya nga gi-inject sa buds kaysa sa kuan, kaysa sa atong ilahang produkto nga tulo ka produkto ilang gigamit, wala pagyapon nila na provide ang satisfactory nga 100%. So 67 sila, 98 sa 12 ka sample. So 12 ka puso sir, ni range lagi tag 98%. So nindot jud og epekto si Icon sa inyohang mga puso sa saging, no.
0: Okay. Ariel po
1: so, ang dosage di ay,
0: yes sir, ang dosage.
1: Sige sir. Ang dosage sa ta. Ang dosage sa Icon sa puso sa saging is 10 ml nga Icon, then 100 ml na water, and then 5 ml na fungicide, depende kung unsa fungicide inyong gamiton. Kay basta basta ang ato yung isa nga i-apply ang Icon jud, kay ang Icon mo gina siya pang pugong sa trips, no. 10 ml bali 120 ml tanan if ever possible mo na siya kada load ninyo sa inyong inject, kada tusok ninyo 120 ml kada tusok 120 ml para sa mga puso sa saging, para dili maapektuhan kanang magkasungki-sungki o bati og dagway ng mga saging, mauna na siya ginalabay bisag asa. Katong mga good quality, abot na to siya Japan, China. Mauna to siya timailhan.
0: Okay.
1: Kanindot og saging.
0: Okay. Ang antika, ang Icon na to, Sir Mark, antika na to, Sir Mark, unsa may maayong resulta diha sa og para sa saging?
1: Sa interval di ato, wala to interval ha, kaya ang atong sagingan kanunay magina mamuso sa matagdaghan. So everyday nga naing atong quality sa puso, inject lang ta. So drita kay Icon, si Icon antifungal o antibacterial. So wala pa kabalo, ang ginabuhat ni Icon, naghatag siya o laminated film, no? Kay plant-based man siya, so ang ginabuhat niya, ang kanang dahon nga naisakit, iyang tagaan og film, tagaan niya og protection para dili mo kuyanap ang gitawag na to og fungus o bacterial disease. Nga kanang gitawag na to og English pa sa unsa inhibition nga pag mo maigo og sigatoka, dili na siya mukatag pa sa dahon. So ingon ang dagway sa sigatoka sa wala ka kita.
0: Sir Mark.
1: Pag wala siya. Pag-klaro ko si Katong ka na murag. Hello sir? Hello?
0: Yes sir. Oh, dungog na. Okay na.
1: Wala. Kaos ay mag-itom-itom. Mag-klaro na sir. So, mo na siya dagway sa si Katong ka. Disease. Kaya na murag itom-itom. Nga na yun. Buto, mag-klaro ka na murag. Walo. Hello, hello.
0: Yes. Oh. Okay na. Madungog na.
1: Walo.
0: Makita ra. Makita ra.
1: Itom-itom. O hello, hello. Mo na siya ginatawag nga.
0: Si Katong ka.
1: Si Katong ka disease. Matabalan dito yun na sa ato ang antika. Samot na ang mga sagingan diri karon nagapangita o alternate na oil o alternate na anong gitawag na to na fungicide kay tungod lagi sa gira yan ang sa India maging number one nga naghatag o katong
0: fungicide
1: powder na substance nga ginatawag na to nga oil. Mo to siya ginasagol sa mga pang-spray kay para mo pilit sa daon sa saging sir, baka rin sir naga problema ang ubang grower kay wala na daw lagi sila makuhaan, asa sila mangitaw mga source sa kanang oil or sticker base na mga products na ginagamit sa sagingan. So tako kay tabang atong produkto ani sama ni 3SE kay dili gid siya isa sa pinaka-effective nga kanang sticker si 3SE, o isa pa napud siya tabang sa dahon. So ang combo jud para sa sagingan is si Antica o si 3SE. So ang bato nakita niya itong dagway ganun na sa sigato ka ano na pag ma-adult ay kanang mo severe
0: kamo grabe na
1: na oh, pero tina, mauning hinungdan na malaos ang mga saging. Pero bisan pag malaos ang saging, sir, ibaligya naman gihapon ni Dra, padulog ni gihapon ni Cebu, Manila. Kani mga rejected na saging, Dra, so papusla na daw gihapon.
0: Mahalin na gihapon. Bitaw, Sir Mark, kay murag alanganin na ta sa oras, no? Kay milampas na ta sa sa kauras ng tong programa. Pang shout out, no? Ang imuhang mga kaamiguhan da or kaubanan da sa farm. Labi na good kaning ato ang area karon sa sagingan.
1: Shout out kay Sir Alex Morales, no, mo siya ang tag-iya aning farm. So ihang gi pa tanaw iyang sagingan kay nakitaan man daw niya ug na daw nakasulti sila hang nagamit to ni Sir Titing magduwa kay friend sila.
0: Okay.
1: Ang ato ang pang-bad injection. So ilang gusto i-trial kay ako lang pakita sir unsa kalalaay ang saging na. Mao na ni nakitabo sir. Siya ang saging.
0: Okay.
1: Halos 50% taigo na siya Panama wilt nga antifungal siya. So atong i-try ang atong produkto. Nata diri karon nag-spray mi og mga chemicals kisagol nato tong produkto ara. So shout out sa mga nag-apply ani, no, diri sa farm ni sir.
0: Okay. Sir Mark, daghan kayong salamat Sir Mark. Thank you kay sir.
1: Thank you sir, thank you.
0: Okay, no, matoy ato ang brag alangan ni naman ta sa oras, yung lampas naman ta sa usa ka oras nga ani nga to ang programa, launa 4 naman sa kauntuhon. Inya, daghang kaayong salamat ninyo ha katong mga wa mabasa nato diri pang shout out na diri si Albert Gamboa, no, from Badyan, Patong Badyan, Cebu. Oh, maingon to niyo taga Badyan. Inya, launa 4 na, no, napupos na pod ang atong usa ka oras nga panag-uban ning atong programa ang Gabay sa Kalamboan. Kasunod di gayon, matag-adlaw Bernes o Sabado, alas 12 ngadto sa launa sa kahaponon. Ayan, atong pasalamatan, atong station manager, Bantay Radio Cebu, Engineer GJ Sanchez, ato ang programming director, si Sir Adon, ato ang news and current affairs director, Sir John Carillo, si Sir Fred, ato ang technician sa Pikas Lawak, Buskinon Sinisa. Atong pasalamatan, ang nakahook up na to nga radio station, ang DYPSBT Radio Tuburan, 98.1, 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan. Ang inyong kabantay sa Gabay sa Kalambuan, William Rasmuyen. Daghang salamat. Maing otto, maing pagpaniotto.

0: Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus ug bacteria. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lactopuffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
0: Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopuffy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopuffy, aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
0: Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas, hinungdan nga ikaw na sakit? Kana, tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas, pinagi sa Lactobacillus Probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw, hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus Probiotics, mao ang Lactopuffy Food Supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy, 100% natural, aprobado sa FDA.

ang kinabuhi sa tao. Sama sa usipanggap doon sa dagat. Gianod, ugitapya-tapya sa mga balon. Gihuyop sa hangin. Ugusahay, huay kasiguruan asa ang padungan. Apan ang tao nakigbisog. Musungasong sa pisan unsang unos sa mga pagsuway.

0: May ngadlaw kaniyang tanan ngani sa istasyon. Hinaot nga naamos may panglawas samta maghatag pagtagad din nga akong sugilan karon. Tabi, ako na istuto. Nialagi ko kay mga hiko ninyo sa inyong mga opinyon. Hinaot nga dili ko niyo hikawan. Naglibog magugo nining akong sitwasyon karon. Aman, dili ko maglangay. Ania, ania ang kinatibukan nining akong sugilanon.
1: Uy, bay, ikaw madiay ni.
0: So, iimong asawa, bay?
1: Oo, diay bay, ila-ila mo si Janine.
2: Hi.
0: Uy, bay, still lang. Guwapam ni kagasawa. Hamis ka ignaong, oh.
2: Buyag, uy. Pero, thank you, ha. Ganahan, mapuntaan na, uy.
0: Tinuod man bitaw. Ay, nagsulti lang gusto tinuod. Ang mga tao ba nga makakita ni mo, ang ilang mapansin, ang iyong hamis nga na, oh. Manay mo sikrito, no?
2: Ha? Oo. Nagpalit man niya ko ining lacto lemon soap nga ni sa mall. Mauro man guni ang akong gimintin.
0: Ay, maudi ay. No wonder. May pakasertihan ni mabay, no? May asawa ka nagwa pa kayo.
1: Ikaw di ay, bay. Wa ka pa magminyo?
0: Eh, wapalagi, bay. May man mo kay, naan mo may tarong trabaho. Ako taon, wa pa man.
1: So, sabi na imong gikalingawan ron, bay?
0: Oh, ginagin taon akong gamay nga negosyo nga. Buy and sell.
1: Ay, okay na na, bay.
0: Na, di kasaligan, bay, bay. Kaya kung kasaligan pa niya, na, doon, gaya rin may nagbinyo sa kong uyab. Taon-taon, nabiyak rin yung nagka-uyab na itong kong uyab. Pero, hindi ko magpalumalumagbinyo eh. Ay, listen ba, gaya rin panahon. Hindi li ba yan, kanon nga, kung init, iluwa lang dayon. Kaya kung naanarab ka sa kaminyoon, aw, mo na bigyan mo kinabuhi hangtod-sangtod. Hindi li ba yan, duwa-duwa ba eh.
1: Aw, inoon sab.
0: Mo, nga niya, nagtigong yun sa ko.
1: Maayo, masabay mong plano, bay. At least, responsable kang pagkatao.
0: Maalagi, bay. Saon, nakita mo ko na kung may isuon, bay. Nalagminyo na. Ano, itaon kayo. Eh, sige ka pa sa matag-adlaw nilang konsumo. Eh, hindi ko buot nga. May ganaan akong pamilya, bay, sa umabot ka mga adlaw.
1: Ay, sakto na yung bayo, isakto na. Ay, sige lang, good. Dili bitaw lumba ang pagminyo. Wa bitay balaod nga nag-ingon nga presuhon ng mga wa pa nagminyo.
0: Sakto gi ka bay.
1: Sige bay ha. Kay napa mi atuon.
0: Sige bay. Uy, amping mo ha.

0: Ma? Nga nung nagilak mga niya, ha? So may problema?
1: Toto, anak. Nakadawat kong notice sa bangko.
0: Ha? Huh? Kaya nga naman, ma?
1: Nag-ingon nga ni sa maong notice nga imbarkuho na daw nila kining bay nga atong gipuyaan.
0: Oh, unsa?
1: Mauna, Toto. Mag-unsa na ba lang ta niini, ha? Asa naman ta mo puyo?
0: Inuho ko. Lahay na sa mga problema. Musamot na ginihadili ko maminyo ini kalaki, ha? Hindi bagi ko katikom. Alang sa mong kasal.

sinasabi naman ka to, oy. Doon kayo naman kita, uyab. Ang ako maigala, maminyo na. Ako nila napilin. Hapit ako mag-try

0: Baabot lang, Uday.
1: Unsa?
0: Basta kay muabot lang ta anak.
1: Kapoy ni mo, oy. Sige lang, kagsaad. Hapit na kumapol, eh, ha? Hapit na.
0: Riha, day. Nasuko.
1: Nasuko, gan ko. Sige lang, kagsaad. Pero huwag ka tumanan.
0: Riha.
1: Gikapoy na ko, totoo, ha? Basig mahot, eh, nisawa. Ang may patingali, no? Magbuwag ng taoy.
0: Riha.
1: Napulan ako ginawa, di mo toto.
0: Dili ko sugot, oy.
1: Napulan ako. Kami niyo ulit kaay ko. Gusto na ko mo settle down.
0: Riha, Riha, please.
1: Mao nga sugod karon, magbuwag na ta. Mas may tingal mangita ko glain kanang willing na magpakasal ako.
0: Riha, dahi. Ayaw to pagdidali si mo hukom, oy. Naunsa ba ka?
1: Kami niyo ulit kaay ko. Kanang sa mo ko magsige paabot mo, ha? Nagdagan ang adlaw. We will not getting any younger. Ang ato mga edad, nagkadako.
0: Riha, nagplano bitaw ko, ana, pero huwat lang, good.
1: Sige, nagplano, pero wag ibuhat. Mga din ako, gikapoy na ko rin mga plano.
0: Ay, magdigong palagi ko. Ang aang mabunog, kasal ang atong una-unaon. Una na, ha, human sa atong kasal. Magunsan mo lang takon, huwag po tayo tinigom, dire, di ba? Una na, adaw na, kung huwag tayo tinigom.
1: Unti, di ka magkatigom, ha? Maabtan tayo nagsiyam-siyam.
0: Day, gatigong ra lagi
1: ito. Paghilom, oy! Basta din ako! Huwag makiklaro! Buhok na ta!
0: Riha!
1: Diha ka na!
0: Adios!
1: Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy!

0: kabuktot niya imong giatubang. Lakit na ang bahin sa bangko o balay. Ang kasagaran sa relasyon maguba dili tungod sa kawad-on, kundi tungod sa kawalay kompletong transparency o bukas na istorya. In other words, kuwang sa open communication. Ikaw pa, pagkinalasan, toto i-focus ang imong energy sa pag-resolve sa imong mga priorities. Sa kasamtangan, i-prioritize ang imong panimalay o negosyo. Ang gugma ng kitadhana para nimo, siya man na o lain na babae, magpabilin o mabalik kung mapundar na nimo ang imong kaugalingon. Pakitaas siya og aksyon ug mga lakang sa pagbangon sa imong buy and sell ng negosyo, dili lang konsiso kapulong o saat. Maugad to, bugat pa man karon ang imong giagian, but he will see the light at the end of the tunnel. Nagkantong salamat sa imong pag-share sa imong madasigon o mabalaknong sugilanon diri sa akong programa Dear Attitude. Hinaot, nakahatag kami o kamayang kahayag o kaalam dili lang para kanino, kundi para usab sa tanang mga kabantay na nakasaysay o nakapanalamin sa imong kaagi. At usab ng hatagan o dako nga pasalamat ang mga artista nga naghatag o kinabuhi o naggalit sa emosyon sa sugilan ng Dututo karong hapuna. Ayon ninyo kalimti, ang Dear Ate G, padayon ninyo mapaminaw matag Sabado, alauna sa hapon, diri lang sa Bantay Radyo. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, kini ang inyong Ate G, Kabantay Grace Paquero. Mayong hapon sa tanan, o mag-amping ta kanunan.
1: Inyong nabati ang programang Ang Kinabuhi sa Kao. Hinaupang at doon na kamoy na pupong maayong pagtulunan ni Maong Tolopanon. Hangtod sa sunod ng higayon, kauban si Ate G. Kini ang Kinabuhi sa Kao.
2: Ang aos adunay talagsaong gahom aron magpakigbatokan ng mga balatiad sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetics. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
3: Send panyawan capsule with garlic.
2: Ginamaka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakini nga magaling.

0: akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. O, ako, di man ko mupati ang herbal. Karon mupati na ko. Kay it happens to myself. DTX 500!
1: Gigutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
2: Deliwok Grill and Restaurant.
1: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings og special occasions. Gusto kag sabaw? Nasa Lemanok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ganahan ka grilled, sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, napod ang mga best sellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lamit na, affordable pa. O syempre, ang ilang mga pagkaon, gi-curate ni Executive Chef Rai para masiguro ang quality ug lamit sa matag putahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts o gym, perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lamit, solid o quality food ay mong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuburan, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Gipanag-iyan ni Ma'am Tricia Tabutabo.
3: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Handuraw na ito pagbalik ang atong mga kagahapon.
5: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni agong mga mata. Wanay umuiking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
6: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
7: Kinsa siya, nga

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa ang Tudling sa Mga Garay. Ako ba nang inyong Kuya Cardo? Dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa ang tanga namo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios maayo naman. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo nga kay... Oh, manumbalay na usap sa inyo at sa tagsa ka mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamins sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? O niya, napod tayo produkto ng Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto ng Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C+. Wonder C+. Nasa'y syrup. O niya, napod na siya'y kininiang kapsul. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Alagyan ninyo tanan mga pinalanggang tigpaminaw.
4: Hanap ng larawan sa atong kagahapon. Kay gitabunan na sa di makalimtan nga ng labayng panahon. Apan ang dinagaang sa kainit sa imong gakus daw mabati ko paghihapon. Nang katamis sa mga ngabil mong ginaitol daw labas sa gihapon. Ang duha ka dumanan gipatik sa atong dughan. Ikulit sa duha ta ka mga ngabil bisan sa akong paghinanok. Ang mga signos o kasika sa nag-uros-uros tang balatian. Sa ganghaan sa kinayokang lawak nining kasing-kasing manukto. Bugat ang mga lakang palayo kanimo dihang miabot ang takna sa pagpanamilit. Daw may mga kamot nga nagpangamrot nga sa akong pagpalayo nagdumili. Pinangga mo'y naghari ang gahom sa kahinugon kanimo og kawili. Di mahimo, ay nanamilit na ako busa-bisan sakit giantos kong magpingi. Nakita ko sa imong panagway ang kakulba. Kang kansang mga mata gipugna ng mga luha. Daw ko siun kining dughan sa kaluoy kanimo akong gipakabalaan. Uban sa kasibot padayon aron pagbugtaw sa idlas nga tingos bawan. Walay bisan jutaing signos og anino. Muamot ang unos bisan man lang pahimang. Kadiyang ako mga saad ni mapakyas og matuman. Sa duha ka na kong katalagman, din misandig ang katarungan. Kinsa man ang akong basol. Kamandag makini sa imong kamadanihon. Panloyon ining tanan dili ako malimot sa atong una og katapusan. Mga gakos og halok na mahipati ning handurawan. Una og katapusan alang kaninyong tanan, tudling sa mga garay.

0: ikaw na kayang mabuhay sa mundo kung mawawala ka. Alang to kanin yung tananay. Ano na ako tiwason kay layo rin kibigting na April Boy. Kay Mayu Boy mag niya sa April Boy. Layo naman. Joke ba to? Atod kanin yung sa pinaka the best ng Wonder Herbal Oil. Haplas nga walay kaparihas. Nga tumakaig suunan niya kung gusto mo haplas nga kuan ka nang manutsuhot ang kabugnaw kahalang niya. Lami kes pamati ho Wonder Herbal Oil. Epektibo niya. Barato rapon. Kanang ato ho Wonder Herbal Oil. May siguro nga tistingan suwayan gamiton ang atong Wonder Herbal Oil. Oh. Alam mo og patunto kay daghan kayong kasuun-suun sa mga produkto. Ingunana kasikat ang kininiang Wonder products. Daghan kasuun-suun mo nang mag-amping tas pagpamalit. Ha? Wonder Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Aduna na usab kitay nadawat nga mensahe gikan sa usa ka nangalang Virgie of Seattle Negros Oriental. Matod pa niya nagamit siya og Wonder Herbal Oil atong klarohon.
2: Hello.
1: Hello mama, ayong adlaw. Ma'am, unsa po? Unsa nag-text man ka dinhi nga nagpasalamat ka sa atong Wonder Herbal Oil. Unsa man imong gibati nganong nigamit man gani atong produkto nga Wonder Herbal Oil?
2: Okay kayo na ako ma'am. Pagdating wala pa ko nigamit ani sige ra kung gikabuhi sa kisatian anong mga katukatul. So paggamit na ako ma'am, makuan ko ning mga panhutsot nimo. Halang-halang sa mga likod, tanan-tanan, kada gabi, haplos ko anak niya, ma'am, kay bukod na yung number one na ito, nagkaroon panahon na, tunog na, so ingon anak ko na, magagamit yung ko anak, ma'am. Salamat kayo sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Okay. Unsay mo ikasultis mga naminaw karon ma'am, pag-auhag nila, basig, wa pa sila nakasuway, ani atong produkto?
2: Ang ako lang sa tagalaing lugar, dahil sa Bayawan, Basay, Bali Hermoso, Negros Oriental, sa akong mga parente diha, si Kihor. Gamit mo ang Wonder Herbal Oil sa produkto sa RSB. Kwapo kayo na siya.
0: Unana, kanindot ang produktong Wonder Herbal Oil. Kaya, kanipo ato ang produktong Wonder Animal Vita. O, katong mga suway gamit, aniha? Oh, kani Wonder Animal Vita, mauning vitamins sa inyong mga kahayupan, mababoy mana, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, guban pa. Kani atong gamiton ni produktong Wonder Animal Vita, ha? Oh, mauning gamiton na to, para nga, baboy, bugat ang timbang, nipis kay tambok, baga kay gunod, lamik kay karne, no? Inyong mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot yung gamiton ng Wonder Animal Vita. O, paminawa, o, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako dahi si Kwanser, Danilo Makabinlar. Dansoy akong dagnasir, dire sa poblasyon Lantapan. Sa ako raning kasinatian nga nagamit ko, sukad nagbuhi kong manok, baboy, o kanding.
0: Mm-hmm.
3: Nakita ginago sir nga, murag mayo yung epekto kay ang akong baboy. Dali ra ni dako. Gani, sa tulo ka bulan, niabot na siya og 115 kilos. Sa upat ka bulan.
0: Ah, 115 kilos. Dako na kayo.
3: Oo, upat ka bulan lang. Na, tapos, ang akong kanding, nakapalit ko dito sa proklosi sa kulasihan, na gamay kaayo, sir. Murag, imo og matumbagan nga halos na rin nakabakot tungod sa kaniwang.
0: Hmm. Unya, gipagamitan din mo Animal Vita.
3: Oo, muna akong gamit ang Animal Vita, sagol na ko sa bahog niya o ganing sa tubig. Kalos ginawa sir, mga kapinbulan, halos na di na ko kaila sa kuwang kanding kay medyo nibukad na giling lawas.
0: Dali ra kayo kabusok?
3: Oo, dali ra. Na yung pagkasunod si Mana, nagulag na din siya, rinhantod nga nakaanak siya, duha kabuok.
0: So, wala kay lain nga gigamit Animal Vita ragyod?
3: Animal Vita ragyod sir, kay itistingan lagi na ko bago unong sagid siya ka-efektibo. Dako ang itikto sa imuhang pagpamuhi, gamay ra gasto.
0: Otong Wonder Animal Vita, mm-hmm. Na kanang Wonder Banaba Plus, may punang gamito ni Adong dunay problema sa pagbawas, labi na gito na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plus, ano, manggustin, manggudpod, o niya epektibo na ni Adong mga naay problema sa ilang kidney. Oh, kaysa mo na, laga, ramtag banaba para makaihi, tagtarong. Wonder Banaba Plus. Paminawa, oh, testimonya na gamit sa produkto Wonder Banaba Plus.
4: Kumusama nang iyong paggamit sa Wonder Banaba Plus? Dugay na ka nakapalit?
5: Oh, diya sa Kuan, Maramag.
4: Ah, sa Maramag? Ah.
5: Pila na kakabulan na kagamit, ana?
6: Wow, 20 kadlaw na magyalin akong inom.
5: Ah, kuana, hapit na magbulan.
6: Oo, oh, hapit na magbulan.
5: Nagproblema kasi mong pagpangihi. Nya, kumusta man ang imong paggamit?
6: Pangihi lagi na ako, kanang magbawas ko. Puno mo na kong tiyan din, may motong gagamit din na, kuana. Primero inom na ako, tulog ka buhok, 3 days, 4 days. Nag 2 times a day na buko.
5: Oo.
6: Pero nag-wansa din na lang.
5: Ah, wansa din niya. Kumusta naman ang imong pagpangihi karon?
6: Hindi naman kumabilar. Magsigi mong pangihi itong magabihibir ka. Sige, mata-mata. Hindi ako balik kay tulog eh. Mangihi ko, gagmay lang mo kayo.
5: Sa una, mangihi ka, gagmay kayo.
6: Oo, gagmay kayo na. Pero mata ko, kaglaon lang mo lang, mangihi lang ko.
5: So, makarelax na kaugtarong karon, makatulog na kaugtarong.
6: Oh.
5: Padayon lang o gamit ng Wonder Banaba Plus, sir.
6: Oh, mawala akong gikuan ron, gimintinan lang, wasardi na lang, may naman akong kuan.
5: Imong pangalan, sir?
6: Alin.
5: Alin, Alin.
6: Pili- taga, taga diri sa kuan, Maramag.
5: Ah, taga Maramag, Bukid. Okay, salamat kayo.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Hasta ko dili pa makadaot sa buntis 4 months ka Kalabaw from Midilin, Cebu. Salamat sa pagbasa inyong produkto Animal Vita. Kuya Idol, ako di si Alma from Cebu. Greet ko akong mga anak, akong pare si Alias Hapon. Shout out ko ni Binamin Gitundio, Barangay Gintigi, Ormoc City, Leyte. Shout out sa among pamilya diri sa Wangilan, Talakag, Bugidan. Akong banda nga si Baging, maganak nga si Prince, sugid nga tigpaminaw. Salamat sa pagbasa, Angel from Talakag, Bukidnon. Salamat kayo nimo, Kuya Cardo. Salamat po kayo mga pinalanggang tigpaminaw. Kuya, greet lang ko sa Wayan Family, Austral, ug always minaminaw si mong programa. Requestin kong kanta, Ibong Ligaw. Si DC Jean Austral, na ini from Madasigon, Kawayan, Quezon. Tanan na minaw sa imong programa, gikang Rebecca Katampatan, Guadalupe, Bugo. Shout out ko ako mga igsoon og parinte diri sa Landing, Balyangaw, Misamis Occidental kay kusog imong programa diri sa Amoa. Shout out ko ako mga anak, Flor Buknoy, Alim Inday og labi na sa akong apo Nicole, Jap Alexa. Salamat birthday ni gikan sa Alegria Pagadian. Salamat sa pagbasa. Ay mo kalimot sa Bitron Drops mo na. Oh, katong mga bata nga bagong natao taman 1 year old, kanang Bitron Drops mo na pinakadabis nga gamiton mga gan, no? Inyong anak, dili na daling magsakit o niya may pun matulog basta kay naka Vitron Drops. Kanang ilang gingon nagkinabog, di na ma-experience. Kanang inyong mga anak, bagong na tao, taman 1 year old, paim na og Vitron Drops, mga pinalanggang tigpaminaw.
5: Kinsa ganini, ma'am, palihog?
7: Si Joanna Yaris Lene, taga Alihal, Carmen Davao Norte.
5: Sige, sulti, Amy, unsa ka-epektibo ang Vitron Drops?
7: Epektibo, gitay, ang Vitron Drops, kay sukad pag painom na ko sa akong anak, lagsik na kayong lawas, so niya, ganaan, napod kayo siya mukhaon, labi na ka ng, bisan, wala agad kayo sedan, mukhaon din siya niya. Sa una, nga wala ko siya ka-pikog Vitron Drops, ginagunalan din ako siya kay kanang hinay gyud kay mukaon, nga masigit po siya sakit-sakit, nga wala po siya ka-take anang Vitron Drops, bisan duha lang ka butilya ayang nahurot, okay na gyud kay siya nga. Hyper na pod kay siya, labi na makainom kay usay lagi, maamong kuanan, dili kay maminaw, bisa asara mo kuan ba kay tungod sa yung ka-hyper. Oh, nindot yun kay ang Vitron Drops sa mga ubang diha nga wala pa yun ka kuan sa ilang mga anak, mag Vitron Drops na yun sila. Ay nindot yun kay Vitron Drops.
0: Unana kanindot ang Vitron Drops, Vitron Syrup para po sa mga toto 12 years old. Naka anak ka 2 ka tuig ta mag 12 anyos, Vitron Syrup pud moy maayo kay imong anak ana, ganahan ka nga eskwela, bright ba bright. Bright sa eskwelahan, oh niya, dali kay kasabot, no? May pud mo kaon, may pud matulog, mabiyaan gid ang gadgets basta kay naka Vitron Syrup, gamitan eh. Paminawa, testimonya sa nagamit sa Vitron Syrup mga pinalanggan dig paminaw.
5: Datong pangalan?
8: Si Mirjin Bautista, dagat manukan sa Bungad Norte. Sa Vitron Syrup, sa ako pong anak, ako po sa Kinintinan, kung siya tayo. Hindi tayo siya, hinga akong kayo tayo, ma. Retyo ko tayo, nanon yung bataan ni, tayo mo nang isakaw, bisagunsa, tayo magkausultan. Eh, kwa tayo di siyang kaon, di siyang samukuan siya, tayo gusto niya, biskuit lang, gatas na yun, taungon. Di siyang kaon tayo, huwag gana, mag-tryan ko sa Vitron Syrup. O karon, okay na niyang panglawas din. Mukhaon na po siya, dahil hindi na po tayo nagpareklaw na ikay ngaon kayo.
5: Paspas na siya mukhaon.
8: Then, oh, de ang bata po, okay kayang pangutok po, grabe yag lang. Salamat, Etanan.
0: Ngunana, kanindot ang produkto nga Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lulu, lula, papa, mama, gamit ta og Vitron Tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalangga ang tigpamina. Katong inyong mga lulu o lula nga pilian na kay pagkaon, niya di na kay katulog og tarong, i-Vitron Tablet na. Paminawa ho, testimonya gagamit sa produktong Vitron Tablet.
5: Pangalan sa natong address?
9: Akong pangalan si Jardine Molina, Relocation Mainit, Cateel de Oriental.
5: Salty imi sir, okay. Kung unsa kanindot ang kining produkto nga Vitron Tablet.
9: So, sa dili po magamit ang pangkasulihan ng Vitron Tablet. Ang karog, yung diligod ko yung katulog. Katulog ko, alas 10, na dali ko makamata, alas 12 na ako katulog. Mm-hmm. Pero suka, nagamit ako ng Vitron Tablet. Morga alas 7, katulog na ako. Ang tulog alas 4, alas 5. Hindi na ko halos kamatan, mag-hihika sa pagkaon. Usa naman ko sa balay, naging usara ko.
5: Mm-hmm. So, nibalik ang kagana sa imong pagkaon o imong pagkatulog?
9: Oo, mahal na akong kaon, mahal na akong tulog. Mm-hmm. Mahal na akong tingon ako na mahal pa yung Vitron Tablet di ay. Kaya suka, sana, nakababi ko sa ako, ang kanyang ma-advertise di sa ako, ang kanyang Kuya Tardo.
5: Mm-hmm.
9: Noto, nisulayan na ako ang Vitron, sulayan na ako. Tinod man yun. Maayogid gamito na Vitron Tablet.
5: Okay.
9: Ay, ako tulog, mahal na akong kaon.
5: Mm-hmm. Sige, salamat.
9: Ako na ginamintin. Ano, yung Vitron Tablet.
5: Mauna na yung ginamintin karon.
9: Oo, akong ginamintin karon.
5: Sige, salamat ka sa paggamit, anak.
9: Salamat.
0: Ingon, anak, kanindot ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya Cardo, greet ko akong anak si Crystal May Angel Chris na greet iyang mama Emilita. Karay na ko akong asawa si Hanilin Gaid from Dingkilaan, Mantica, Misamis Oriental. Greet ako akong mga anak si Adrian, Teo Ilganjay, Teo Imoriki, Teo Princess Teo, Kodi Teo, Gadi Teo, nagpagaray ilaning mama Juliana. Tiyo sa Upper Lasang, Malapatan, Sarangani Province. Pag-greet ko akong pamilya, Batok Family sa Lumawa. La Union, San Isidro, Davao, Oriental, akong Kuya Aldrin, Mai, Zoe, Locas, Ka, Chai Chai. Mama DC, salamat. Shout out ko sa Mamak Family, Oglapinig Family, nag-text kay si Cecil, salamat Kuya. Ang pagpaminaw, Tanang Tagapurok City, kahapunan sa mga Sabalia Family, na Balitan Family. Queenly Family, labaw sa tanan sa umbana nga wa pod mapuli pagatiman ako. Masakiton pod ko 15 years na salamat nga wa siya mubiya na ako. Kusog ang imong programa din. Kuya Cards, always may nagpaminaw tudling sumagara, Idris Tangis, Barangay, Datal, Angas. Shout out ko Kuya Cards. Shout out lang ko pamilyang Dawaling, Balibis Family, og Mandaw Family. Sarandi Mandaw ni Kuya Idris sa Midsalip. Salamat kay nimo Kuya Cards. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi, kay ang imong kapi, gipaundang na sa imuha, giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, inagpangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Giingnan ka na. Di ba, mo na yung mga kwan? Inang ka, ayaw nagpangapi. Kay kanang imong kapi, imo na hinungdan na imong hyperacidity. Munang aslom ka manugab, kaya nag-hyper ka, nai-hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang, kwan, ginhawaan dito sa imuhang kuto-kuto. Ginginan ka na, nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-ilis o kape. Ari ka sa among Huander Herbal Coffee, kaya dili mo taas imong sugar, ganuman. Ang gigamit pagpatamis is stevia. Ah, ari ka sa among Huander Herbal Coffee, kaya di ka kulbaan, ganuman. Herbal man eh. Oh, ari ka sa mga wonderful coffee, kaya dili ka magka-hyper acidity nga naman, herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Kasi mga tinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. Oh, pag-wonder herbal coffee. Pero kung nakay almuranas o di ba kakulon problem, kana pong ato ang wonder himo aid. Okay, mo na itong gina-introduce yung kanunay ninyo. Basin bag... Kanang imong almuranas, mapay pagsugo, di pa kay grabe, di pa siya subject for operation, pwede na ginanin mo gamitan o Wonder Himoid, pero grabe na kaayo, ayaw na pong isalig sa Wonder Himoid. Ay, ato na po nag-doktor, para ang doktor na yung mag-desisyon kung sao na, ha? Oh, pero kung mapay pagsugo na imong almuranas, di pa kay grabe, pwede pa ka mag-Wonder Himoid niya, na po kay colon problem, pwede po nag-Wonder Himoid na to, ha? Kato mga naminaw na kong hyblaron, no? Dali kayong kanang sana dali kayong musaka ng imuhang blood pressure. Maka mabikil ka gamay, dahil din kag kasuko, pati ni mo dalia ka ayaw nga kanang muinit imong uba, kahit taas kay ka og blood pressure. Maka kaon gani ka ganang gahuboy-huboy nga humba, wana. Aksyon nag-ungot imong tangkogo ba? Oh, aksyon nag ka, di mo na ungot, kanang aksyon na o ganang gahi. Ang imong tangkugo ba niya, mura na kag una kung gini, blood pressure taas gini, ano no? Maghinom ka og Huander Cardio Care para i-lower ng imuhang taas ka nga blood pressure, ha? Atay Huander Cardio Care sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Plito gina mga pinalanggang tigpaminaw. Pero kung gusto kag protektado everyday, natay Huander Vitamin C, kanang Huander C Plus, na isira para sa 2 to 12 years old. Yan apod dahi capsule para sa mga 13 anyos patas. Huander C Plus. My gosh, naminaw midriya sa Laurita Home, San Miguel, Tagum City, Davao del Norte. Ako si Ate Bibi Barcelona. Kanunay ko naminaw ni More Power. Garay Kuya Cars ni Mad Sunya Gabayan, si Ilin Ruluma ni Hirin Palakapaw Kison. Shoutout dia sa Luni Binsin Susagon, Sambuanga del Sur, nila ni Nonoy, Junaldo Fighter o Jaime Salazar, Armando Gaan. Shoutout sa akong Papa Boy Santillan, akong banaw ka kong mga silingan, kay Bibi Rap Rap, Namon Gaga Galini, Prampurok, Katabuk Esperanza, Sultan Kudarat. Shoutout ko akong Mamang Inday, Papang Usto dia sa Ipil, Sambuanga, Sibugay, listening from Tukuran, Sambuanga del Sur. Shout out ko sa Puentes family from Unidos, Tago, Surigao del Sur. Ibu gamit og Wonder Glutathione Kojic Milk Soup ang edad 14 o kiraba diri sa Rizalina, Sambuanga del Norte. Ah, balakat diri oy. Unang importante ning mubalak ta. Iron mo man ang gugma kong gitaguan. Balibaran mo man ang pagbati ni ining dughan. Isalikway mo man ang pagpangga nga hilabihan. Dili kagayod malangkat ning akong lugar. Kanimo nagtuyok ang gisubay kong kapalaran. Nunot sa pagbati kong walay katapusan. Sungon ko kinihangtod makabuot ang kalampusan. Kalampusan nga bisan sa kapakyasan kini pagatumbangan. Daigan ko ikaw sa akong sugilanon. Sa akong pagkatulog, ikaw kanunay akong damguhon. Gihamok mo kanunay ang akong katulogon. Ipukaw sa damgo ng pagkalisuntok. Malibari ayaw ang bihalad kong gugma. Ang pagpaantos mo kanako in taon hunungan na. Sa kalibog na puno kining akong hunahuna, gugma kong bihala dawaton mo baka. Babagan marakos mga dagkong balon. Kapakyasan dili mo hunong kanako sa pagukod. Mapukan man ako madusmo og mahisukamod. Gugma kong matuo dili og dili ko'y kalimod. So wala damha, isanagan mo ang nagkaaop kong paglao. Ibaday sa panagway ang nahikalimtan ng pahiyom. Mihonghong ka kanako sa pulong nga nagkanayon. Pinangga ang gugma mo, ako ng pagadawat. Kapalaran sa gugma alang kaninyong tanan, tudling sa mga garay.

0: alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigbaminaw. Doon ako. Ano naman tayo oras? Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Agad pauntang grasya og diwa, maguban na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuray nga pagservisyo siyang mga katawa. Maing pagpaminaw, Visayas og Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo, niya, siyang sagreklamo, sakit yang kalawasa, kung yung kutu-kutu, sa kabuyon, akong asulay, may kaplaso, tawag mga 5 minuto, siya lah, nito ka kung kuha niya plaso, salamat niyo kung ako, kanyang herbal oil, ay, mamatay, titibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma Goodbye.
2: The product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butik.
0: Whoa!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies. Ang Sad Panyawan Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
2: Ako, Borinba ko, Ana, ang Kaling Panyawan Coffee, akong ginimintin kay high blood ko, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong lipid.
1: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sad Marketing, ang Sad Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
2: Pag-inom lang ko aning Panyawan, okay, pagpamipin ako, oy, 120 overeating, ano ko, oy, ang produce ko sa film, sigurado, ginakong tayo. Ati mabibig, magbaba na iya. Naimil Birano, 64 ang ako medal. Son 12, bago silang elegant city.
1: Sad Panyawan Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan. Living Testimonies.
3: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
4: Fiber Connect IT Solutions.
3: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
5: 0943-248-2389. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part

0: Shake o Glutas Soap, Serums, Lotions, Niacinamide Soap, Sunblack, Whitening Creams, Humut Gusant, Toothpaste, o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa Mena. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang Mena Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. Mena Health, Beauty and Wellness. Kaysa Mena, ang inyong kaanyag o kaayuhan, among prioridad. Mena Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
1: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
2: Magalingin pala ang imong uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compact.
1: Nga nagapanubo
2: sa imong blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500.
0: Gusto ka ba og Lechon Manok o Glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
3: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog po o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika!
4: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Baling Oga Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym, adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Baling Og Liampo. Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Baling Og Liampo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
0: Ang Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Baling Og Liampo, ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kung

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagpuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, lapot mo.
1: Ukal ang batot nga problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Pyroxyl hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: Ang discarding bisdak, ana.
1: Rexinoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexinoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexinoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexinoforte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the

0: 89.1 BT Radio.
1: O ganiya ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
2: Oh, sige, madyukag balik-balik sa ito ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayong madyukag akong anak. To, ang standong anak ko kaapo. Munang isalig yung ko ining Lolomasyong Tiki-Tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karong DJ, ang akong anak na kinamonguran na isakitan siya sa tiyan na ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos siya pagsuka na uli ang Diyan sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos na uli ang Diyan siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan sa tiyan gilantan. Siyempre, naamang ko yung lulumas yung mo ay akong gigamit. O siyempre na uli ang Diyan silang luha po luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko Diyan sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL MM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat, sir.
3: Ay,
0: thank you. BT Radio, Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakof, lapot mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: kapanyawan. New normal na! Diining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga doon nagitay insaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna niining tulumanon nga magahatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal o alternatibong pamaaging pangontra sa malatian. Ania ang tulumanong. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang ganiton. Usa ka tulumanong makatabang ka na to aron kita mamahimong makaangkon o kahibalo. Aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas. Bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products gamiton. Ug karon, ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome na po din ating tulumanan karon sa mayong panglawas. At huwag kinika natin sa mayang kamubutong sa SED Marketing at Tigama. O tiga po na po sa mga nagunang mga produktong herbal nga dunay katanyag na kayuhan sa atong mga kalawasan. Mga kaigsoonan, new normal ang ato ang panahon. Mao ka nang nakinahanglan nga kitang tanan inampingon sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Gumikan kay delikado kayo ang panahon karon. Apan inyo lang sundon mga kaigsoonan ang ginamit mando kanunay sa ito ang pangagamhan ng lokal o nasyonal mga kaigsunan. At yung batunon nga inampingon kita. Pinaagis pagsunod sa mga nagkadaiyang mga importanteng pahibalo mga kaigsunan nga ginamando sa ito ang lokal nga pangagamhan ng basin ag matagaantag kahigayunan nga dili kita katatan sa maong matang sa mga balatian. Labi na kining ginatawag na itong COVID-19. Sa mga kaigsunan at garon nga nagkinahanglan o pagpakusog sa ilang immune system. Timani kanunay mga kaigsunan nga kaling atong immune system mo kini ato ang panlaban sa bisan unsang matang sa mga balatian. Importante nga ato kining pakusgan ha. Timani kanunay mga kaigsunan nga importante nga doon na kita insaktong pagpakusog sa ato ang ginatawang nga immune system. Kini pinaagi sa ato ang mas natural o mas herbal nga pamaagi. Mao ka na mga kaigsunan kining atong SED Panyawan Herbal Capsule o SED Panyawan Liniment Oil. Aron dili ka mabalaka nga mataptan kagbisag unsang matang sa mga viruses, bakterya o mga infections, magtumar kita sa SED Panyawan. Mamahimong tumaron once every day. Isip pa maintenance kung maayong imong ginhawa. Ugo sa mga igalang kapanyawan, kung ano na magali kay gihambin diha karon nga balatian, mamahimong nga mutumar kanini 3 times every day. Aron katabangan imo kanang imong lawas nga mapihuli sa imuhang natural nga kalawasan. Ang pagtumar sa SED Panyawan Herbal Capsule 3 times every day, buntag, udto o gabi, tumaron kini nga aduna kita insaktong kaon mga kaigsunan ha. Ug usab mga kaigsunan, atong timanan nga mas makahatag kini og kaayuhan sa atong kalawasan kung pananglitan mag-follow kita sa mas healthier nga lifestyle. Likay sa mga bisyo mga higala kapanyawan, likay sa tuang nga sigarilyo og inom. Ug usab mga higala kapanyawan, paningkamutan nato nga mas makaangkon pa kita sa mas maayo nga pagkatulog. Ug usab mga higala kapanyawan, tubig importante kayo. Ug usab kini ginatawag natong exercise. Ang exercise mga higala kapanyawan maayo buhaton 30 minutos at least katulo matag simana no, para gyud na duna ta insakto nga pagpasingot sa atong lawas. Kikining atong singot mga higala kapanyawan motumog sa dili, waste kini sa atoang lawas. Mao kanang importante mga higala kapanyawan nga mapagawas nato pinagi sa singot kining mga daotan nga particles nga naa sa atong lawas. Kaposible na hino makahatag kanatog kadaot. Pwede nga limpyuhan sa SED Panyawan Herbal Capsule kining atong lawas aron mapagawas ang mga toxins niini. Susama pananglitan sa sobrang mantika og usab mga higala kapanyawan kining atong unhealthy lifestyle. At mao kanay gahom higala kapanyawan sa atuang SED Panyawan Herbal Capsule. Kamo mga kaigsunan ha, ayaw na mo pagduha-duha kung pananglitan gusto ninyo nga mapakusgan pa kanang inyong immune system. Ayaw kabalaka igsuon, gumikan kay ani ay atong produktong herbal nga makatabang gayud alang sa pagpakusog sa atong immune system. Ang SED Panyawan Herbal Capsule nga dunay duha ka variety, kitay mo pili mga higala kapanyawan ha, katubang red label o kaning green label. Ang red label mga higala isuon adunay mangosteen ug luyang dilaw, kaning green label adunay garlic ug usab banaba. Binuhat ka na sa SED Marketing.
1: Wow,
0: Kato ang tulumanong lawas paligunon, Sed Banyawan Products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga Sed Marketing Products sama sa Sed Banyawan Herbal Capsule ug Sed Banyawan Liniment Oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlawa sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa Sed Marketing. Timan-i, bawal magkasakit. Lawas paligunon, Sed Banyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang Sed Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
2: Hoy!
3: Ako?
2: Oh, ikaw! Giyon sa ba niyo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver? So, di natin kadaan. Wako magkinahanglan og driver na sama ni mo.
3: Oh, ikaw na akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasain lang kong daan, ma'am. Bisag wako pagkasugod og trabaho ubos ni mo.
2: Unsa? Nganong kisundan ko ni mo, dihi?
3: Basin og daw tang tao na yung pagkikitaan, ma'am. May nang naadain kung makariskyo ni mo.
2: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
3: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing na dili mailog sa uban.
2: Ambisyoso!

0: gamay ilong dakog ba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Talbay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang higayon. Uy, saba niya ka sa bahis.
2: O ganun na, mama. Huwag ka magito, Sarah. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Apanwa ako'y nadawat na sukli.
1: Nga nang ingon ana mad ka-unfair ang kinabuhi. Nga nang tili naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: Ikaw na ang unta.
1: Ika'y lang umimik, nagdadadalan lang sa
0: pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing

sinuwan ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nagurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio Editor, Randy Nagurda Tayad. Soundman, June Buanis. Kining tanan, atud ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.

0: atong paminawon ang naalim sa balatian pinaagi sa Shed Panyawan.
1: Kaya ko bakong magbutaon na sir, niya kaya ko bakong.
0: Sed Panyawan Capsule, ginamakinig sa Sed Marketing.

0: ako.
1: Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto ng mga milagrosong nagdaka nato sa kayuhan, sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon.

0: Kamatas ka man din eh. Nagihin mo karaman na yung drivers, akong classmate.
1: Ako kini kagustuhan, Iris. O dali pa ko sa kong ibuhat.
0: Masa? Are you crazy? Nagpaulipon kang Charmin?
1: Mas buang kang nagdahong nga uyab ta. Bisag dili.
0: Sano? Ala tita o, si Sandro o, mangaway.
1: Ma'am, sige na ma'am, sige na. Kaya may problema po kung aking sulbaron din eh. Ako at tubangon. Naglibog pa ko kung na usaw ko din pagsulbaron pagkatubang. Sila si Charmin o si Sir Mike.
0: Kasi yun ana ah. Biya din eh og pauli sa inyo. Umaga, ato ka na lang sa amo. Dili ka driver na ako dito.
1: Iris, palihog lang. Hunungin ako. Siyaro ko ka pagkasabot. Nganong naglikay ko ni mo. Gisakripisyo ko biyaan na akong ilahan. Tungkol lang sa paglikay ko ni mo.
0: Oh.
1: Mami, kung gusto ka papawalik ko sa ato, ayaw nagpadayan ng Iris. Kung dili ko ni upugson, anong babayahan na? Papawalik ko sa ato.
0: Sobra na kakaayo ha, Sandro? Gisa kita na biya kong maayo!
1: Kung dili ka gusto magkabungat pag kong sakit, nganani mo, unungin ako. Get alive, Iris.
0: Sobra ka na, Sandro!
1: Huwag niya pa. Gusto kong bakwion mo kang Charmin. Ang imong ipanulti nga, may relasyon ta.
0: Masa? No. No way, Sandro. Kaya naman, magpabilib ka niya? Nakagusto ko kang Charmin sa?
1: Masa?
0: Nakagusto ka niya? Mong giingon ko ni mo ni ini, di ba? Di ba?

0: Hindi, Charmin. Yan, gusto na sa'yo mapaghilang.
1: Di ba ingon ko ni mo, Yaya? Uy, mapili sa mga lalaki. Parehas na silang tanan yung pasakitan ko.
0: Hindi, Charmin. Kuan, anong...
1: Pagkitaan ko niya siya pag-care-care na ako. Halang saon sa Yaya. Sama iniron. Ginahog na ang pagbati ko niya. Niya pagkahuman, muna ko mahibawaan na mismo ang babae ni Angko na ang iyang future mother-in-law ang inahan ni Sandro. Saan ka sinapot ni Yaya?
0: Wait. Kaya nalilipog na kunin mo, ha? Dili ba na-excited ka na may ibalita sa Irish yung tani mo? Karun, bahin kang Morgan? Mau makikita ka yung tani niya? Kaya nga nung si Sandro manino nang hindong dan siyang paghilak? Ay, ano, inconsistent na ka day, ha? Makalibog ka na gigay.
1: Tugod kay gusto kong ukupara ng ako muna ho na bahin kang Morgan aron malimtan ko kung unsa man ang ibati ko kang Sandro, Yaya.
0: Unsa?
1: In a same way, ipasagtan ko nga akong kaugalingon nga magagusto kang Sandro sa hilom aron unta malimtan ko si Morgan.
0: Uy, not good, day. Dili maayo. Makabuang na.
1: Yaya.
0: Mura na ka o nagpakong-pakong sa imong uso sa bungbong. O ngadto naman sa pikas bungbong.
1: Yaya.
0: Kinala mo desisyon ka na. O gusa, aron din ka mabuang.
1: Pero di na ko gusto ba ikugma pa, Yaya?
0: But you did. Naigugma ka na kang Sandro.
1: Yaya, sali. O
0: nakasabot ko, anak, day. Kaya ang gugma, dili kapugnan. Og acceptance ang pagdawat sa kamatuoran ang maghatag og kalinaw sa imong huna-huna.
1: Yaya Sally.
0: Who is going out? Nibiya lagi sila nga wa malanghid. Hala no, ready na ba yaon ta to pagkaunday? Kay nagpaluto ka ba yaon ta alang sa imong mga bisita?
1: Pagsusi Yaya, pagsusi kinsa ni Biya.
0: Oh, aday.

0: Dili ko makadawat ini. Iyon usa na bali ang unahuna ni Tita Lenila. Human makita nga maayo og kahintang sila si Charmin. Ni uyon kini sa gusto ni Sandro. Wa man lang ko dipensahi sa mga gipanuding sakit ni Sandro din ako. We set ka, Charmin. Kani adto kapag yun. Nga kutob sa akong magustuhan, ikaw ang panguyaban. Leche ka! Gika ni Alex! Ikaw ang ipanguyaban. Human si Morgan o niya karon si Sandro? No, dili! Dili ko makatugot, Ana Charmin! Dili na! Buset ka!
1: Kung ang usa ka tawo hinay og immune system, dali ra kataptag ubo, sipon, hilanat og trangkaso, ilabi na karon nga gikabalak-an sa tanan ang baguhay pa lamang nga nakapagan nga virus, ang 2019 novel coronavirus. Apan, andam diha ang Zed Marketing. Sila adunay produktong herbal nga napamatud-an nga makapakusog sa imong immune system ug makigbatok sa bisan unsang matang sa mga balatian. Mao kana ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus Immune System Booster. Mao kana ang mga naka-Zed Panyawan luwas sa balatian. Tatak sa tinuod nga kayuhan, tatak Zed Panyawan, ginama sa Zed Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Ha Plus, ang Zed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Igalay soon, maing adlaw ka ninyo. Welcome na po ni nga itong tulumanon karon sa maayong panglawas at itong ganatos. Maayong kumumuto sa Zed Marketing ang Tigamaw. Tigamaw sa mga nagunang mga produktong herbal nga dunay katanyag nga kayuhan sa kalawasan. Sa itong mga kaigsunan karon nga dunay mga gipanghambin nga mga balatian diha. Ayaw ka mong kahadlok mga igalay kapanyawan. Gumikan kay ano na karon kining tabang nato sa mas natural nga pamaagi o mas alternatibo nga pamamaraan. Aron ikaw makaangkon sa haruhay nga kinabuhi o dugang pa sa atuang mga katuigan diri sa kalibutan. Ang atong topic karon mga higala kapanyawan, alang sa itong mga kababayinan ng mga listeners karon, kung ikaw higala isuon, aduna kay bugon-bugon sa imuhang matris. Delikado higala kapanyawan, gumikan kay unad, irregular ang imuhang monthly menstruation o usab perting sakita, o delikado nga kini, mahitabo nga cancerous mga higala isuon. Karon aduna na itambal, aron katabangan ka sa imuhang problema. Mao kining atong miraculo nga food supplement nga ginama sa Zed Marketing, ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus. Mao kini mga higala kapanyawan ang napamatud-an nga kapsula nga kung pananglitan aduna manggali kitay mga problema ngayuna na susama sa mayoma, mahilis kini nga matang sa bugon-bugon. Gumikan kay aduna kitay panyawan sa tuang kapsula. Ang panyawan kung makabuhay mga higala isuon napamatud-an nga maayo gayud sa pagwagtang sa mga bugon-bugon nato sa mga kalawasan. Whether it's breast or baka sa muhang matris, katabangan kay higala isuon gumikan kay kini napamatud-an na. Tumara lang ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus 3 times every day. Aron mayoma wagtang. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod kanato sa Zed Marketing, ang tigama sa Zed Panyawan Herbal Capsule Plus, ug sa Seed Pharma, ang tigama sa Zed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbad ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: It's only Iris lang di ay ang nibiya.
0: Oh, gibihaan ko. Aw kami di ay sa akong alalay.
3: Ay, oo, oh, madam ay. Kasigahan ko, panaugoy. Pinamayo na po, ay. Kaysa nadako din sa iyang pagsiba.
0: Oh, usay buhaton ta karon, Sandro. Wala kami sakyanan.
4: Oh, manahidaw na ko, Charmin, nga. Iatul ko mo sa ato, mami.
0: Ha?
3: Sa ato, kinuhan?
4: Dili ko masalig kang mami nga mo dive nga siya lang mapawali sa ato. Ma-stress ka, mami. Mao nga, ihatod ko ka mo. Apan, mabalik na ko din eh. Ipariguro ko na. Yaya, mabalik ko.
5: Sandro.
4: Adol ko na si Charmin, mami.
5: dali una mo. Mga unong tatan niyo kay may mga pagkaon man nga gipaandam sa day Charmin alang ninyo.
4: Ma'am Charmin.
3: Kung ano nagkikatubang ka pala ako?
4: Manangid ko nga, iulit ko na si mami sa amo. Apan, mubalik ko. Isaad ko na ni mo.
6: Ayun na, pagbalik.
4: Mom.
6: Congrats. Maayo kayo ni mong pagkadaang imong papel. Napatuumin ni mo ni daddy nga nang-apply ka pagka-driver din is amo. Apadi ay.
4: Kwan, mom.
6: Para unsa ni nga show, Zandro? Para mangilad ka og tao.
4: No. Pasabdote ka. Sa pagsulod ko din sa inyo, tuyo ko yung nga madabaho ko. Kaya debo ko. Sa akong pagbiya sa amo aron lekehan si Eris. O sa pagsupag ko sa gusto ni mami. Manginabuhin na kong ako. Kaya may layas ko sa amo. Asa pa manay ko pa doon. Mangita ko yung trabaho aron mabuhi ko din sa syudad. Kay nga naman eh, ma'am. O sa may dautan sa kong gibuhat? Sa'yo pa?
6: Namaka ka.
4: O sa may gusto nyo isulti na ko sa akong pagpag-apply trabaho din sa inyo? Ingon ta mo nga, ingon na ko sa amo? O ba-apply ko trabaho din sa inyo? Kinala ba ako ipag-arbo ninyo ang akong kahimtang? Sa pagkatinood ng mama, mas nag-enjoy ko sa kong ibuhat sa kong kinabuhay din sa inyo. Ngayon, ano rin kong tao? Usa ka trabahante. Dali ko ganaan sa kinabuhay nga iyon sa nanak ko ang mga tao. Taigon, tahoron, kailangi agawon ko nila. Kung papiliyong ko sa kong kahimtag din sa inyo, ulusa dito sa amo, mas piliyong ko din sa inyo, ma'am. Kaya dinil ko sa inyo magkasabot ko na kung sige tinawag ka kinabuhi. Kaya kung naanda din mo ang tanan, what a challenge ang kinabuhi. Dili ka magka-appreciate sa gagmay butang. Kaya naanda mo kag dinag ko na mo nakuptan.
6: Zandro.
4: Di ko gusto pagustuhan ko sa tao tungkol sa estado sa kong kinabuhi. Gusto kong pagustuhan kong tao tungkol sa akong pagkaako. O dili tungkol kay kung unsa ko.
6: Sandro.
4: Husband ko. Piliun ko ang kinabuhi ko din sa inyo. Kaysa simbasimbahan ko sa mga tao sa amo.
6: Oh.
4: Mabalik ko, ma'am. Siya sili lang ang unay bahala ni mo. Magamping ka. Isaala kong charmin gabon ka sa kong pagbalik. Adol ko. Tawagan ko lang niya si Sir Mike. Bye.
6: Wisit siya. Wisit. Nagdako lang ako plano kanina nga makatilawin siya sa walog sa kong kabot. Pag-anong mo ako kahimo? Nganong mo ako katibot? Ano? Zandro, nga nung kiingon mo ko ni mo ini. Nga nung maingon.

0: rin ka na ang date na buhay niya. Sabay.
1: Pasilo ako, sir. Unyati ka pa sa tustanan sa kong pagbalik. Iatod ko lang si Mami balik sa amo. Isalgo, mabalik ako dahil yun.
0: Oh, okay, okay, Sandro. Amping ka mo sa biyahe sa imo ginahan. Ah, to, naging yung sakyat. Mahimo ninyong gamiton ang usan ako kasakyanan.
1: Ayaw na, sir. May sakyanan ko.
0: Ang sports car ni Don Goliat?
1: Oh.
0: Agamayal ka to, Sandro. Dili ko portable si Mami mo at to sa biyahe. O, aming ka ng usan ako kasakyanan.
1: Salamat, sir, pero...
0: Ako ka ng offer ni mo. Baong kayo kong panibari. O, gayaw ka bala ka kung di ka kabalik na yun. Ako na yung mahibaw sa ako ka nag. Tungkol kay mahimo naman tingal din ko magkapauli sa bahay. Kaya naman ko ikipamati. Ang result na lang sa swab test ang atong kipabot.
1: Salamat, kay sir. Salamat si Upag Sabot.

0: Kuha na sila, day. Sakay sa inyong sakinan. Kay gipugos yung daddy ni mo nga ipadya kang Sandro ang usan ninyo kasakinan. Aron komportable ko no ang pagbiyahe nila ni mami niya.
1: Mubalik pa ka si Sandro, yaya?
2: Shed Marketing ang tigama ug tigapod-apod sa mga inila ug epektibong mga produktong herbal karon malipayon nga nagapahibalo sa tanan nga ang Shed Panyawan Liniment Oil maski pakusgan pa pinagi sa ato ang Seed Pharma. Seed Pharma ang manufacturer o tigama sa Shed Panyawan Liniment Oil. Mao ka nang ang aray karon mamahimo nang hi. Shed Panyawan Liniment Oil ang mirakulong haplas sa tanang balatian sa lawas. Basta Panyawan, tatak sed na yan. Sigurado ka na, maluwas ka pa.

0: pangutana kabalin sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokini ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597 Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1
6: PT Radio.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Albert na taga-dumagit. Opo, nga akong mga tiil o mga pasakit. Ili na pagkaduwam na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o kakapsol sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamag. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Generoso.
8: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
7: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
8: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
7: Pagkataasa dai no.
8: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
7: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% ra taman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
8: Mauraw ta na.
7: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
8: Mao ginay epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
7: Muday na.
8: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MITC aron matagan og protection ang imuhang mga selula.
7: Husto.
8: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
7: kondisyon,
8: wala kay kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadibilap og depression og uban pa nga mga mood disorders.
4: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika.
7: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
8: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usapa diha, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan diha ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moay makadaot sa atong mga tango.
7: Unya, Doc, kini pong acne.
8: Dagkong bugas-bugas.
7: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
8: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis din ni makatabang dako ang power combination sa DTX 500 og MITC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MITC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
7: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
8: Sobra nga tambok.
7: Oh.
8: Say, Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kao o gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates.
7: Uh-huh.
8: Mo ni rason, sobra lang ang kaon o kamay. Sa JP, ato hinumduman nga, sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
7: Husto. Ano tayong oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sam si Doc Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
7: Dili pag-abusuhon.
4: DTX 500.
3: Ako si Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 98.1 BT Radio.
6: 90s, 80s, and now
10: the home of real music.
6: 98.1
11: BT Radio.

0: Stories. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo masayang matris.
1: Untiyan ba ni sakit, nagpa-check up ko ako niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, nakoy tulo ka mayo manyak ingnang kong gukirahan.
0: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
1: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong mabalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tungar sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
0: Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa said marketing. Tatak, magaling.

0: Yes Bank, imo blood sugar.
1: Ato na kami diabetes?
0: Mag DTX 500 ka!
1: Ang DTX 500,
0: ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, gagapa mo buo sa Goku, Visine, controls blood sugar, o polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
2: Mabalik, sabi ng katulog sa yung gas.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Magkasang siya sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo, gaway at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung ignore. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di pong kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gitaon kong nalilumais kunti yan ba. Nidadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong putukuto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kong kuan, kukutuhawan. Nga, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kung tukuto niya maralag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: BT Radio 98.1 FM.
2: 98.1 FM.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

0: sa mga uri ng sakit.
1: Kugihan ba?
2: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
3: Kargado!
2: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
4: Kargado!
2: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
3: Kargado!
2: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok problema. Napati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, lupot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: 90s, 80s, and now
10: the home of real music.
9: 98.1
11: ET Radio. Radio.
12: Count one! Mess International.

0: 98.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Ingson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo. Niya, siyem siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yung koto-koto, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir lah. Nino ka kung kwan yung kaplaso, salamat yung dako, kanyang herbal oil, tayo, mamatay, titibo kayo.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Naginibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usap kamo og gym? Adi ano usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyampo. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyampo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Seth Living Testimonies.
7: Ang pangagod kon athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Sed Liniment Oil.
8: Tinood yun na ang Sed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Sed Liniment, ni Uga. Tapos pag Uga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
7: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
8: Mo sigsigi lang buhat ka santod naka antahantod na uga na lang yun siya sir
9: Derek ko kabasaran gani poblasyon 43
7: Sed Liniment Oil na pamatudan
6: Living Testimonies
0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM.
10: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM.
1: Sa DTX 500 malikayang ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataon sa imong kidney o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500 protektado ka. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM.
11: Og ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki Tiki.
12: Ano sige man jud ka balik-balik sa tuang Lolomasyong Tiki Tiki sir, palit sir.
13: At siyempre naayong jud ka akong anak. Tul ang hasta duha na ko kaabo. Muna misalig jud ko ining Lolomasyong Tiki Tiki kay mao ginihimpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon diji. Ang akong anak nga kinamangguran na misakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang morag yung kung di painom pagtapos yung pagsuka na ulian yun yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya kung ang duhan ako kaapo isakitan sa tiyang gilantan siyempre na ako ko'y lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian yun silang duhapon duhan ako kaapo o nagpasalamat ko yun sa Ginoong na ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL MM o kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
12: Taga asa man ka sir?
13: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
12: Ay, daga kay salamat sir.
13: Thank you. Salamat sir.
0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM.
14: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Memo Smart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring happiness
15: to your home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
16: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
17: Lactopuffy.
15: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
18: Bring health into your home.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
21: Kugihan ba?
22: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
23: Kargado!
22: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
21: Kargado!
22: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
23: Kargado!
22: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
20: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Mati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmayra kaf na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. Mayra kaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
11: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
12: 90s, 80s, and now
13: the home of real music.
12: 98.1
14: BT.

0: Tron. Subok na.
1: Kaya ko dahil si Saidi. Ngayon son, taga Crooksing ko, San Miguel. Pasalamat si ko, sir. Kahit wala po na kayo naman kong bata, sir, ba? Grabe katahila. Kahit kung dugan ni mo siya at mo nang dito, grabe ni Tiabaw. Sukad nga, nakainom siya Gitron, sir. Nalahi yung pangon dito sa yung dagan siya yung panlawas.
2: Mm-hmm.
1: Dali ramat matulog. Kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Gitron, sir.
0: Gitron. Subok na.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
4: Gigutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada, ubisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
5: Deliwok Grill and Restaurant.
4: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings og special occasions. Gusto kag sabaw? Naa sila manok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ganahan ka grilled? Sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, napod ang mga best sellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lami na, affordable pa. O syempre, ang ilang mga pagkaon gi-curate ni Executive Chef Fry para masiguro ang quality ug lami sa matag putahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts o gym. Perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lami, sulit ug quality food ang imong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate Barangay 8, Tuburan, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Gipanag-iyan ni Ma'am Tricia Tabutabo.
6: Seth Living Testimonies. Taas ang sugar mo nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
7: Taas ko sugar o ganang nakuitmap to sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
6: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
7: Una ka nga pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. O anang nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Tanong mga sa kabuan to, nagawas lagi itong bakto.
6: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
0: Living Testimonies.
8: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gasant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa payanggihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
9: Pirmi ka pangihi,
10: hanap kang paranaw,
9: ug
10: pagpamhilod sa mga tiil.
9: Basin aduna kay diabetes.
10: Mag-detex 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
10: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes.
10: Mag-detex 500.
9: Karun dayon.
10: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
9: DTX 500.
8: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
11: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
12: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Magkasunod siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di pong kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gitaon kong alilumais kunti yan ba. May dadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong putukuto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Dami kayo kung kuan. Pagkutuhawan. Yeah. Ilag, lami, kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may bata sila. Ang lain lang kung tukuto yung malilag malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay Imnon. Imnonin mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Palit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
16: Kugihan ba?
17: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
18: Kargado!
17: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
16: Kargado!
17: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
18: Kargado!
17: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
15: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Oh, boy!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, may rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexidoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now.
9: The home of real music.
8: 98.1
10: BTV.

0: Bells, mga langga, this is again yours truly, Mommy Pucci.
1: Og kiniusab si Mr. Miguel. Kuyugi mi ninyo mga palangga, atua ni hisgutan ang usa sa ingredients nga naa sa atong lulumasyong tiki-tiki.
0: Maayo jud kaayo ang atong adlaw karon, Mr. Miguel, kay tungod naa na puti na tabangan sa lulumasyong tiki-tiki. Mo na sa mga naminaw karon nga naay gipamati sa kalawasan or sa mga taong ganahan lang may mahimong healthy para jud ni sa inyo ha. Karon, Mr. Miguel, kabalo naman ta nga ang lulumasyong tiki-tiki na ay upat ka ingredients: ang kamunggay, mangustin, grapes og alingatong. Kay bawo naman jud ta kung unsay mahatag nga benepisyo sa mangustin og kamunggay. Karon, ato na pud ning paghisgotan kung unsa diay ni ang alingatong.
1: Sa akong nahibaw-an, Mami Pucci, ang alingatong maayo na siya sa atong kidney.
0: Yes, tinuod, Mr. Miguel, tungod kay mutabang ni siya og limpyo sa atong kidney nga mugawas to ang mga toxins nga naa sa ato ang dugo og agianan sa ihi nga maoy makaprevent sa kidney failure. Pero kabalo ba ka, Mr. Miguel, dili lang diha kutob ang power sa alingatong.
1: Unsa pa jud ay ang kayang mahatag nga kaayuhan sa atong panglawas sa alingatong, Mami Pucci?
0: Ang alingatong, Mr. Miguel, makatabang pud ay ni siya sa pagmanage nato sa ato ang blood sugar og blood pressure.
1: Ngano man, Mami Pucci, unsa may naa ana niya?
0: Ang alingatong aduna na siya'y phenolic compounds, Mr. Miguel. Usa na siya kaklase sa antioxidant nga natural and mas maayo nga alternative kaysa sa mga synthetic nga antioxidants nga mapalit nato karon. Usa sa iyang benepisyo kay kaya niyang mo neutralize og free radicals. Og kaning free radicals, Mr. Miguel, mauni siya ang makapakos og chronic diseases sa usa ka tawo like cancer, heart diseases and diabetes. Delikado kayo ni siya kay long lasting ni siya nga health conditions.
1: Definitely, Mami Pucci, kay sa panahon na to karon, daghan na kaayong temptasyon nga makadaot sa tong lawas like mga instant foods, bisyo, computer radiation. Kana sa tanan, Mami Pucci, mauna sa ang mga factors nga magkasakit ta.
0: Yes, Mr. Miguel. Munang mas nindot jud nga naatay ginatumar para sa tong lawas. Mas nindot jud nga naatay gina-invest sa ato ang health para layo ta sa mga sakit-sakit. Kanus a paman ta managang? Kana bang naigo na ta?
1: Dili ta maghulat, mga langga, nga mo fail or mo give up na tong lawas. Usa ta maning kamot og pamalit og mga tambal. Pa-check up diri, pa-check up dito, pa-opera diri, pa-opera dito, kay mas madak-an ta sa gasto. Naara jud ni nga permihon ra nato pag inom og lulumasyong tiki-tiki. Maka-save pa ta sa gasto in the long run, ma-healthy pa jud ang atong lawas. Og ma-happy po ta kay ma-enjoy pa nato ang atong life, kaya pa natong buhaton ang mga butang na gusto pa natong buhaton.
0: Mao nang samtang sayo pa, batasano na nato sa pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Wala ni siya gipili, mga palangga ha. Pwede ni siya sa mga bata og sa mga edaran. Dili lang siya advisable sa mga buntis.
1: Unsa pa man ninyong gihulat, sulayin na ninyo ang lulumasyong tiki-tiki available sa mga butika.
0: Wala na tay igong oras, Mr. Miguel. Dinhi na lang takutob. Daghang salamat sa mga naminaw. Kininausab si Mami Pucci.
1: Og kiniusab si Mr. Miguel. Sa programang
2: Health is Wealth!
3: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Are you ready for the hottest hits in the country?
5: From viral OPM hits to international bangers.
4: The Philippines Top 20 Countdown.
5: Top 20 Countdown.
4: Only here on 98.1 BT Radio.
5: The Philippines Top 20 Countdown.
4: Every Saturday from 4 p.m. to 6 p.m. 4 p.m. to 6 p.m.
6: Number 20.
7: Song number 20, Nicole Kidman by Adela.

0: was song number 19, Eyes Can't Lie by Rap Project 6.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
3: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
2: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
3: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
3: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Taburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Vitron, subok na!
2: Ako si Gina Pardillo, taga Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron Drop sa kung anak. Ipatisting ako kung anak, tinuod jud nga. Dili na siya kayo magilak-ilak, baspog na kayo. Dali ra po siya patulugon, kuya. Kung kinsay wala pa nakatisting aning Vitron Drop, palihog, pamalit na mo kay Pitibo jud siya kayo sa bata.
1: Vitron, subok na!
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: TJX 500. Ang tuba, kontras, sakit ng diabetes. TJX 500. Epektibo sa pagpabubuo sa blood sugar level. TJX 500. Imo sa the sugar sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa pareha. TJX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
5: At siyempre naayo man jud akong anak. To hasta no anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mao gyud himpit na kaayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony

0: Gak sama deh kasir.
1: Tagalarina Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inilah Salarina Tumoy.
0: Ay, dagang kasalamat sir.
1: Ay, salamat sir.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na ang solusyon! Verticure Capsule! Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema, afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
10: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
11: Number 18.
12: Song number 18, Alabang by Rap Project 6.

0: That was song number 18, Alabang by Rap Project 6.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Ay, labadas akong ulo, oy. Nganong sige man kong kalipong. Permi na lang gatuyok akong palibot. Kung saon man ako ni.
3: Permi ba ka malipong? Gatuyok ang palibot? Ayaw pagkumpiyansa. Basin vertigo na na. Pagtumar sa Verticare Capsule. Suplemento nga makatabang sa paglikay sa sintomas o pagbatok sa vertigo. Para mas stable, dunay balanse o likay sa sige o kalipong. Mapalit sa mga butika o farmasya.
4: Verticare Capsule. Iwas vertigo? For sure, mag-verticure.
5: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Ogre Liampo. Nagkinibay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Tatayro isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag sa Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
7: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisag kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet, kaning Vitron Tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao ka na ramang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, taingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahantang mukaon, ganahantang matulog.
8: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Set Living Testimonies.
10: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
11: Na landing ko sa ospital ida at mulugos sa ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
10: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
11: Ang akong pangita na sa dagat yung ganun na imutong natulugan ko na bikil. Na mo ito nga, ibabaw may akong immune system. Tinulugos sa ginhawa. Salamat kay na itong Sed Cogon. Igamit itong instrumentos ginoong kung nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotungaw.
10: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Sed Cogon Herbal Capsule.
9: Living Testimonies.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
13: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon kong alilumayos konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay Diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pagmata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan, puto-puto hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilang malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
15: DTX 500. Mapalit sa mga butika. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
18: Kugihan ba?
19: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
20: Kargado!
19: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok o sa labing-labing.
18: Kargado!
19: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
20: Kargado!
19: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
17: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Oh,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayar ko, napot mo.
1: Ukal ang batong na problema. Afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Paspas-paspas-banat sa upat! Faster vs. Paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
8: Number 17.
9: Song number 17, Shallocks by Rap Project 6.

0: was song number 16, The Cure by Olivia Rodrigo.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: V-Tron, subok na!
3: Madami sa V-Tron, kuya. Ang gagaw si Dono, kung sa iyang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. And may tayong palitan namin yung V-Tron, no, kaya dago kuno kayo nagigatabang sa bata ng tulong. Vitamins pag yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo naman sa vitamins. One week lang, kuya, nakatarong na siya baklay, kaya kasiyang-kiyang mungutya ito. Pagkain naman niya sa V-Tron, gana na kaya ang tulog, di na siya magmatamata.
2: V-Tron Syrup, multivitamins plus iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Gigutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
6: Deliwok Grill and Restaurant.
5: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings o special occasions. Gusto kag sabaw? Nasa Lemanok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ganahan ka grilled? Sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, naapod ang mga best sellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lami na, affordable pa. O syempre, ang ilang mga pagkaon, gi-curate ni Executive Chef Rai para masiguro ang quality ug lami sa matagputahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts o gym, perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lami, solid o quality food ay magipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuburan, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Giba nag-iya ni Ma'am Tricia Tabutabo.
7: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o VTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom o VTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. VTX 500. Mabalit sa mga butika.
0: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
8: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki Tiki.
9: May sige man jud kag balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki Tiki, sir. Palit, sir.
10: At siyempre, naayo man jud akong anak. To hasta no anak ko kaabo. Mo nang salig jud ko ini Lolomasyong Tiki Tiki kay mao gini himpit na tayo sa akong pamilya. Ang akong testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamangkuran nga bisakitan yung sakit na ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong, nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
9: Taga-asa man ka, sir?
10: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
9: Ay, dagang kasalamat, sir.
10: Ay, thank you. Salamat, sir.
0: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
11: Paminaw na ang testimonya sa Vertical. Verticure Capsule.
12: Ako si Bib na Bahuyo, taga Mantikaw, Samis Oriental, Verticure Capsule. Tibo kayo sa nan. Mayo kayo, mamugod to, kanay lipong-lipong ko. Tapos, buraturi. Muli ang gamay, inom ko sa kuhan, Verticure Capsule. Itong palit ko. Karoon, umayin na kayo. Ilaan na ko mabalikin sa lipong-lipong. Salamat kayo sa Verticure Capsule nga gimugna sa Nature Skin.
11: Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
14: Kugihan ba?
15: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
16: Kargado!
15: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
14: Kargado!
15: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
16: Kargado!
15: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
13: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayar ko, flupot mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Afford pa. Mayra Cough na.
2: Mayra Cough.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myra Cough. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kuy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte.
5: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte.
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte.
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte.
7: Mas paspas banat sa upat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
10: Number 15.
11: Song number 15. Siyempre, by Willie Revillame.

0: That was song number 15, Siyempre by Willie Revillame. 98.1
1: BT Radio. Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ngayong hapon ay,
3: may nga hapon po ni Jose.
2: Kasi nga itong pangalan?
3: Kung pangalan, yun na palang ka.
2: Nila naman itong edad ay,
3: stintay ko ato to.
2: Usa man imuhang ikasulti sa itong atong doktong lulumasyong tiki-tiki.
3: Ako ikasulti sa inyong produktong lulumasyong tiki-tiki. Nami kay inunin mo, gaway akong lawas kaysa unang panahon, malipong kong galit. Ito sa paon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung inon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Kanya, di ko kabangon, kasa paon ko. Tignan mo, may dikaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nagdadali ko, ginam lulumas yung tiki-tiki. Kanya, kung tuto, langsika yung kapitik-pitik. Kanya, kasa paon ko. Dugay-dugay, gisoka, ginako, ang tanan akong kinaon.
2: Tapos naulian ka?
3: Nalibang ba dyan ko? Kalibang din ako, so ko kalibang ko kubon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuway dyan ko kadali, mga pila ka oras. Sulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, pukutuhawan. Niya, silag, nami taon. Yung kaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Na mauna tong ano, waswasan ko.
2: Kung sa mga imong ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon.
3: Ah, maayo gud ang namati karon ug may basta sila nga lain lang kutukuto nya maralag malipong, nya ilang kabuhi kuno. Gusto kay pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay imnon. Imnon ni mo na. Sulipo jud kam kaon. Ang akong tara babuntat ni pa kum kaon. Giinom jud ko ana sa pa kum kaon gyud sa iyong mata. Mao ni akong ginainom.
2: Sige, grabe yung kipikibo atong produkto na eh.
3: Oo, lami.
2: Salamat sa pagsalig sa atong lumasong tikitikil atong mga produkto. Mausab, kinsa atong pangalan?
3: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Okay, daghang salamat.
3: Daghang salamat, sir.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: was song number 12, Pahintulot by Sherbound.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay Pahid. Kasunsya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Inonimo, gaway akong lawas. Sa unang panahon, malitong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa tenis sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Inon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may ikaon ko nga nilumayas kung tiyan ba. Nagdadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kina ko ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay Diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Dami kayo kong kuan, puto-hawan. Niya. Ilag, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay Pahid.
3: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Boom, boom.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Mati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang batong nga plema. Aboard pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages. Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
10: Number 11.
11: Song number 11, Since Day One by Skustakli featuring Flo G.

0: That was song number 9, TMA, by Ground Zero Records, Tyler, Premara, and ODP.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Ano sige man jud kag balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
4: Siyempre naayo man jud akong anak. Tuo ang stand ko anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gining himpit nga tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon diji. Ang akong anak nga kinimong oran nga isakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung kung ipainom. Pagtapos yung pagsuka, naulian yun yung sakit siya yan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha kong duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka sir?
4: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daga kay salamat sir.
4: Ay, thank
1: you. Salamat, sir. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang pagmayra ko, kapot mo.
1: Ukal ang bastog na problema, afford pa. Mayra ko na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexilo Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexilo Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexilo Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexilo Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
9: Number 8.
10: Song number 8, Pag-ibig ay Kanibalismo by Fito Karma.

0: That was song number 5, Ain't in LA by Adela.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Magkasang sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na kauna-una naman ko nga magkabating ko sa radyo ninyo ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipag ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gitaon ko nga lilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay Diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan. Tukuto, hawan. Niya, kilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, waswasan ko. Namati ka, nung may basa sila, nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
1: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
0: Number 4. Song number 4, Panaginip by Nicole.

0: That was song number 1, Mahal Magmahal by Swim Borak.
1: 90.1 BT Radio.

Hi, say hi to boss Saldi Moraldi and the rest of the crew. Mayong gabi inyo diyan, kalalabinan ni Boss Roy, DJ Gaen, o ni akong idol, si Boss Golden, ang pinakagahi nga DJ. And also hi to Joseph Blasiagipo, mayong gabi DJ. Shout out ni Ariel Sinto sa Marmol Detachment, kagrapi nakasayaw. Oy, kumusta ba na ito mga Kafgo diha? Ato mga army diha nga nag-duty sa Badoro Maruda? Jinjin Rochada of San Carlos City, mayong gabi inyo diha ha? Sa mga taga-barangays, diyan sa may San Carlos City, Negros. Diyan po sa may barangay Tuminaw sa itong mga kasilinganan, diyan. Mayong gabi, inyo diyan tanan. Para may Halloween party, karoon diyan umaabot October 31 o November 1, baga. 6:45 na Saturday Night Vibes. 0920-588-5969 is our text line. Ay makalimot sa pag-share sa itong Facebook Live, ha? Labi na sa mga nanihapon diyan, karoon.

0: DBPS 98.1 BT Radio, 2 minutes before 7 o'clock in the evening. Nakapalihapon na mabodihang tanan. Kumusta ba na itong adlaw sa Sabado diha? Shout out to DJ Alier Momo. Also hi to Ivan Inoy. And shout out diha sa may barangay Sityo Bangko-Bangko, barangay Sandayong. Shout out sa mga Kuro family. Also hi to Oscar Cinco diha sa may barangay Size. Sa mga nagpaminaw diha sa may barangay Size, labi na diha sa place bye-bye. Sa mga nagsugba-sugba diha, yung nagtagay-tagay o gamay. DJ Proctoy diha sa may barangay Puta Tuburan. Mayong gabi mo diha, katakit sa ha. Ay mo kalimot ha, kas DJ Glenn Limbaga karong October 17 diha sa may barangay Tuminaw. Fiesta na diha sa may Purok Tambis. Yeah, at to i-hail diha sa may Tuburan covered courts. Na salamat diha ni Boss Jel Angel. O diha karong October 29 diha sa may barangay Shooties Tuburan. Nagkasalamat sa mga barangay officialis diha. Nabi na ni Cap Joy. Mayong gabiin mo diha Cap Joy. And karong November 1, kung wako masayop diha sa may barangay Tuminaw gihapon. Nagkasalamat ni Konsyal Ronel o sa tibuok konsiho. Nagpadisko sila sa ilang kuan. Karong umaabot na November 1 o November 2 baka ha. Mayong papaminaw po diha sa may barangay Makupa Tuburan. Hi diha ni Boss Eduardo Sanipa diha. Mayong gabi ni diha Boss Eduardo. Kumusta ba na itong kuan diha? Kumusta ba na itong adlaw sa Sabado? Boss Golben Unay og ni DJ Salty and the rest of Club DJs Philippines and Turbo Trucks DJs diha sa Cebu City. Sabi na ni DJ Rice and Boss Joel B diha sa may M-Auto. Saturday naman na, weekend. Daghang, kung ano, mga party goers. Labi na si Boots Joel B. Ay palapig po ako kay guwang-guwang na rabata. Check your time now, exactly 7 o'clock. The Saturday Night Vibes will return after this break. So stay where you are.
1: 98.1 BT Radio. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dahalhin sa inyo, dahalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Super L. So hi to Anthony Buia. Dia semai asal di depan tanya Adol. Tentu masuk bahasa Bos Limor. Bos Limor la bos trauma yang kepingin pada Bos Idol. Kumusta mga tong sabado dia? Nagkuhan na ba? Nagtapio na? Nagtapio na gabaso o gakuhan? Olafok? 7:15. We'll be right back after this commercial break. So stay where you are. Don't change your dial. 98.1
1: BT Radio. Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, Kasunsya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Inonimo, gawin akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, mayong Inon, ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may ikaon ko nga lilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom Lulumasyong Tiki-Tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nang pahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pagmata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan. Kukuto hawan. Ya. Silab. Nami taon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Uba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagpong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakof, lupot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko. Shout out sa atong mga vloggers niya. Da? Oh, kumusta ba na tong earnings karon? Shout out boss sa akong mamang butang diya sa Baybayabas, Danao City. O sa akong papa nga gwapo. Iingon ko bossing makauli na kuno ang imong anak nga gwapo kay na suspenso gikan ni Anthony Buhia. May gabiin mo diha El Sohay to Sheila Mahinom Alingay. Shout out sa taga XLA nga na sa may Mall Boal. O sa pamilya ni Lito Kubilan, daga sa labas pa pag paminaw ninyo diha. Kumusta ba nang atong sabado diha? Kumusta ba nang atong sweldo? Labi na sa ato mga nanay o tatay diha nga panday. Shout out ay di Papa Sidoy o di Mama Mercedes may barangay Tuminaw and diha po sa may City o Aligway barangay Sandayo. Hi diha ni Pa Iman o ni Mama Jose o ni Kwan Boss Bini. Boss Tuling no? Ay Pono, Boss Bini Pono o ni Ate. O sa ito pahan niyo pre? Malimot yung permi ni Ate. Namira ba kayo na iyang Kwan Manok Tinibuok? Ako lang siya ang gaan o Ate Manok Tinibuok. Boss Clyde Potensioso. Oh, ba safe game farm. Why kwan ya? Why pop I gray? 7:30 the Saturday night vibes. We're glad to bag all here 98.1 BT Radio. We will be right back after this short commercial break.
1: 98.1 BT Radio.
2: Og ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
3: Ang nagsige man yung kagbalik-balik sa ito ang lolomasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
4: At siyempre, naayaw mo dyan akong anak. Ito, ang hasta naman ako kaabo. Muna, misalig yung ko yung lolomasyong tiki-tiki kaya mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon ni Jay, ang akong anak na kinamanguran na bisakitan siya si Kena ng gabi sa pagkatinood lang. Maura niya kung di pa inom. Pagtapos siya pagsuka, naulian niyo rin ang sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian niyo siya. Kung ang duhan ako kaabo, isakitan sa piyang gilantan, siyempre, naamang ko'y lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian niyo silang duha po, duhan ako kaabo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka, sir?
4: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daga kay salamat, sir.
4: Ay, thank you. Salamat, sir.
1: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: Ang discarding bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas kaysa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kablisis din na, dipong juk ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nagagali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kong kuan, puto-hawan. Niya, ilang nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may bata sila, nga lain lang kutukuto niya marilang malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh,

0: lungsod ba yung gabi ni mo, Idol? O sa imong asawa diha? Lorna Riquiso, diha ko na sa last, diha ko na sa last may mango. May gabi, Idol, shout out. Sa nangapi, nangapi ko no. Hi nila ni Helio, Janet, Mary Jane, Peter from Mama Lorna. Ang ilang kauban, diria, mi sa mango. Sa Bonavitas Mango, madam. Gabi namin sa Under the Mango Tree. That's hi to Aljo na Mukatkat. May gabi DJ, shout out watching here in Pagadian City, province of Sampuanga del Sur. Hi to Aljo na Mukatkat, may gabi mo Idol. And may gabi DJ, shout out ni Papa Dito kung ni Mama Dita nga naas payag na nagtambay-tambay while luminaw sa sounds. Na salamat ni mo niya. Nahurot ako noong swildo matod pa ni Ma'am Sheila May. Nahurot puas buwang kabayo. Balag na hurot basta kayo nakainom. Hello to Amber Blanche and also ni Boss Tio. And hi also to ZB Asingente and ni Clianton og ni Yuna. Yes, may palagay tuminhaw ang mga chikiting diyan nga gwapo. At ang oras otom alas otso na sa kagabion. Panihapon na ang way panihapon. Panghugas na po sa inyong mga kamot.
1: 98.1 BT Radio. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 PD.

Daghan kay salamat sad sa nagmahal ko no sa iyang kinabuhi. Labi na sa iyang nagmahal nga si Richard. Buti nga pala pangalan nga madamay Richard Zamora ni. Si Richard Aligo, si Richard Gomez. At mas happy birthday mo na Jovilian Giuliani. And by gabi DJ shout out sa tanang palahubog. Hi ni Kevin Rosario Kitoy, Estrero Marvin Altobar, Ray Ray Plotinia o ni Harry Etienza. That's why to Junjun Binalayo kanalang watching from City of Tilim crossing ng Calatrava Negros Occidental. Lagang salamat sa pagpaminaw sa ato mga tipaminawan dias may Calatrava Negros. Sure kung na napitang sipa kayo tadi ha. May gabi ini mo niya Boss Felix Labangon niya. Kumusta ba niya Boss Felix? Ay mo kalibol ha mga idol kita kayo tadi ha karong October 17 dias may barangay Tuminhaw powered by KRM Pro Audio fiesta na sa purok ni Gel Angel punya karong October 29 dias may barangay Shooties Tuburan powered by MGH Pro Audio with DJ Proctoy and karong November 1 dias may barangay Tuminhaw Gapon alang sa ilang Halloween party powered by Bentec Pro Audio

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrkof na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. Mayrkof na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 6:30 p.m. You're still tuned in to DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlin Dapalabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Pagkasang sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga lilumais, kunti yan ba? Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, silab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangaon na itong ano, wasawasan ko. Dramatic ka, kung may basa sila, ngalain lang ko tukuto niya marilag malipong, yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bistak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And discarding bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Namati na ko ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexilo Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexilo Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexilo Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexilo Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Napati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, ang may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ang may sige mo balik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
2: At siyempre, naayaw mo dyan akong anak. Turo ang stand mo na ko kaapo. Muna, misalig dyan ko yung lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon ni Jay, ang akong anak na kinamonguran na bisakitan yung sakit na ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung dipainom. Pagtapos yung pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong, na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining ng dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
2: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, dagang kasalamat, sir. Ay.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Sa mga nag-edad 50 patas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
3: Kugihan ba?
4: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
5: Kargado!
4: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tik na utok ug sa labing-labing.
3: Kargado!
4: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
5: Kargado!
4: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
2: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, lupot mo.
1: Ukal ang pagpong problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexidoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko din sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon po nga nilumais, kunti yan ba? Nagdadali ko, giinom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, dami kayo kung kuan, puto-hawan. Nga, silag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangaon na itong ano, masuwasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Ngalain lang kutukuto niya, marilang malipong. Yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.

0: pabutan.
1: Kung bag maghana, di atong pabutan kaya rumuhiyos.
0: Rumuhiyos ah! Lagi, pero ano naman nagibutan ang bugintador?
1: O, sa amo sa buhol, di na may tahon gani na.
2: Hoy, unsa man ang imong iyong tauran?
1: Tauran o kantina kay TV maghana. Unsa man, colored, black and white.
2: Dili television, TV ba ka na sakit sa baga?
1: At ang tangan.
2: Unsa itong tangon?
1: Baga.
2: Hoy pre, age, imong tiwasan. Luoy sa dana, oy.
1: Di naman na magsilbi, pre, di tiwasan.

0: 88.1 Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlin da Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, gipongju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gitaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kong kuan, puto-puto hawat. Niya, kilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Namauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Mayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
4: Alang sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID, alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
5: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, pili ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
4: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay magamit nga panalipod sa pagmaglus sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanus-a mo magmaglus. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
5: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
4: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok o sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtog problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pag-mayrakop, lupot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema, afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Start your day on a fantastic note.

0: o ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ano sige man ka balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
2: At siyempre, naayong medyo rin akong anak. Tulong hasta doon ako kaabo. Munang isalig nyo ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamanghuran na isakitan nyo si Kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di pa inong pagtapos yung pagsuka na ulian yun yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian yun silang duha kong duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong hanaa ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daghang salamat sir.
2: Thank you. Salamat, sir.
3: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka ay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naamay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat, tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana. Rexino
4: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat. Rexino Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, o kilana. Rexino
5: Forte! Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to. Rexino
6: Forte! Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakap, lapot mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisnak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.

0: 101.1 BT Radio.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipilala mo kini sa mga kayang matabangan sa said panyawan garlic. Maukining klase sa said panyawan capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa said panyawan. Said Panyawan Garlic Capsule, a quality product of said marketing.
2: Tatay Lois, Litson Manok, Litson Berlin Oga Liampo. Lagi na baybutang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibong. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibong. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatayro isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: TTX 500.
5: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
4: TTX 500.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store na nahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pero may gitagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga tananaw? Sulagi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Erlin Dapalabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignon. Ipahit ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipongju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may gikaon kong nalilumais, kunti yan ba? Nidadali ko, giinom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong putukuto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, pukutuhawan. Nga, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga maon na itong ano, wasawasan ko. Dramatic ka rin, may batsa sila. Nga lain lang ko tukuto niya marilag malipong. Yung ilang ko kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtog ng lima. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang pagtog ng lima. Afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And discarding bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
2: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
12: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Bison Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo, niya, siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kung yung koto-koto, kasi kabuyon, ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, sir, lah, nito ka po, kuhan niya plas o, salamat yung dako, kanyang herbal oil, ay, mamatay, titibo mo yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!
4: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminog o kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Kasi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: may powerful compound.
6: Nga nagkapanubo
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
9: Ang sige man jud ka balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
10: At siyempre naayo man jud akong anak. To hasta no anak ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo gini himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamangkuran na bisakitan yung sakit na ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung dipainom pag tapos yung pagsulta na uli ang yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang yun silang luhapon luhan ako kaapo. O nga po salamat ko yun sa Ginoong na naa ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
9: Taga asa man ka sir?
10: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
9: Ay, daga kay salamat sir.
10: Thank you. Salamat, sir.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
12: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
11: Basin bayad mabatalon kung balik, ana, ha?
12: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
11: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
12: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Kugihan ba?
14: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
15: Kargado!
14: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
13: Kargado!
14: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
15: Kargado!
14: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
16: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging

0: proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o guban pang butika.
1: Unilab Quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.

0: si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Mati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakap na pud mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And discarding this that, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding this that na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: Taspang imo blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Samosa. Charantine. Nga kapamubo sa coco. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Sa pinakadulog na butikin sa yung gut.

0: Vitron. Subuk na.
1: Vitron sa yandong taga basa. Tapos sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit. Hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
1: Oh, dili. Pero kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: Usa ka tuig?
1: Oh, kambok na. Salamat ko sa Vitron.
0: Vitron. Subok na.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
5: Papaminog sa kamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permi luya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Gigutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
7: Deliwok Grill and Restaurant.
6: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings og special occasions. Gusto kag sabaw? Naa sila manok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ganahan kag grilled, sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, naapod ang mga best sellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lami na, affordable pa. O syempre, ang ilang mga pagkaon, gi-curate ni Executive Chef Rai para masiguro ang quality ug lami sa matag putahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts o gym. Perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lami, solid o quality food ang imong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuboran, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Gipanag-iyan ni Ma'am Tricia Tabutabo.
8: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
9: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group. Produktong lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnone mo. Gawin ako lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit. Itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung Imnone. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kablisis din na, di pong diyo ko, hindi pong kabangon, kasupaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nidadali kong inom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kaya, ang akong lipong, butay na lang, pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Kukutuhawan. Ya. Ilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Namauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may bata sila, ang lain lang kutukuto yung marilag malipong, yung ilang kabuhi. So, kay pitik-pitik, lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Set living testimonies. Ang diabetic retinopathy, makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
11: Di na po kakita. Kalit lang o kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na po kakita.
10: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
11: Kining panyawan ko, eh. Mayroong palit na ko, dora ka karton. Pag sigil na ko ginom, kining panyawan ko, eh. Kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo usos ang iyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
10: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix. Ginama sa Zed Marketing.
12: Living Testimonies.
0: BT Radio, Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema, afford pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
8: And it's starting business, ana.
9: Rexinoforte!
8: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
9: Rexinoforte!
8: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
9: Rexinoforte!
8: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
9: Rexinoforte!
10: Mas paspas balat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
13: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamahing adlaw, welcome no sab nining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ani ana pud kining atong 5 minutos nga tulumanon nga diin magahatag kami og dugang impormasyon kaninyo. Aron makatabang kami sa pagpahimsog sa imong kalawasan, paghatag o alibyos mga balatian o sa igalang ison, ang pag-atiman sa imong kalawasan. Ang atong tulumanon mga igalang ison, pinasikaran kini sa SED Marketing Products, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, ang SED Kogon Herbal Capsule, mga kapsula higalang ison sa SED Marketing, nga din na pamatudaan nga daghang ikatanyag kakayuhan sa itong mga kalawasan. Dili po na ito kalimtan mga igalang ison, kaning atong SED Liniment Oil, ang kanhina itong ikaibgan isip SED Panyawan Liniment, SED Liniment na kinikaroon. Ugo sa mga igalang ison, nindot kayo kay ang pagkakombinasyon sa unod niini o sa ingredients niini, makatabang gayon sa paghupay sa mga gipambati na itong mga balatian susama pananglitan sa pagpanakit sa atuang rayuma, pagpanakit sa atong balingkawang, sa atuang mga muscles or kaning kanutahan. No, makatabang ginug dako kining atong SED Liniment Oil. Ug ana usab sa atong kape mga higalang igsoon, at timani kanunay nga ang SED Panyawan Coffee Mix. Talagsaong klase sa kape mga higalang igsoon nga ginama sa SED Marketing. Gumikan kay kaning klase nga kape mga higalang igsoon na puno kini siya sa vitamins, minerals ug mga nutrients. Gumikan kay aduna kini mga sangkap nga napamatud ang maayo kaayo sa atong kalawasan. Una na yun yung mga igalang igsoon, kaning ito yung panyawan nga tanom. Kining panyawan herb mga igalang igsoon, sa English mga igalang igsoon, nailhan kini isip heavenly elixir. Sa mga Tagalog, nailhan usab kini nga makabuhay. Sa mga Bisaya, nailhan kini isip panyawan. Kini nga klaseng tanom mga igalang igsoon, aduna kini siya ginatawag na itong scientific the name nga Tinospora cordifolia or Tinospora rumphii. Ang gamot or kaning roots niini, ang stem, ang leaves, magamit kayo kini sa ato mga pagtabang sa mga kaigsoon ng adunay fever or hilanat o baka malaria. Ang mga leaves po niini, apinini kaning ato mga roots, no? Kung kini ato kani siyang dikdikon o kwaon ang sangkap niini, sagol sa bugnang tubig, mamahimo kanini mong ipahid sa imuhang agtang, sa imong ilok o gusab sa imong tibok lawas aron na mapaubsan ang atoang body temperature, no, kanang mga gipanghilantan. Makatabang usab kini kung ato kining imnon, makareduce sa pain o baka edema, gout, arthritis o usab rheumatism. Daghang kay binipisyo ang panyawan nga tanom mga igalang igsoon. And of course, kaning atong panyawan, anaa kini sa atoang kape, sa atoang SED Panyawan Coffee Mix. Talagsaong matang sa kape mga higala igsoon, gumikan kay pinaka main ingredient ini ang panyawan. Ngadiin, ang pait sa panyawan mga higala igsoon, gihimong kape. O usab makaibalutang mas dali na ito karon nga maabsorb ang gahom sa panyawan. Tungod kay kanimangun nga klase nga kape mga higala igsoon, gifit gid kini siya para makatabang sa atong mga kalawasan. Muna kung ikaw higala igsoon, mahiligon ka sa kape. Kung gusto ni mo nga kanang mag-start ka sa imong day nga nakapangapi, pagkapi na sa kape nga kanang adunay pagtabang sa itong mga kalawasan. Kaya nga ito ang SED Panyawan Coffee Mix o sa kamatang sa kape nga gikan sa SED Marketing. Ang mga ingredients nini mga igalang igsoon makatabang sa itong mga kalawasan na libinagayod. Kaya nga itong panyawan nga diin maukin siya ay pinaka milagroso nga klaseng herb nga napamatudan sa science nga adunay pagtabang sa pagpahiuli sa itong mga tissues, sa itong mga cellula. And karon kaya naana ka siya sa coffee form, no, mas dali na natong maabsorb ang power sa panyawan. Unang kung ikaw higalang igsoon, gusto rin mong mga pe, may pang mga pika sa kape nga makatabang gayod sa lawas. Ang kape nga tinuod gayod nga dunay pagtabang, kini nga itong SED Panyawan Coffee Mix, ginamaka na sa SED Marketing.

0: Celebrity Kajik Soap ug Zed Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: all the classics.
1: BT Radio. 98.1
2: FM. The greatest hits of all time.